0: Tama pala ang ginawa ng ni BPN, dahil it would be damaging to them.
1: Ayun, oo. So, muraga, gihimo lang ng taktika kung namatod pa niyatong panahon ni Joseph Estrada nga na ay sobring kining pablihan niya. Tapos, gipugos nga dili pablihan, niya wala man na ito'y pulos dito, mangsunod ato pag...
0: wala, gani. Oo, mauto niya. Sa day to siya, nahimuhin ng time bomb, no? Mo nang lisod sa mga kan, we really do not present evidence, no, as lawyers, no? Kapag we do not really know what is that evidence all about. Unless we are 100% sure na it will favor us, we will present it. Pero just to make a speculation, just to test and conduct fishing expedition, wala.
1: Kana.
0: Oh. Lang, take that before ta mag-end. Ang ako ang i-point out sa imo that kunya, I think what will Attorney Season will do, will object to the admissibility of some evidence. No? Kasi surgical lagi ang iyang technique, murasyag ka ng technical sa rules, no? So, ibig sabihin, he will be attacking now how it was obtained, how it was done, how it was tainted, bakit is splice and everything. On technical matters, ang attack on niya. Mauning nindot ni siya, no?
1: Ayun,
0: how you will do that. In fact, I also have prepared some questions of mine kay nag-tadihan po na po siya. And I hope tanawon ako kung mag-match ba mo ang line of question.
1: Okay, so ugma na po. Pag na po tayo observation karon, ugma, istorya na po ta. Sige,
0: wala ba karon? Wala ba karon, Dan?
1: Ha?
0: Dan, di ba karon? Di ba karon?
1: Karon man tong kuan. Ade, I mean, karon man tong trial. Ikaduha.
0: Sige.
1: Ugma na po ta mag-asoy.
0: Kita. Of course. Of course na. Basta morning para natay. Morning salbo para pagka ugma. Pagka dayon na naghapon, ready na po ang mga
1: ready
0: tao.
1: Ready na po daw. Diba? Ayun. Sige. At least
0: all the time lang.
1: Salamat kay Attorney Simong Panahon Tri sa Bullseye.
0: All the time. Thank you so much po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Thank you. Si Attorney Raymond Batu, mga katropa sa mga observations niya kagahapon, no? At nga nato kay based on technicality ko, no? Ang sa side ni ano ni Siso, nakita niya nga more on technical ang mga questions niya para yun nga ma-sustain ang credibility sa mga ginoto mga witnesses o kini mga evidences nga gipanghambog karon sa side sa prosecution panel. Right, so mabalik tayo mga katropa sa tuapod nga pagbalik. Sinchan ko mga tropa kay mag the Secret of Health muna tayo at ang atabangan mga tropa gikan kang Doc Remily Tuuy itong oras. Alas 8:05 na.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
11: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit.
5: sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
9: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building.

0: glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Moog Golden Drug San Pedro.
1: XFM. XFM.
2: Terklarik sana.
3: Exciting.
4: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
6: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting!
8: Pusa! Pusa ay!
9: Alright, balik ta mga katropa. Sa tuwang panaglawi sa ganginan, inirabati ka gina mga katropa ang atong pagibago kabildo kang attorney Raymond Batu. Good morning mga katropa. Rinaldo Dizon, good morning. Limor in Rube. Kuya Tol, good morning. Mina Migaron, Sakar, ingat mo ha. Tristan Wyatt Gulay, ingat mo katropang Kuya Tol Romel Bornea. Kisa may mong kuyog din ha. Brian Vincent Biru, katropang Alan, maayo pa ang buhato ni Win. Kanaganing samtang nag-istorya storya ka na ay mga sign language siya para grabe na po na himo. Siya na may inuoy mo ipa sign language siya na
10: pinawa
9: tawagan na tama itong bingo ni attorney Raymond Batu nga dapat wala siya dito ni tapad kang presiding judge Chisis Cudero kay iya namang gitugyan ng iyahang lamisa impeachment court naman na. Eh kung normal nga mga senador sila, siya yun mismo din ha, mag-guan mga katropa, mag-lingkod, no? Wala mo yung nakatambag niya, nga din lang siya, munaog na lang siya. Kaya kanang atay mga katropa, siya usan na ka-senator judge.
8: Bullseye!
9: Okay, naninun siya dito mga katropa, gayon mo siyang kikod ito ba? Mura na siya kanang stenographer. Maluoy ko ni Win. Butan ba na si Win Gatchalian? Ako okay na si Win, no? Actually, amigo mo na ni Inday. Wala ko pa siya nagsigig saway kang Inday. Ako gani, nagduda ko na mga katropa nga si Inday ma-acquit na. Ano naman. Kanang iyahang mga kaliyado diha mga katropa nga nisakay lang ron sa sistema sa to ang administrasyon. Pero ang heart anak nila mga katropa, naagod na kang Inday Sara. Like, ako na, pamanya pong ko'y reservation kang Joel Villanueva. Na ako'y reservation na niya. Kaysa mga hurot sila ba? Di ba? Eh, dito nalata, no choice that. But to go on sa flow, bahala na kung sa ikasulti sa mga tao. Pero kabalo ta, sa gira karon diri sa tuwa sa administration, wad yun ka, dutan yun ka. Kaya kung ugaling mga katropa, wala lang ni... sulod sa mayorya si

0: Joel Villanueva. Oh, mauna pa ni siyang Marculita. Nah, mauna yun lagi. Basta lagi. Mapriso ka.
1: Mapriso ka.
0: Oh. Mauna pa siyang Marculita kasi siya kung nag-iunag isulti nga hinog na hinog na. Si Jesus Cudiro, ipatawag mga katropa, gumikan kay nanapod siya ay nakabinbin nga kaso nga to sa ombudsman. Karon kay puro mani mga naasa mayorya katong masasay ni Cayetano mga tropa. O di mahuhurot sila lagi.
2: Pinawa.
0: First time ta makadungog mga tropa in the history sa Pilipinas nga ang tanan nga mga supak o kini mga mayorya nangahurot og kapriso. Karon na minority naman sila. Well, kisama na din ha ang prisohonon si Joel Villanueva, si Chis Escudero. And karon gipangitaan lang paagi mga tropa nga ma-brag ning pangalan ni Ruben Padilla kay lagi daw kadling the criminal, grabe criminal na dayon si Senator Bato, no? Bato si Raymond Bato, Bato man siya nya kato Bato. Bato. Bato ti. Ana man sila kay abi na og pariente ni si Raymond Bato og si Senator Bato. Lahit ang spelling ha. Attorney Raymond Bato, gahi you. Ang kining kay De La Rosa Bato, no B A T O, ang kang Raymond kay Bato, no? B A T U. Diri ta mga tropa bay kay kaganina, sayong nagkainitay maguning duha ka mga panel labot sa ruling, no? Ato lang paminawon mga tropa, tuntang ma interview niya at nagtaon mga tropa, no? Pero wala na ito na contact ni si Raul Bilino, no? Sa'yo nga nagkainit tayo, Manggod, ang duha ka panel labot sa ruling, no? Ato lang tanawon diri engineer, no? Unsa ning ilahang agika initan din hi, no? Tanawon na ito di. Ato paminawon ang mga tropa, be?
3: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
4: I think the question, Your Honor, is very simple.
3: As I have mentioned, Your Honor,
4: yes or no, Your Honor.
3: Rule 7.
4: Is the lead prosecutor.
3: Rule 9.
4: Is the lead prosecutor.
5: Let this not be a debate between the counsels.
4: Requesting for the respondent accused
5: counsel
4: to be arraigned,
5: respondent.
4: Your Honor.
3: The prosecution respectfully moves for the reading of the four articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, this is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor, the last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate rule of an impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. In this rule, Your Honor, it was likewise provided that the name of the person appearing in behalf of the respondent should be entered into the record. And by the answer, Your Honor, it is humbly believed that it pertains to the particular plea of whether guilty or not guilty of the respondent.
0: Yeah, wala
3: Your Honor. Likewise, Your Honor, under Rule 22-21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from these rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per-article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. This likewise, Your Honor, manifests our complete adherence to the mandate of the Constitution sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment at pagpapasok ng sagot ng respondent. Maipakita po natin sa sambayanang Pilipino ang ating pagsunod sa mandato ng Konstitusyon. Likewise, Your Honor, it upholds due process not only of the respondent but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed of the nature of the accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Likewise, Your Honor, ang apat na artikulo po ng impeachment ay nakabase sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there's a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the Senator judges, the Honorable Senator judges, Your Honor, will be voting on a per article basis after the conclusion of the trial of this impeachment case, Your Honor.
5: The chair will respond. Unless the counsel for respondent would like to
0: minota sa tubag sa counsel.
5: Of the distinguished lead prosecutor.
4: Yes, Your Honor. May I comment?
0: Respondent,
5: the lady may proceed.
4: Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead
0: gusto
4: prosecutor.
0: Gusto lang sa Inday Sara Duterte kay mag-plead guilty or not.
4: Comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
3: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
4: I think the question, Your Honor, is very simple.
3: As I have mentioned, Your Honor,
4: yes or no, Your Honor,
3: Rule 7,
4: is the lead prosecutor,
3: Rule 9,
4: requesting for the respondent accused
5: counsel
4: to be arraigned,
5: for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House.
0: Si Wingy, studies kilid.
4: Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. Mm-hmm. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. Mm-hmm. It does not talk about any arraignment.
0: It's not necessary.
4: If you take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. Mm. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel naming the person appearing in the capacity in which or she he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing
0: in Rule 9. Engineer, no? So, ang ilaha karon nga gidebatihan diri, marabag, citing the rules number 7 and number 9, si Luestro mga katropa, tungod kay sa kaso ko no, sa arraignment ko no, dapat naa ko no ang gingon og respondent. Citing nga to kang Inday Duterte Carpio, VP Sara, nga what about questioning why her presence is not here?
1: Bullseye!
0: Nga nung wala, diri iyahang presensya.
1: Bullseye!
0: So, niingon karon, either kanang mo sulti siya ba kanang whether guilty ba or not guilty, murag ingon ana ba ang mahitabo. Mo'y gusto ni Luis Strong mahitabo nga moingon ang kining impeachment court kini ang mga articles of reklamo sa imuha dawato ba ni Manuel Dile guilty or not guilty. Ana siguro ang gusto ni kon mga katropa ni Luis Strong. Pero giklaro sa defense counsel ni Inday nga whether naa diha or wala ang ilahang presensya, but ang ilahang presence as a counsel nagarepresent na kini sila respondent.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And the trial must go on.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bisan pa man mga katropag, wala din na ang respondent nga si Inday, o bisan pa magwalay guilty plea or not guilty plea.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang plea bargaining ba? Gusto nila magsugod yun mga katropa sa plea bargaining. Mura bag naan dito sa RTC, naan dito sa asang court, Court of Appeals.
1: Bullseye!
0: Bisa niya sa prosecution mga katropa sa RTC, ugaban pa, no?
1: Bullseye!
0: Agyon ng arraignment and plea bargaining. Pero sa karon na sa impeachment trial mga katropa, giingon ni Juan na no need na. As long as nakahibalo ang impeachment court that ang representation sa respondent is true by their counsel, edi kami na inyo hampa tubangon. Let's go. War na ta dire.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anay dapat magsigig pangutana dire ganang guilty or not guilty. Diretso na ta kay mo na man eh. Alangan na mag
1: bullseye!
0: Alangan na mag muingon si Inday nga guilty ko. Bisa pag muingon si Inday not guilty, eh masabot ana mga tropa padayon mangyapo ng trial.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lagi ay grabe pero kini si Kwan, grabe jud ilang napansin si Kwan jud no, si tanaw ra ko na mga katropa si Win Gatchalian. Nag-ukab-ukab na si Win Gatchalian mga katropa og kanaganing librita mga katropa.
2: Pinawa.
0: Unya mahulog mga katropa og nag-study siguro na kada ukab sa kanisgut about rules mga katropa na siya libro. Iyan siguro gibasa itong libro mga katropa asa dapitan niya. Para dili unta mawala si Win Gatchalian mga katropa, no? Lain ka paminaw, nga nalang siya din ha. Si Cheese na lang unta na din ha. Gitambagan unta siya mga katropa nga munaog lang. Ang iyang pagkanaog as senator judge, dili man siya no need for the Senate president. Tama tong gingon attorney Raymond Bato, mapuning komentaryo sa uban mga tropa, no need for you nga nana ka din ha, kay imo namang gihatag ang imuhang poder nga to kang bato. Kang bato kay Cheese Escudero. Anyway mga tropa, sa to pang dugang pangisgutan may kalabutan ini, no? Kay atong oras alas 8.32 na, mubalik tao man lamang sa papila ka mga reminders sa itong Master Control. Good morning kay Ronaldo Dizon, Linmore Inrub, Arnel Bornia, Joseph Lumarda, good morning, Karina TCL, mas mag-donate ko og vase aron nga ibutang si Win, aron onya bisbisan panagsa aron makamata. Good morning Sir Alan og tanang katropa, mag-donate ta siyag vase. Hatag ni vase. Hello Jose James Trifranca, good morning mo. Si Win kay waling-waling siya for yesterday's hearing. Standby mga katropa, ato ang oras sa tukarato syempre sa Santon Gold Coffee Mix. 8:33.
6: Ako mugukod nimo, di manggani ko mo apas bisan late na ko.
7: Kaklarex sana.
8: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Exciting!
13: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
18: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naaman ko. Aw.
7: Kaklarek sana.
12: Exciting.
1: Bullseye.
0: Ngano man daig naa ka?
19: Mapriso ka.
0: Pinoa. Mapriso ra man gyapon ka.
1: Bullseye.
0: Mapriso ka diha sa ako ang kasing-kasing.
20: Pinoa.
0: Oy, salamat sa cake ni mo diha katropang Kenneth Troisa sa akong ngipon o akong lips nag-blue. Gahi mo di kayo ito, no? Gahi kayo mo labhan imuhang lips.
20: Pinawa!
0: Kaom na gamit rin mga katropa o ka nagaling cake gikan sa Dian Bake Shop. Lami alage. Lami kayo. Lami ang cake sa Dian Bake Shop. Rin lang kay pati akong kamot na no? Wapan nakuha ang color diri kwan ha wapan nakuha ang color napagyapan ng pabilin
20: pinawa
0: man lalaki kay nabusog na midaan ganon. Patabana na tog kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Bugno na itong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Morning lamig kay Higop mga katropa sa Higop sa Pobre. Nanam! Nanam gyud ang Higop sa Pobre sa itong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Uy, si Tatay Elpidio Dadison Jr. May buntag ni mo atong taxi driver ng atong listener mga tropa ha. May buntag ni mo Tatay Elpidio Dadison Jr. Tawagan ta ka sa imong concern ha. Hindi ka pwede ipabuhagay sa irin ng imong concern. Pero nalipay ko nga gipainom kag kape ni Tatay Roger. Roger mo ni. Tropa Roger. kaningon siya nga Jer, maibog man ko sa imo ang sa tuyang giingon Jer, maibog man ko sa imo ang hinigupan. Kaya maglaway ko sa diha makadungog kung maghikob ka sa kape karon nakatilaw na jud ko. Kanang imo gitilawan nga kape diha, Santon Plus Coffee, Santon Plus Coffee Mix na siya. Nindot na para sa to ang mga pangidaron nga sama nato dai, no? Nga di na ta mapas mo ana, labi na kanagani mag-overtime ta o kanagani nga pasada, no? Pero kini atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Basta lagi kung gusto ka mabutan untay o kanang mahamis ang imong kutis tay sama ni kini Troy tay. Basta lagi. Birthday man, libre man o kanagani nga cake karong mga panahon na. Libre pa jud kanang pizza kagahapon, aperting busog lagi na mo lagi. Muna ni ang kape. Okay, well. Nanam! Nanam yun.
6: Pinawa!
0: Asa ka manang kung ano yung mga katropa. Lami ka na mong kape mga katropa. Muna yung among gibahon. Kanuna yung among kape mga katropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Kung ikapoy na ka sa kainit mga katropa ng atong Dakpen sa Davao, ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort na dihanin na himutang sa Marilog District mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayong atalanawon nga makaparelax kini sa imong nauna og lawas. Masa malingaw pa gyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal kadunay view sa kabukiran mga katropa. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning atong Dakbayan sa Davao. Ang New Year's Peak Mountain Resort, nahimutang gini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning atong syudad. Bisitaha usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pud nga impormasyon.
1: Bullseye!
0: Alas 8:42 na mga katropa. Grabe no? Ingon pa si Quandary mga katropa. Inyong mga reaction ba? Kay si Elmer Curioso Cabillo may buntag mo diha. Si Carlo James Tony Franca. Kini si Carlo James Tony Franca nakatilaw na sa itong kape. Hilaw pa daw tong kaso ni Villanueva nganong wala man gi kalburo ni Buying. Ni hilaw lang kalit. Lalima ka si Buying Bindalo mga katropa, niingon lang kalit nga, I'm not satisfied with the Department of Justice kanang evidence. Pero satisfied siya sa evidence ni Marcolita. O ka ni Depensor. Talaga naman mga katropa. Dari punta mga katropa gagay na ito ang agisgutan, no? Reaction to ni Raymond Batu. Ugma po hon, magigkukabildo na punta mga katropa. Nakani naman good si Attorney Bilino. Ito ang tawagan, ugma na lang po hon. Ito ni una si Attorney Bilino mga katropa. Ang ito ang political analyst na ito, no? Kaya si Luistro, may naing napansin diri. Katropang Alan, si Luistro kay ayun na lang, pasagdilan ng iyang bubbles. dito ta si iyang thought kay Makata kayo Makabayan. Diyan yung makita mga katropa kung unsay kalainan sa Makabayan, no? Kaya ganing winning the heart of the masses. Wala siya nag-concentrate mga katropa dito sa kiniganing gimbugaton siya mga witnesses o mga evidences. Basta lang isulti niya. And timan ini nami bugat ligon na ebidensya.
1: Bullseye.
0: Ayaw lang mi pangutan nagunsa.
1: Bullseye.
0: Talaga naman people mga my friends, right? Gusto nila mga tropa nga naa si Sara. Kanya si Sara yung mismo nga guilty or not guilty sa kining bargaining ba, no, plea bargaining. Nya gusto nila magatrupa ngamoy ni Sara Duterte nga not guilty. Okay, ilaha man ang i-record i-camera.
19: Bullseye!
0: Nya gamito man ni mga katropa sa tanan nga mga action ug mga actuation ni Indeg, mga istorya, himuha man lang istorya sa ilang mga vlogger.
19: Bullseye!
0: Himuha man lang istorya sa ilang mga nagatang mga katropa nga mga media peeps nga bayaran.
19: Bullseye! Bullseye!
0: So, sa day one palandaan mga katropa sa impeachment kagahapon, o impeachment proceeding kagahapon mga katropa, daga nagsulting nga mulagi na talo daw kayo, wala namang panalo natalo doon kahapon eh, gusto na ako nga makita lang itong mga teknikalidad. So ningon si gamit niya ang rule number ano to, rules and procedures mga katropa nga nakabase to, rule number 7 na to, rule number 9 nga kinahanglan mo appeared ang respondent. I-correct siya mga katropa ni Attorney Season. Nga niingon si Attorney Season mga katropa nga ngadto kang Luestro, no? Nga tanan nga mga facts about kay VP Sara is well represented by her counsel. So the counsel has filed a plea of not, or the respondent has already filed through by her counsel a plea of not guilty.
19: Bullseye! Bullseye!
0: So nanay pleading of not guilty through by her counsel. So nag-cite pa ng mga rules itong si Luestro. Malinaw din naman na nakalagay din sa rules and procedures na okay lang kahit na yung counsel niya ang magbitbit noong plea bargaining.
19: Bullseye! Bullseye!
0: In the absence of the respondent, her counsel is well represented naman yung respondent na nagsasabi na I'm not guilty.
19: Bullseye!
0: Mamugos, manginig, gimingaw, Diyos, siguro ni si Muan ha pala na si Inday Diag maningil sa utang na mo rin resulta ni Ron. Mo rin nakadaot ni Ron, ha? Gusto nyo siguro ni Imuria nga maabot si Inday Duterte Carpio mingon nga, oy, meron lang akong naalaala. Ha? Yung sabi nila na mga ill-gotten wealth, kulang pa yun.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi nila na wala pang na-declare doon na na-blow na itong ngipon na rin. Sabi nila na wala kaming na-declare doon na katawan ninong kunawala, ninong Jovita ka, pandamay ka. Pandamay ni Jovita, yung isi rin na-blow ang ngipon. Daot nila. Hasta ako rin, na-violate nila akong ngabil. Nawala ninong ko Jovita, pandamay ni Jovita. Banter.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Ising isi rin, katropang Royce nga blue ang wait o blue ang ngipon. Nawa ninong ko sa kong istorya na pandamay ka.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Tanaw ko sa ko ang wait diri ako ang ngipon po na blue nga po dahil ni.
6: Pinawa!
0: Grabe po coloring. Ala! Kapansin ko na. Ha? Klaro ba? Basing mapareha ko aning Luestro aning bubbles ko aning Ron. Ha? Damay ni si Jovita. Nawala ko Jovita ng imong ngisi-ngisi dire.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Bagay. Asa na kay kuha to?
19: Bullseye! Bullseye!
0: Nagtanong rin nung karo po ko nagpansin ng ako ang wait nga na-blue na po di ay. Klaro ba? No? Na-blue akong wait, no? Di lang ko mangisi? Green man? Kaon mo gumig cake diri mga katropa nga pretty baga ang coloring ultimo sa kamot sa kamot na ko kay kamot man nato ni di ba kuha og laban ha ah og kamot ato man yun ingi sa buna no di makuha og laban ni
19: bullseye bullseye
0: grabe naka coloring puning pero lami ha lami no lami jud ang cake sa Dian Bake Shop. Huwag manalan ni pohon mga katropa ay. Manalan ni kay, basing makahunat patang karoon mga katropa rin, hindi mahuman na ni Ron.
19: Bullseye! Bullseye!
0: At tangin niya ugma, ugma, unya di ay. Unya, alas dos, mga tropa, ang second day sa impeachment trial. Hoping na nanay mga witnesses, hoping na nanay grinding and grilling.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Ako excited ko sa LTO. Ha? Naman dito sa mga common witnesses, apil ba dito ang LTO? dito di ko na untol. Katong gusto yun ni Luistro makita si Inday. O niya, magpasalamat ka, Luistro, nga wala si Inday. Kaya kung si Inday na pa rito, muingon siya, I would like to reiterate that the ill-gotten wealth, I suppose, kulang pa yon. Kasi wala naman talagang ill-gotten eh. Sabi nila, mga deposito na hindi naideklara, eh, mayroon pa kaming hindi naideklara. Kapag magbayad ng utang itong si Luistro ng 8 million sa husband ko, eh, madeposito namin yan, madagdagan pa yung aming mga accounts, deposits.
6: Sino ba?
0: Basta makadumdum si Inday Luistro sa utang ni mo ba? Ay, nalang ko na siya pasiputarya. Mapaningil po niya na yung mga utang. 8 million.
19: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, tubag ni mo ba? Sa media, magbayad ka na sana, pero parang ganito ganyan, eh, na-insulto ka. Sa mga taong ka, eh. Yung kagahapon, nag-ingon si Senator Chis Escudero, mga tropa, isip presiding judge officer. Ningon siya mga tropa nga, dilita magsigi o ka ng hisgot sa media, hisgot sa mga tao, sa mga merito sa case. Eh, nagpa-priest kong dayon pagka human.
6: Pinawa!
19: Bullseye!
0: Ang ilang tumong ani mga katropa, it's for the people and it's for the trial, trial by publicity.
19: Bullseye!
0: Sige lang, ako rin abangan. Abangan! Ang susunod na kabanata, at ubusin ko na itong aking kape kasi oras na mga katropa para sa sunod nga programa. Ito na ngayon ang ating kape na naibog na rabali si Elpidio Darison Jr. Sir. Tawagan ta kasi ra pag umana ni sir kay nato siya ay mga concern. Nakainom naman kagkape sir, dira. Oh. Nanam. Wala tay oras, dunay oras sa pati nato. Dunay panahon na pa din mag-igo ng mga katropa sa tuwa nga panaglawi sa kanginan sa programa nga Bullseye.
19: Bullseye.
0: Rich Pelacios, nakahabol pa. Happy morning nimo diha. Sa ngala na lamang sa tuwang kredibukang puwersa sa News and Carina Presa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa. Ako nyo ang ubus nga alagad sa kanginan, katropang Alan Abais. Magkaingon. Kamaturan ang Sandigan. It's 8:51.
20: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
19: Bullseye!
20: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
19: Bullseye! Bullseye!
20: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
21: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
22: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
23: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita.
24: Runda Balita.
23: Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
24: Exciting Pilipinas.
23: Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita.
24: Express Balita.
23: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
24: Bullseye.
23: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia
24: og Jovette Espanyol
23: sa Sentro.
24: Sentro.
23: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
7: Kaklarek, sana!
12: Exciting!

0: X FM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong di-maintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
9: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: X FM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarik, sana!
15: Exciting!
14: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa mga katropa. Atong kinikanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ito sa mga detalye sa ato ang extra balita.
2: Extra balita.
1: Mga katropa, ilalum na karon sa kustudiya sa Davao City Police Office kon DCPO ang unom ka mga Children in Conflict with the Law kon CICL nga responsable sa pagpanunggap sa duha ka mga estudyante nga nasayrang pauli na unta kagahapon sa hapon mga katropa kansang insidente na tala kini sa Diamond Village Damo sa Davao City. Ginasikad kini sa ininaling pagresponde sa mga personay sa police station. Diin nasubay niini ang unom ka mga CICL sa San Jose Buhangin ug dito gipahigayon ang pagrescue sa mga naisgutan. Giila ang primary suspect sa maong insidente nga si alias Justin, kinsa misurrender sab sa iyang gigamit nga usa ka Swiss knife sa maong pagpanunggab. Nasayran nga pasado alas 4:20 sa hapon ni Bilawayng adlaw, dihang pauli na unta kining duha ka mga estudyante, dihang kalit na lamang silang giatake sa maong grupo. Dinusa kanila o usa ni ining maong estudyante ang nakaangkon og tulo ka mga samad dinunggaban sa likod, samtang ang laing kauban niini nakaangkon og samad usa ka samad dinunggaban kansang duha ka mga estudyante. Pulos kini karon padayong nagpatambal sa ospital.
2: Extra, extra balita.
1: Alas 9:04 na sa buntag mga katropa, dugang sa atong extra balita ning orasa. Nagpasidaan ang DOST Pag-asa nga posibleng ipataas ang wind signals sa pipila ka bahin sa Northern Luzon karong adlaw nga Martes o bakaha ug mang adlawa adlaw nga Miyerkules samtang nagkaduol ang Super Typhoon Bobby. Subay sa pinakaulahing forecast sa Pag-asa, na-monitor ang lokasyon sa Super Typhoon Bobby sa gilayong 2,010 kilometers east sa Central Luzon. Nga doon na kinidalang gikusgon nga hangin nga nasa 195 kilometers per hour ug haguros nga 240 kilometers per hour. Padayon usab ang pag-aginod niini sa west-northwestward sa gikusgong 30 kilometers per hour. Sa pikas bahin katropa, daghang bahin matod pa sa nasod ang makasinati o pag-ulan karong adlaw Martes. Gumikan sab ka na sa southwest monsoon o habagat, sama na lamang sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm, Lanao del Norte o Sultan Kudarat. Magdalasab og pag-ulan, lakip kilat og pagpanulugdog ang easterly sa weather system sa Cagayan Valley og Aurora, samtang localized thunderstorms ang masinati sa ubang bahin sa nasod.
2: Extra, extra balita.
1: Alas 9:05 na mga katropa, katapusan sa ato ang extra balita ning orasa.
2: Extra, extra balita.
1: Gibutyag sa Malacañang nga dili kinahanglan alang kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magmonitor sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro, daghang butang ang mas importanteng tutukan sa Pangulo nun ka mag-atong matod pa sa nagpadayong impeachment trial sa Vice Presidente. Giklaro ni ini nga bisan dili magmonitor ang Pangulo, masayod ra gihapon kini sa kung unsay update sa impeachment trial. Di pa si atab ni Castro nga dili mangilabot ang palasyo sa Malacañang ining nagpadayong impeachment trial sanglit trabaho kini sa Senado uga gilakbit nga mas labing maayo kang VP Sara nga moatubang na lamang kini sa trial aron tubagon ang mga akusasyon batok ni ini. Ubaw ka itong mga katropang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon mga katropa, bisita lamang ang Facebook pages sa XFM Davao XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media mga katropa. Good morning sa tanan nga nato nga mga katropa, mga higala nga padayon nga nagasubaybay diri sa mga programa sa XFM 89.1 Davao City mga katropa. At ang mga higala kay musulod ng programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:07 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay katropa tong oras alas 9:11 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. Sa kalibutan, welcome sa ato na usab nga tulumanon. Aga programa ga sentro dinhi gihapon mga igala sa XFM 89.1 Davao. Adlaw Martes kita karon mga higala, pizza city sa bulan sa Hulyo 2026.
1: Sentro

Asa mo nagka-plaster ka ron? Nagaan po kita nga nata sa maayong kaplastaran kahintang sa panglawas. Pag-isap sa emosyon o pinansyahan mga katropa ni Oras. Again, welcome sa itong katulaman nito. Sparring partner as useful as useful. Sparring partner mga kaisunan nga color verde ang iyang lips. Kita po hana day. Guys, nagkakaon o ganyan pa ni katropang Marlon, nagkakaon o kick. Katropang Jovet Espanyol.

0: Morning!
1: Maing aga katropa nga job.
2: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Halata gina'y katropang just na sa tuang life. Nakakaon mo kong kick.
1: Abila ko kabahin ka sa prosecution's team.
2: Ay, bitaw mga katropa, katropa.
1: Ayaw ginabutangi o gamay nga puti sa imong kilid, ha?
2: Mahalag mag-blue, katropa, just okay, basta walay puti.
1: Malaan kang legal team sa prosecution.
2: Ay, bitaw mga katropa, like adlaw na usawa itong pag-aubanan. Of course, mga katropa, sa programang sentro, sit back and relax. Kay kami ang bahala sa inyo, mga katropa. Timplahan na inyo ang Xanthone Gold Coffee Mix diha. Kay daghan na po taghisgutan karong adlaw. Good morning sa mga naminaw. Ganina pa nakasubaybay. Mm-hmm. O sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karong adlaw, mga katropa.
1: Hello to katropa sa kaping healthy. Kaping makapahealthy, katropa, kay Xanthone Gold Coffee Mix. Ayan, nakatimplan si katropa ng Jubet.
2: Yes, oo.
1: Ako po rin, higit ang katropa ng Jubet, ha?
2: Abag.
1: Ah, lamiyaw eh. Naglaway si engine.
2: Maraga, ma-appel man tag-suyos katropa ng
1: Ikaw katropa
2: ng Jubet,
1: ano mag Xanthone Gold Coffee Mix? Ah, ni gamay lagi mo aling gagagal. Kanang medyo ni gipot, no?
2: Nikipot, nikipot katropa.
1: So, wala kayo siya nagamit.
2: Wala kayo, kayo. Wala kayo kung nakaano mag-good
1: wala
2: lately.
1: Kayo. Wala na ulian.
2: Okay, nag-ano pa mag-good ito?
1: Nag-recover pa.
2: Nag-recover pa ko sa kuang tutunlan.
1: Pero magkataw ko sa imong hipong katropang job kay color green.
2: Uy, ay color green kay nagsagol.
1: Ha? Kay kuang mag-good siya. Nag-aamong gumug kay gabi. Day 2 na? Labag hapoy kining celebration ni katropang Arki.
2: Kabalo na katropang jazz nga nung nag-green siya. Mm. Kay combination sa color blue o color yellow.
1: Color yellow?
2: Oo. Color green.
1: Mauna, color green.
2: Wala na siya.
1: Pasabot ana katropang kanang sa impeachment color po na siya.
2: Healthy ang ang teeth katropang jazz.
1: Alright. Pero mga pinipiso katropang jubit sa itong Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Ayan, of course, mga katropa, itong Xanthone Gold Coffee Mix na infused ni siya with mangosteen at itong kining chia seeds, mga katropa, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Tulo ka mga top benefits ani mga katropa, ma-fight ang fatigue and maka-boost sa tuang natural energy. Mula ko nagluya ka, dara, higupi na na og Xanthone Gold Coffee Mix. Also, maka-enhance ni sa tuang mental clarity and focus, mga katropa. Kung lutang kaayo ta lately, higupa na to og healthy nga kape. Masuportahan po natong daily wellness despite of a very busy lifestyle kasi naa na tanan all in one cup, mga katropa.
1: Ayan, mapalit kini katropa nga mga nagunang butika nationwide. Apil na sa mga katropa sa kilig L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy sa Mia and Jen Buhangin, sa Tesco Butika Navarez, FRT Pharmacy sa Maysamal, Mamak Pharmacy o usab sa Princess Dis Buhangin and Kabantian. Of course, kini katropa mismo sa tuwag studio XFM Davao Studio. Kini mga nagpuna nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Of course, sa kilig Shopee and Lazada, mga higala. Alas 9:19 katropa sa tuang motivational quote
0: Centro.
1: Ingon pa ni Paulo Coelho.
2: If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.
1: Alaluma katropang jubit
2: mo. Grabe, no? Katropang jazz. Kumbaga, ang thought niya is you must let go of something to make room for new opportunities.
1: Ayan, no? Kumbaga, kung na may hawa,
2: naay mo abot.
1: Naay mo abot.
2: Na mas better.
1: Kung na may nisirado, naay mo abli. Singana ba? Ang pagpasabot ani katropang jubit. So, dili ka, ingon nga maluya,

0: or kining mag-uol kog dunay musirado nga mga oportunidad kay dunay gihapoy mo abli nga opportunity.
1: Yes. Kumbaga actually katropan dia saying goodbye is lisod jud kaayo or letting go letting mga go. Katropan no. Isa na siya sa hardest part if nga maagian natong tanan mga katropa isip human being. But kung matod pa niya kung isog ka enough or if you're brave enough, if you have that courage to let go, then maka-create ka og bagong space ba, no? Murag og sa jar. If puno kayo ato ang jar, mga katropa, dili ta magtanggal. Wala nay bagong moabot sa tua. Wala nay room, wala nay space for new opportunities, new beginnings, ingana na katropang just. But if you're brave enough to say goodbye to something na dili naman siya worth holding on, then you are kanabitong gina-expand di may mong arms or andam na kamuga ko sa bagong opportunities
0: to say another hello.
1: Say another hello.
0: Actually, ikaw na na-movie ni katropang yung Jovet na goodbye.
1: Hello, goodbye.
0: Hello, goodbye. I think bago na siya
1: hello,
0: na.
1: Hello, love, goodbye ba yun?
0: Oo. Hindi kayo familiar. But muna, ang goodbye and hello or hello, goodbye.
1: Ako magong na-balaan katropang just kay I love you, goodbye.
0: Pag makarelate ni Engineer Roy si katropang Jovet Alec, eh, bago na po siya nag-goodbye and nag-hello. Hoping ko nga kanang hello, diha nagnatama, no? Hello?
1: Wala na goodbye.
0: Wala na goodbye. Ito, katropa, so kinino, kumbaga sa pag-sirado, sa chapter sa imong kinabuhi, na isa isirado, napoy mo abli po yung bagong chapter sa imong
1: parang
0: kinabuhi.
1: Parang libro lang yan, mga katropa, no? Kung paklio na to ang libro, mga katropa, nagyod na yung chapter nga mag-end. But, ang next chapter, Ana, is mas exciting. Mas nindot, no? Hinahinay nga mo nindot sa mga katropa.
0: Asa may nindot, katropang Jovet, ang atong kinabuhi sama sa teleserye or sama sa movie type?
1: Para sa ako, katropang Jazz, ang ano, mas better ang teleserye.
0: Kaya nga naman.
1: Kompleto.
0: Oo. And kabalo ka on pag-adjust sa situation. Kaya kung movie type siya, humanag siya.
1: Kumbaga, siya stop.
0: Script na siya daan. And he can from beginning to end. Unlike kung teleserye, napa siya medyo ups and downs.
1: Yes, may series pa siya.
0: Doon ay climax, doon na po'y medyo mingaw, doon na po'y hayahay, anak at tropang Jovet, which is muna ang life. Alas 9:22 sa tuaga panag-uban-uban.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa tuaga Sentro Balita, aning panahon na. Ato ni kanyang katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa tuaga Sentro Balita, giprubahan sa Davao City Council ang paggahin og kapin 53.7 million pesos alang sa usa ka higayon nga pinansyal nga ayuda sa mga persons with disabilities o PWD sa Dakbayan. Ubos sa ordinance number 0225 or 0255-26 makabat sa 35,806 ka mga kwalipikadong PWD beneficiaries ang makadawat og 1,500 matag usa isip financial assistance. Matod pa ni Committee on Finance Chairman Councilor Danny Dayanghirang, magasugod na aga proseso sa paghatod sa ayuda pinaagi sa City Social Services Office ubos kini sa pagpanguna ni CSSDO Head Joy Dayaday. Luwas sa financial nga tabang, gisulti usab sa opisyal nga nagapadayon ang paningkamon sa syudad sa paghatag og mga oportunidad sa trabaho alang sa mga PWD. Lakip na ang pagtrabaho sa mga sinihan uban pa mga establishmento din sila kwalipikado. Samtang gilauman nga makatabang kini sa pagpalig-on sa kahimtang sa mga PWDs o sa paghatag kanila og mas dagang oportunidad aron mahimong produktibong membro sa komunidad.
1: Lain panganay sa itong sentro balita, mga katropa, nag-abli na sa pagdawat og mga enrollees ang Provincial Training Center sa Davao Oriental alang sa libre nga TESDA training programs. Lakip sa gitanyag ang mga kurso ag Masonry NC2 o Driving NC2 nga dunay 25 ka mga slots matag programa. Tumong niini nga mahatagan og industry ready skills sa mga partisipante aron madugangan ang ilang oportunidad sa trabaho. Sumala sa pamunuan sa training center, first come first served basis ang pagdawat sa mga aplikante tungod sa limitadong slots nga naa. Kinahanglan na personal sub nga ma-enroll ang mga interesado sa training center nga nahimutang sa Purok Far East Barangay Manikling San Isidro Davao Oriental o magdala sa gikinahanglang mga dokumento. Gilauman nga pinaagi sa mga programa mas daghang mga residente sa maong probinsya ang makabenepisyo sa libreng skills training o TESDA certification.
0: Sa Picas Bayan, naigo sa landslide ang bayan sa San Fernando Talaingod Road sa Bukidnon kagahapong adlaw, Hulyo 6. Nungdan sa paghugno sa saka seksyon sa highway o kapaghunong sa pagpalatas sa mga sakinan. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH na lubong sa lapok o debris aga 228 metros gabahin sa 4-lane road expansion project sa sityo Balacayo, Barangay Kalagangan, San Fernando. Gingong resulta kini sa padayon ni kusog kapag ulan sa niaging mga adlaw. Inunulay na talang namatay o baka nasamdan sa mga insidente apang daghang mga sakinan o mga biyahero ang napigtuhan. Nagkapadayon pagkaroon ang clearing operations, pinagi sa paggamit o mga backhoe, dump truck o bulldozer, aron mapaspasan aga pagtangtang sa kapin 80,000 cubic meters ng lapok o debris. Samtang iauhag sa otoridad ang mga motorista nga mogamit sa alternatibong ruta, samtang nagkapadayon ang rehabilitasyon sa maong dalan.
1: May panghanay mga katropa sa atong sentro balita, mupili na sa ilang kaugalingong mga representante ang mga non-Moro Indigenous Peoples kun NMIP sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kun BARMA alang sa duha ka reserved seats sa Bangsamoro Parliament. Base sa schedule sa Commission on Elections, paghimuon ang tribal assemblies gikan Hulyo 27 hangtod Agosto 9 ning tuig aron masugdan ang proseso sa pagpili sa ilang mga representante. Nasayran nga ang duha ka pwesto kabahin sa 8 ka sectoral seats sa 80-member Bangsamoro Parliament nga gitagana alang sa mga lumad, settlers, kababaihan, kabatan-unan, traditional nga leader o mga ulama. Sumala sa Bangsamoro Organic Law ang pagpili sa mga representante sa NMIP kinahanglan magbase sa ilang kaugalingong tradisyon, customary laws o consensus building process. Gilauman nga mapaligo niini ang representasyon sa mga lumad nga komunidad sa paghimo og mga polisiya og mga desisyon sulod sa BARM.
0: Alas 9:25 nagapaybalo ang mga kumpanya sa petrolyo og bag-ong oil price increase kay epektibo karong adlaw Martes, Hulyo 7. Misaka og 3 pesos 30 centavos matag litro ang diesel samtang misaka usab og piso og 70 centavos hangtod piso og 75 centavos matag litro ang kerosene depende kini sa kumpanya sa lana. Sa bahin sa gasolina gamera ang pagsaka ang mukabat lamang sa 20 centavos hangtod 25 centavos matag litro. Kini ay kaduhang sagunsod nga semana sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo og kabayen sa kapin 20 ka oil price increases kinatala karong tuiga. Matod sa mga analyst na kaapekto sa kalihukan sa presyo sa petrolyo ang mga panghitabo sa international nga merkado lang kahimtang sa supply sa krudo sa tibuok kalibutan.
1: Katapusang hanig sa tuang sentro balita mga katropa, misaka na sa 3,535 ka mga individual ang opisyal nga ihap sa mga namatay tungod sa kusog nga twin earthquakes nga migo sa Venezuela ni atong Hunyo 24 ning tuiga. Base sa pinakabagong dato sa maturidad, mukabat usab sa 16,740 ka mga tao ang nasamdan samtang 17,854 ka mga residente ang nagpabiling walay permanenteng kapuy-an. Muabot sab sa kapin 40,000 ka mga individual ang padayon pang gipangita sa mga otoridad. Daghang mga pamilya karon ang nagpuyo sa temporary shelters samtang nagpadayon ng relief o rehabilitation efforts sa gobyerno o mga international humanitarian organizations. Padayon usab ang pag-abot sa mga medical teams, engineers o guban pang responders aron mutabang sa mga apektadong komunidad.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:28 katropa na tayo sa Premium D3 Coffee Mix. Good morning, may aga katropa.
1: Good morning! Good morning sa mga katropa na ito diyan nga nakamonitor sa tuang Facebook Live katropang Jazz, no? Sa XFM Davao Katropa Digital. Good morning sa inyong tanan mga katropa. Ingon man sa mga nakamonitor pagkaroon sa Centro Media Facebook page na ito, mga katropa. O sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw mga katropang uban, maupay pag panikaisikay katropang Jazz.
0: Maupay paguknat para sa trabahoan.
1: Oo, maupay ang uban, maupay pag pangandam. Ang uban, maupay pagmata mga katropa. No? Ang uban, maupay pagpamahaw.
0: Oo, ang uban, maupay katulog. Gumikya siglan tao sa impeachment day 1.
1: O excited na para sa impeachment day 2.
0: Oo, ang uban, dito naman nagtanaw sa reels katropa nga Jobay kung asa doon ay puti nga dat.
1: Oo, mara ginagilang itanaw. Pero bitaw katropa nga just no, sa mga naminaw karon sa tuang frequency 89.1. XFM Davao, good morning sa inyuhang tanan. Sa mga naminaw sa mga kananan karon, karenderya, asaman mo na ka-plaster katropa, sit back and relax kay daghan taghisgutan karon. And unya sa unahan katropang just doon natin makahinabi para mas klaro.
0: No, mas kung, clarex.
1: Oo, mas clarex mga katropa kung unsa gyud ang dangatan, unsay gakahitabo karon, unsa nay sa pananaw no sa to ang mga analyst mga katropa, political analyst, unsa kaha ang sangputan aning impeachment trial karon ni VP Sala.
0: Good morning kay Sir Harold Salang, shout out live watching from New Sambog, Norelia, Davao del Norte. Good morning.
1: Hey, good morning. Sa panagtagan New Corelia.
0: Oo, diri sa may New Corelia. Kay Lovely Con Lucernas, good morning Sir Jazz, Ma'am Jovit, happy Tuesday, God is good all the time. Salamat kay da Ma'am Lovely Con Lucernas.
1: Good morning sa katropang Rock sa Mandela Peña. Good morning mga katropa, Sir Jazz, Madam Jovet, always watching your program, Centro Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. Ayan. Oh. Don't forget to take Yes to Health products, mga katropa.
0: Ayan, products, nagkikiniitig dito sa Raksuman.
1: Oo, no? Labi na karon ang panahon karon katropang just init sa buntag, pagkahapon, mukalitog ulan. Mm-hmm. Dali ra kaayo maigo, no? Ang ato ang, labi na kung doon natay poor immune system, mga katropa. Pwede ta maghihigop o kape atong Xanthone Gold Coffee Mix or baka ato ang Premium D3 Coffee Mix. Mas better if natay vitamins, mga katropa. Ato ang Xanthone Vitamin C.
0: Oo, ipag ni Carlo, si James Torrey, Franca, White Substance. Mas mali nag-viral katropa nga Jobit kaysa unsa gyud ang impeachment mga kaisuna.
1: White substance di ang tawag ato katropang Jazz. Nindot ang ilang term.
0: Malagi iingon nila katropang nga Jobit pag once unsa ba na nga I don't know kung unsa ba effect an ano kay kumbaga kana man gud while talking ka katropang Jobit nagui portion nga padaplin ang kini mga white substance. Ingon pa ika nga ni Carlo, si Raksuman de la Peña, if ever VP Sara will be impeached, mabuti na lang isiparate sa Luzon, Republic of Mindanao. Di ba mga katropa? O ingon pa ni si Raksuman. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning, always good take Yes to Health product, God is good all the time. Salamat kayo Ma'am Jing Pigarido. Kagahapon magod mga iso na, no? Actually, nag-plaster na day one katropa sa impeachment. Ito nakita ang mga posisyon. Sabi na sa sultanan sa prosecutor's panel, sa defense panel. Mapapasin ako katropang Jubit, no? Kung direct na sa side sa prosecution. Amin yun ba nga? Kumbaga, Jasper Magunsya, Jasper Law Firm, and etc. etc. Ano ang ilang gina-mention? Sa PICAS side pod, sa defense team, Attorney Jubit Espanyol, for the vice president. Ano gud ilang ang kunos lang script, di ba? So, kan kini nga sa PICAS sa pasikatay sila sila mga law firm. Sa tong mga firm
1: ang asa nga eskwela. Ang PICAS is ang representation lang gid nila isip legal counsel.
0: Oh, legal counsel gin. Wala wala ila ing chichiburichi pag paila-ila nila mga kaigsoonan. Patato lang isgutan unya ka tropa. Kay lagi kagahapon daghang mga gisigutan ka tropang Jubit kay ang gusto sa minority nga kung kinsa ang Senate President, mo'y mo preside.
1: Oo.
0: Di ba? Then, doon na po sila gihimo ng katong ano, motion o katong before pang pwede ra mag lusad or magbutang o isa ka presiding officer gawas pa sa Senate President. Kasi nitabo na katuga panahon pa ni Irap katropang Jubit nga ang Justice Good ang Supreme Court Justice ang nagpreside si Justice ano si Davide that time kay presidente man ang gi-impeach. But kini karon mga katropa gusto sa grupo ni Gatchalian nga nay isa ang mo preside. Kay amo na ang lisod kun ang Senate President dili siya tapos kay dili siya abogado.
1: Now na ang problema katropang Jazz kung ay do na siguro kahibalo legally but
0: lagi lahi man gyud akong lawyer in nature ka. Na kay musagang sa mga kini ano mga motion diha unsa man nimo pagsagang pagbalanse nimo kung about legalities ng isgutan no in fairness kay senator Gatchalian mga katropa. But actually ang ako nakita nga akong punto gud sa tanan nga tunil tindog katropang Jubit only senator si Robin Padilla. Si Senator Chis Escudero mo na gusto niya himong presiding officer sa why impeachment not? Trial. Nga nung wanyo gihimong Senate President. Di ba? Para klaro na lang yun ba? Then ang uban nag-ingon nga dapat usap pa ipulos ni Senator Gatchalian dito sa tunga or sa taas nga na naman tayo presiding officer. Pwede man siya mo kanaog guminaw na lang po sa proseso sa proceedings mga kaigsoonan. So natangan unya kay basin wala unya si Gatchalian di ba sa tubangan.
1: Kay hulog na hulog nga.
0: Mahulog siya nga tao-tao na lang dito.
1: Actually wala gid siya na
0: sick note or katong komedya pa nga stenographer na labato si Speed dito. Kay kung ako po doon katropang Jupit rag tapad tapos wala ko itingog-tingog man lang. Laing bukay kumudikta ko kay ano kay Escudero ba nga ops I cannot dawat ang emosyon. live ang nga nakatropa ng Jupiter. Pero in fairness mga katropa, ang sa punto sa grupo ni Cayetano, sug na nato ni sa sakto nga proseso.
1: Yes.
0: Nga
1: kay basin daw
0: Senate President mo ay mo preside.
1: Ang ilahang magong point ato katropang just kagahapon, basin daw after na pud sa kining gihimo nga proceedings na ana poy
0: usabon.
1: Ang
0: mga rules.
1: Oo. Kay lagi sa sinugdanan pa lang wala na nag-follow sa rules. Mm, so mo to ang ilahang point kagahapon, mo nang dugay na sugdan no kay ana pay na itabo nga gamay nga panaglalisbahin ana mga katropa.
0: Oo. And mo to agi mag-votation. Actually, kung isigutan nato, di na dapat mo explain pa kung sa imong boto, ba't nag-i-allow lang ito mga katropa kagahapon. But, akong nakita po do, akong napansin nga, do day one pa ito katropa yung Jubet, na akong nakita nga balance, sige po si presiding officer Chis Escudero sa pag tagad sa duha ka mga kining grupo o duha ka mga ano kini partido no mismo sa kining Senate impeachment court.
1: And kagahapon pud katropang just prior no nag-start gyud ang proceeding na ay na mention katong kailangan kumbaga naging clear no sa votation kung paano ma-impeach si VP Sara no, so na-clear dito nga need ang 16 votes para ma fully impeach si VP Sara. So at least na-klaro siya bago na sugdan tanan.
0: Well, nag-disestaan ni Engineer Royce, palihog na lang ko kay Professor Ramon Bilino III, mga katropa, kay medyo apig kita sa itong oras. Diretso lang ta sa alas 10, no? Kung ito ang masubay ang ito ang political analyst. Ito ang pakisarang katropang Jubit. Unsa ba ang iyag assessment or post-assessment sa gilusat niya day one, katropa, kagahapon mga kaigsunan, mismo aling impeachment trial ni VP Sara. Kay kung itong isigutan lagi mga katropa, kung kagahapon nga niabot mo ga sa kaoras kinig dibatihay diha mga kaigsunan kung kinsa magiging na mag-preside. Diba? Muna ang mga highlights kagahapon, apil na usab katropa, mismo ang kining mga statement ni Representative Jinky Luistro nga pila po ito ka minuto katropa ni Jobet. Gisagang po ito dayon sa kining defense team ni Attorney Sheila Season. No? Kung nakita nga firm o diretso-diretso katropa ni Jobet, no? Kanabi itong wala ingon nga sa kay Congressman Luis Romangod kanang kuan kanang daw nagano siya ba nag poetry bitaw
1: niya. Oo, murag dagan pa siya pasiuna nga mga
0: paligoy-ligoy pa sikot-sikot
1: nga. Kumbaga ang iya to siguro to catch the attention sa mga viewers or siguro the sympathy let's say katropang Jazz. But kanang layo kung nilayo naman good siya unlike sa defense kagahapon in fairness lang pud mga katropa diretso ba
0: diretso oo
1: mga punto ba
0: nanamoy witness siya
1: ready na ni
0: oh kumbaga ala ka anda ka andam ang kining defense team siyempre depensa god ato ni sutan karon katropa jud ato makaoban karon mga isunan si Professor Ramon Bilino III toga political analyst mga katropa pagipadisek ni prof no kung sa bang nakita niya kagahapon sa isutanan sa day one na iniingon nga apunto sa prosecution apo iniingon na punto sa kining depensa
1: points nila kagahapon eh
0: pagganin la ka plaster karong hapon kay lahi man eh kanimang sa regarding atong threat katropang ng Jubet kagahapon sa day one ato yung pedisik ni ato makaban karon si Professor Ramon Bilino. Prof Maing Aga, good morning, usaba, welcome ulit sa programa Ga Sentro.
3: Yes, magandang umaga. Umaga din sa lahat na malakikinig.
0: Prof, insights natin, Prof, kagahapon sa day one ng impeachment trial po.
3: Yeah, of course. No, yung nakita natin is that magkaiba talaga sila ng, ng approach. No? As we have mentioned before, no, ang impeachment is both judicial and political. No? So kahapon, malinaw na malinaw, na tulad ng ano rin, no, tama yung observation nyo, malinaw na ina-address, no, ng prosecution is yung political side, di ba? Yung kailangan kanila mga statement is appealing to the appealing to the people, di ba? Appealing motions, di ba? While itong itong defense naman is very technical, no? Dahil kaya sabi niya na may karapatan kayo mag-present ng evidence, but make sure lang yung evidence niyo according to the according to the rules. Yeah, kasi siyempre, may iba din naman na basta lang nag-present lang ng evidence. So doon, nakita na natin na more on judicial yung dating, very technical, very judicial, yung dating defense, wala prosecution, more political. More on the, kailangan niya na ihilantad lahat ito. This is for transparency, this is for accountability. So, more on appealing sa taong bayan na, buksan natin ito lahat, di ba? Pero yun na nga, no? Ang depensa very technical naman, yeah. Pero kung it violates the right of our client, hindi pwedeng buksan 'yan. So yun po yung mga nangyari kahapon.
0: Ayan, Prof, itong si Senator Chis Escudero naging presiding officer, anong take mo dito, Prof? Kasi sa side nila Cayetano, ni Senator Cayetano, dapat yung Senate President ang mag-preside. Sa panig naman ng nila ni Agachalian, may mga proceeding sila, ay may mga rules sila na dapat pwede daw ang maglagay ng isang presiding officer.
3: Yeah, no, ma'am, yun lang medyo problematic sa naka case-to-case basis, di ba? Tama ka naman, dapat Senate President, no, yung preside, no, pero kung hindi naman loyal yung Senate President, yung problema natin is that it would take time. Pwede naman, no, but it would take time before siya mag-preside. Kaya na, since si Senator Chis, no, yung naging presiding officer kahapon, medyo napabilis ng 2 oras, eh, no, kasi kung si Senator Win yun, eh syempre, no, kada may mag-motion, eh tatanungin niya pa yung mga yung kanya mga legal advisor, no. Pwedeng ganoon na lang din, no, kasi like, for example, no, in a situation na walang lawyer na senator, so paano yan, walang magiging impeachment kasi walang lawyer na senator, di ba? So okay na lang din, no, para matuloy na lang, no, yung hearing. Pero yun na nga, kakaiba siya, no? Bakit? Kasi kung si Senator Chis, no, yung presiding officer, eh bakit nandun din sa harap si Senator Gatsalian? Dalawa sila doon, no? And alam natin, no, sa isang barko, napakaparit na 2 ang kapitan. Diba? So, bumaba na lang siya. Kaya nagtanong din ako bakit nandun, eh. Sabi nila, kasi supervisor daw ni, parang supervisor daw ni ni Senator Chis. Eh kung ganun, edi ibig sabihin ba pwedeng mag-overrule si Senator Win Gatchalian? Kung if ever na magkaroon ng ruling itong si Senator Chis, pwede siya mag-overrule being the supervisor ni Senator Chis?
0: Ato na napansin kagahapon nga si Senator Win nag-take note na lang siya para siyang stenographer sa Ibabaw Pro. Mas maigi siguro pag nasa harapan na lang siya ni Senator Chis. Ato nang makita o niya, Prof, kabasin na yung mga changes ba, no, sa sultanan kay mapuna na sa uban nga mga netizen, uban po nga mga observers nga duha ang naasa taas nga bahin, and then ang isa matawag nga useless na kay nanamatay presiding officer sa impeachment court.
3: Yeah, no, bakit hindi lang siya bumaba? Di ba? Hindi naman lang din yung trabaho niya, bubuto, hindi naman siya magpe-preside. So bakit ayaw niya bumaba? Di ba? So yun yung sabi nga natin na problematic dun.
0: Ayan, nakita na to ang punto po da, Prof, no, ni Senator Chis Escudero, kasi yung ginawa niyang statement na 16 talaga dapat ang makuha na vote to impeach a the vice president. Sa tanaw na to ani Prof, nakita na to nga si Chis Escudero nagsubay gyud kung unsa ang naasa mga kumbaga sa balaod ba, kumbaga unsa gud ang proseso mismo ani sa impeachment court.
3: Yeah, pero hindi naman siya mag-decide for the court. So, sa kanya, it's a mere suggestion. At the end of the day, yung ano pa rin, no, yung impeachment court pa rin, no, as a collegial body, yung mag-decide. So, ang tanong natin, susundin ba, no, ng majority yung kanyang suggestion?
0: Kanapod, oo. Okay, sa tumoy po sa iyang statement nga pwede sila mudulog ganto sa to ang korte kung somehow nila sila gusto sa kinigatong 16 ang muna ang nasa balaod. Si katropang Jobeta, Prof, may mga katanungan din.
1: Prof, dagdag ko lang, no, since yun nga yung na-mention ni Senator Chis na kailangan ng 16 votes mula sa 24 senators para ma-convict si VP Sara. Sa iyo po bang pananaw, Prof, sa kasalukuyang komposisyon ng Senate natin, may sapat bang numero ang persecution para makuha ito o mas malaki pa rin ang impluensya ng Duterte?
3: No, it's too early to tell, no? Kasi wala pa namang presentation. Pero kung susundin natin yung yung kanila mga sentiment, things like wala pa rin, no? Kung sabihin yung majority will vote for the will vote for the conviction while the minority will vote for the acquittal, 13 lang sila, no? Kaya pinipilit nga na ibaba na yung ano, ibaba na yung numbers, no, for conviction, no, kasi depende na lang daw kung ilan yung nakaupong senators. Pero again, no, it's too early to tell, no, kahit sino, hindi makapag-ulan, no, and we don't know kung yun din talaga yung susundin nila na vote, eh. So, yun yung medyo, no, medyo malinaw sa ngayon, hindi pa talaga, no, it's a numbers game, but the numbers are not yet clear.
1: Dito naman po sa legal strategy, Prof, no, since kahapon, unang araw pa lang ng trial, ibinasura ng Senado, no, yung hirit ng ating prosecutors na i-arraign agad si VP Sara. Ano po ba ang kahulugan nito sa political at legal strategy? May tuturing ba ito, Prof, no, na parang points na ng defense panel?
3: Walang point. Actually, walang puntos yun. No? Gusto na kasi talaga ng prosecution, ipahayain, no, itong si ano, no, si VP Sara. Gusto nila pahayain, gusto nila ipaharap, eh. Eh, di ba yung ayaw maumarap? So, gusto lang basahan ng ano, no, basahan ka agad ng saksal, di ba? Basahan ng information. Eh, sabi nga hindi, eh. Gusto talaga nilang pahayain. Para at least, di ba, mapahiya, no? So, wala pa namang puntos. At ako, wala pang nangyari ka ako na may puntos, di ba? Preliminary pa lang yun. Yun lang, gusto lang, sabi ko ano, yung strategy kasi ng prosecution, more into, ano eh, appealing sa taong bayan, di ba? Or more doon eh. Kaya yung kanilang strategy talaga yun, no? Payain, maglabas ng ebidensya, kahit hindi naman applicable, kahit hindi admissible, ilabas lang nila para at least, no, masira yung reputation. And of course, yung tao, maniniwala sa kanila. Kasi nga, again, no, it's not only judicial, but it's also political. So, as I mentioned earlier, ang strategy nila is addressing the political side of the impeachment, while yung ano, defense side is addressing the judicial part.
1: Prof, may apat na articles of impeachment. Sa tingin niyo po, alin ba sa mga batayan ng impeachment, tulad ng issue ng confidential funds or yung grave threats, ang may pinakamabigat na ebidensya na may ihaharap, no, sa ginagawang proceedings ngayon?
3: Yeah, yung pinakamadaling i-prove dyan would be itong pinsinuna nila. So, kaya nga nila inuna to kasi pinakamadali yung threat. No? Kasi may evidence na dyan. Diba? Unlike yung sa iba, is that, you know, subject to ano po, no? Subject to scrutiny pa, yung AMLAC, yung bank account, diba? May bank secrecy, may data privacy, so medyo delikado doon. Ito kasi, pinost na ng Vice President. So, nandiyan na yung ebidensya. Diba? Kaya nga, unahin nila to kasi ito yung pinakamadali.
1: Dito naman po tayo sa kabilang banda, Prof. No? Kung sakali man na ma-convict at matanggal sa pwesto si VP Sara, ano kaya ang magiging epekto nito, no, sa politika, Prof?
3: Yeah, depende kasi sa conviction, tatlong pwedeng mangyari, no? Pwedeng reprimand lang yung penalty, pwedeng disqualify, pwedeng removal from public office lang, or yung worst case scenario would be yung ano, disqualification. So, yun yung tanong natin. Alin ba doon yung ilalatag nila? Yung ano ba, disqualification, reprimand lang ba? So, antayin pa natin, no? Kung makonvict siya, antayin pa natin kung ano ba yung penalty, no? Na ibibigay, no? Ng impeachment court.
1: Paano kung ma-acquit naman, Prof, no, si VP Sara? Paano kaya ito babaguhin ang timpla ng politika dito sa ating bansa?
3: Yeah, of course, kung siya ay ma-acquit, definitely, no, advantage sa kanya yun because magkakaroon na talaga siya ng momentum leading towards 2028, no? Kaya nga, double-edged sword to, no? Itong impeachment na to. One, it can destroy her political career, but also, it can actually boost her political career, especially pag nalampasan niya to. So, yun yung ano, yun talaga ang kailangan harapin ng lahat, no? So, kung ito, malampasan niya, so definitely, no, merong momentum, di ba? So tamang-tama yung momentum kasi 2027 na next year, so baka matapos nila to by September.
0: Ayan, itong balik si Prof. Bilino Katropang Jovet, no? Kung baga ni, kana ang mga punto, mga kaisyon na ito ang atanga, no? Kay day one pa ni.
1: Day one pa lang. Pila ni ka, layo pa kaayon ni Katropang
0: tingali po hon karon na grabe pa ka tutok na tutok ato ang mga tropa. Madugay, ani, maanda din ni madugay mga kaisyonan. Then, ato balikan si Prof. Bilino, sir.
1: Yes, Prof.
3: Yeah, so kung ano tapos yun, may date of 2026 or baka earlier pa ng 2027, definitely, no, magagamit to as momentum, no, sa kanyang political career. So, yun na, it can make or break actually sa political career ni VP Sara.
1: Prof, last question on my end. May mga critics na nagsasabi na ito ay isang political circus, no, or pagganti lamang ng administrasyon. Of course, we already knew what happened, no? Politically divided sila. Paano kaya natin masisiguro, Prof, na yung Senate, mapananatili nila ba yung integrity ng trial bilang isang constitutional sa process, the whole process of this impeachment proceedings?
3: Actually, wala tayong magagawa, no? Sila, sa kanilang move yan, if magpapakita talaga sila ng political color, definitely, no? Ngayon parang kasi may problema na tayo sa Senate, eh. Mm-hmm. Diba? Dahil nga sa nangyari ng mga ilang araw, nabawasan na yung kanilang credibility. Mm-hmm. So, kung ngayon, ganun pa rin yung kanilang asal, no? Na magpapangayan, they will not decide based on evidence or based on their conscience, definitely, kahit yung taong bayan, hindi maniniwala sa kanilang, so, ito, depende talaga, no, kung paano nila i-handle, no, itong impeachment trial. So, yun po yung medyo titingnan natin sa ngayon, kung paano handle itong impeachment trial.
1: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat po, Prof. Ramon Belino III, sir.
0: Minsahin.
1: Baka may meron ka po mga mensahe, lalong-lalo na sa mga katropa natin na nakikinigin at laging nakaantabay sa, mag-aantabay na talaga, mag-aantay na kada hapon nitong impeachment proceedings ni VP Sara.
3: Yeah, ito lang yung lagi ko sinasabi, no? Patuloy natin, no? Vigilantly, no? Mag-monitor tayo dito. Bantayan natin, no? Whether you are for or against, no? Bantayan natin itong proceedings na to. Pero para sa akin, mas importante na bantayan natin without prejudgment. Huwag na natin pangunahan. Kasi pag pinapangunahan na natin, at example, may bias na tayo, definitely, no, hindi tayo matutuwa sa mga maririnig natin, no? Kasi, di ba? Kasi meron na tayong bias. So for me, pakinggan natin, no? Let's monitor this vigilantly, pero let's check, no, also our biases.
0: Ayan, Prof. Belino, sir, salamat kayo sa Kiriga Time. Kamping da, sir.
3: Maraming salamat. Mabay, God bless you. Please, sir.
0: Ay, katropa si Professor Ramon Belino III, isa ka political analyst, mga katropa. Oo, okay. Ayan, tama to, kapunto ni Prof. Belino. Kita,
1: mabinantayon.
0: Mabinantayon ta, pero dapat open-minded ta, katropa, yes, nga Jobet, no? Dili ta, mahimo nga
1: kini sa ang judgment, mga katropa.
0: Oo, okay. Listen kayo kung close-minded ta, katropa nga Jobet. Kumbaga, adiregul ko kay puti ko, puti na jugutanan. O diripo ko kay itom, itom na jugutanan. So, atong balansya po din katropa, no? Kay atong makita man din ay mga isunan kung unsa ba ang naadha karon kay katubayang niboto diha sa Congress, katropa nga Jovet, nga mga kongresista nga 200 kapin. Wato nagpasabot nga niboto sila, katropa, pabor sa impeachment nga to pin down VP Sara. Ang gusto nila nga matubag to ni VP Sara, kay luon na kay VP Sara dito sa kining nga prosecution dito pa lang sa Quadcom palang daan sa bato nga mga kumkom dito, katropa nga Jovet, na
1: ikatingog.
0: Kay bisa pag mutambong ato ang vice presidente dito, katropa, maura man gihapon kay ang ilang una-una close na kay sila. Nga mo nang gihimo ni VP Sara. Diha, katropa,
1: no? So at least, no? Matagaan sa og chance.
0: Ang iyang team nga magka-depensa, kay kung palagi ni Attorney Season, kamo man na nag-aligar sa mua, kamo'y mo provide sa inyo ang mga ebidensya. Dili kami ang muhatag ebidensya sa inyo, ha? Kamo ang muhatag ebidensya sa mua nga muna imong gihimo, kay depensaan na muna. Ana, katropa, kay ang burden of proof naaman sa prosecution. Ikaw man ang akusa. Sabal ako. Si katropang Jobet, nangulim batme o kining 2 million. Ako man ako sa simuha, ako ang provide o mga resibo nga kulim bat ni muna. Dili kay ikaw mo provide. So, wa ko'y naghuha kay muna akong gipangpalit. Oo, ana, katropa. So, ano na to, ne, kung ana ba kaligon kay kung sa side ng prosecution, nagbula-bula na gud lang ba sa kining
1: grabe nga paningkamot
0: na
1: dito.
0: Ang paningkamot nga ligon ni amo ang mga ebidensya against the VP Sara. Ang mga kaigsunan.
1: Na-mention ka ganina ni Prof. Belino, katropang Jasno, atong pinaka sayon na hisgutan. Kasi naano na to nila,
0: katong threat.
1: Itong threat mo, itong pinakasend, kasi doon na yung mga evidence nag-circulate sa social media. However, doon na po yung mga nag-ingon, no, nga naka-splice daw to, naka-cut daw to nga mga video. So kana, munay una mag-udisgutan, mga katropa, so ato nang subaybayan.
0: Oo, niya, kay ang mga gipang gipang invite kato mga taga NBI, I think cybercrime, kato
1: yes,
0: nga
1: motay
0: mo mutan-aw sa
1: veracity
0: sa video, kung tinuod ba ni nga video, kung gi-splice ba ni, kung unsa ba ni, gi-doctor ba ni. gimanipulate ba din nga mga videos mga kaiksyon unya ito nang makita unya katropa sa day 2 sa kining hearing regarding aling impeachment mga kaiksyonan sa nasinguta no ni VP Sara.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Sentro.
0: Na mga katropa, pero day one pa ta ha?
1: Day one pa, malayo
0: ako,
1: pa.
0: Ako lang gikonan, ako gikabalakan si Senator Wingard Chalian.
1: Layo pagod kasi, di ba, sa panlantaw gani ni Prof. There is a possibility na mulungtad pa ang impeachment proceeding until early 2027. Early sa 2027.
0: Okay, pila ko ni ka-days. Dabinta. Dabinta ka kalendar days ni mga kaisunan. And kung mayungtang mo supervise siya kay presenting officer,
1: ano ba? Sunara siya dito permisa
0: pa. Alam mo, pa si presenting officer sa mga okay ba
1: sir,
0: ni,
1: okay ba niya okay ang decision?
0: Okay ba ni President? Manda po si Sir President nga dili i-overrule.
1: Ay baka ayaw daw ata ang motion ana kay wala ko kasabot ka. Wala kay na ko nakuha.
0: So in fairness mga katropa, katropa dapat dito lang siya sa baba para dili sa rostrum ba. Kaya lisod kay kung na dito.
1: Oo, para murag siguro kung ako si Senator Chiza, divided ako ang attention. Kumaga
0: dili ko ka-focus.
1: Dili ko ka-focus kay kabalo ko nganay na ako.
0: Wa ko kabalo kung gisikaran ko sa tiil. Di ba di mo makakawag ka na may camera? Matawag ka, Brad.
1: Basig na yung mga dikta ba? Oh, mga posibilidad niya, kanabi tong dictation niya. Ano si Pa, gigisi ka, masabot. Ayaw.
0: Pero kung ako, no, kung ako ang, kung ako si Senator Gatchalian, much better dito ko sa baba, kung sabay sa mga senador. Wala mang kagihikawan, ikaw ang Senate President, di ba? Gihatag na din mo ang katungod nga dito kay ano, with the consent sa katong niboto nga magbutang o presiding officer. Wala, itasin min nga si ano Senator Cheese na ang presiding officer. Siya na po ang speak at rupang jubit. So, mas maayo, no, unya at makita nga kung na si Win Gatchalian na sa baba na katropa kay lisod ka ayo mga isunan kong naas lang duha na ikaw for the how many days nga magisigi o proceeding sig trial, wa po kay tingog-tingog.
1: Tama din katropang just, wala na ito na pangutana si Prof. Bilino. Regarding po sa, ano bitaw, sa pagkadakop kay Senador Dante Marcoleta, kung doon na ba'y posibilidad, no, nga matandog ang impeachment proceedings?
0: Sa kung nakita lang katropang jubit, no, 16 man itong threshold to convict, no? Ingon pa ni Chief Escudero, 16. Needed absolute votes. Minimum of 16 affirmative votes regardless of absence senator.
1: So regardless
0: of absence senator,
1: they can vote
0: for 16. On ya, 12 man tong ni pabor nga mag plaster og presiding officer.
1: So pila na lang.
0: Sa 8 nga ni babag ato, grupo ni Cayetano, duha ka Cayetano siblings, kinsa ka ang upat. Nga mabingwit atong majority karon para to convict VP Sara.
1: Gitanaw na ako naman ng Villar siblings.
0: Siblings.
1: Kaitano siblings. Robin, Senator Robin Padilla.
0: Ikapila na, ikalima.
1: Kalima na.
0: Ikaw nom si
1: Senator Bongo. Bongo. Si Senator Loren
0: Ligarda.
1: Sa pa ba?
0: Ikapito.
1: Senator
0: pa ba? Sa ikawalo.
1: Pia. Sa tao, Pia. Cayetano.
0: Muto nga, Cayetano siblings.
1: Ah, tama. Napila sa Cayetano siblings.
0: Sa walo sila katrupang nga, Jubet.
1: So, kinsa kaha sa walo ang makuha nga upat para makumpleto ang 16 to convict.
0: Kay 12 man kagahapon ang ano, I mean, 12 kagahapon ang nag-yes for presenting officer. Walo ang dili. So, walo. Kisa ikawalo.
1: Kisa ka na ikawalo, ha? Ato i-check, ato i-check.
0: I-check lang kung katropang jubit. Nasa tumoy sa kong dila. So, muna mga kaisunan. So, kana ka ang katropa, sa walo, o mo ingon sa lag mo bira sa lag upat kay to convict ba kung baka 16 na dahil na makita ang bula katropa kung kini bang siguro ba kini ilang dose diha makuhaan pa ni sila kay pagpresenta na sa ebidensya katropa diha mismo sa
1: si Senator Amy Marcos
0: si Bonget
1: Bonget yes. Ako pang gi-check diri ka tropang just no. Pila ka mga abogado ang nasa atong Senado mga katropa.
0: Duha raman sa sa majority karon.
1: Oo, duha sa majority. Si Senator
0: Pangilinan and Senator Gis.
1: Mm-hmm. Tapos ang sa mas minority, sa PICAS. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, and Attorney Senator Dante Marcoleta. So there are 5 ka mga abogado.
0: Oh, so sa inyo ni magud mga katropa, lisod kung ikaw presiding officer ka diha, tapos dili ka abogado no. Actually, kana kung wa ka kabalo sa unsay mga rules diha mismo sa court mga kaigsunan. Kung saon nimo pag prato kagahapon nakita nako na amis actually ko kay Senator Chin Scudero. Paspas kay ba pag gisadihan gyud niya unsay unsay dagan sa impeachment.
1: Tapos naka-follow sila sa mga rules.
0: Noted, Julie, noted. Oh. Ana lang diretso wa katropang jubit ba? Oh, kanang konsya, kung pag ana siya ka kanang
1: ogani, kanang
0: attentive sa proceeding. What if lahi to katropa? Maabtan ta to og ining sign off.
1: Kaya ito sige pa ba? Mo ganito na mention ni katropa ni Professor Professor Bilino katropang Jazz na kung lahi ang nagpreside dili lawyer. Magsigi pa og pangutana sa legal team.
0: Somehow atong baliktaron kung si Senator Gatchaliantong na presiding officer na siyang kilid si Senator Kiko kay mamuntoy first na information niya siya ang mo advice. Sen, anong gawin natin dito? Ha?
1: 2 hours good, no? Ang save daw sa time.
0: Ano ba yan?
1: Magunahuna pa man ito.
0: Listen kayo. Wala ka tropa. So
1: gamay nga pud nga background na lang ka tropa just no. Si Senator Chis Escudero is a lawyer na earn niya iyang Bachelor of Laws degree sa University of the Philippines in 1993 mga katropa. Napasa niya ang Philippine Bar Examination 1994 and nakuha niya ang Master of Law degree sa Georgetown University Law Center sa United States.
0: Mao ganito no kay katong kaniadtong Senate President pa ni si Chis Escudero. Gi-oust nila, gi-puli si Tito Sen. Kay wa ka oyon katong dating mga grupo mga isunan kay tungod atong forthwith
4: ang lamurok mo.
1: Diba? Oh, wala to nila nasabtan.
0: Kay syempre nagasulod sa proseso sa legal si Senator Chis. Ang ilang mga gusto nga right there and then magsugod ang impeachment dito. Yeah, ang plastada ni Senator Chis that time katong last congress pa ba 19th congress pa nga ano si sultan kay mutabok pa ani kay pa election na to pa election mutabok ni ba so ato lang ipatabok sa PICAS nga congress kay
1: maputol gyapon
0: niya to ang proseso yes. So mo to ipasabot sa tong sa grupo pa ni Chis Escudero before nya kay atat man ining grupo lagi ni ano na nabutan si Tito Sen. Here comes ribalik na gyapon sila kay Chis Escudero baga kay isunan. Ayan, sa itong mga katropa karong nagpaminaw, napadre, kaluoy gatsalyan nga nagtanga-tanga ng intaon, paluma-luma posisyon, di man kaya, buti na lang, man dyan si Atty. Escudero, tama si Robin, ingo pa ni Ma'am Lablicon Lucernas.
1: Napagidari, katropang Joel Daliva, good morning katropang Juvet and Jazz, watching live from Poblacion, Ilaod, Panitan, Capiz.
0: Ayan, magandang umaga po dyan sa ating mga kababayan, katropa dito sa Bay Poblacion, Ilaod, Panitan, Capiz. Wala kumusba yung panonood nyo kahapon.
1: Ayan, lalo-lalo na sa Luzon, katropang Jazz, mas inantabayanan talaga ng taong bayan.
0: Ay ating dyan. Mga katropa dito sa may Luzon area. Brian!
1: Speaking of Luzon, katropang Jazz, si katropang Anyana Michelle Coronel nasa Luzon ngayon. Tagalog speaking na yun pag-uwi dito sa Davao.
0: Si ano?
1: Si Bebu.
0: Si Bibo. Iniwan mo Bibo, yung iniwan mo. Ayan, Rich Palacios. Good morning, Central Katropang Sir Jazz. Ma'am Jovit watching from Porokin. Si Maya, hi, Tugbok, Family Iyong. Good morning sa Family Iyong. og usab si Brian Vincent Biro, katropang Jovet Duvet and Justin. Justin na gyud ang pangalan.
1: Duvet na gyud.
0: Dapat buhaton sa ni Senator Win samtang ka istorya si Cheese nga sign language. Pinawa. Musugot ka na, NJ Royce. Sige, tikinana si ano ba? Ganun sa kaling language ba nga, ha? Pwede, no?
1: Pwede, pwede. Para at least na-icon.
0: Mag-comment kanya dito sa live bang pwede paki-sign language na lang para makasabot kumina. Ay, kumidya lang na magka-tropa, no? Actually, may pondo ni si, ano? Ano maggamit siya kay nga sige siya basa-basa sa taas. Kaysa like, sige, take note. Kaita po, no? Manalis ulit yung katropa, no?
1: Mas ako dito, magbaba na lang katropa ni Jazz. Kay...
0: Oo, at least na ay gamit yung pa ni sa tuwag katropa. Oo. Kay, listo bito, ako yung maluoy bito ni, ano, ni si Sherwin Gatchalian sa taas. Kaya mamalas siya kining, ano, siya, parang staff toys na siya sa kining kilid ni...
1: Kana makyutan ka nga maluoy sa iya katropa. Cute mo kay ano gahinuktok mo gud sa. Na time nga nagahinuktok sa baga ana ra siya kana.
0: Ana siya bang nga sigaw ani natulak na guning grupo ba. Alam mo nga swaga ano ba na pasubok ani nila ni Tito Sin ni Sir ani nila ni Lacson. Raga, na ako makita ni si Win nga kumbaga nagmahay siya ba. Pero nagpatuga-tuga siya.
1: Ronnie Peho, good day mga katropa. Matod po ni katropang Carlos si Jason Franca. Pwede kayo dito siya sa kilid.
0: Sumanik ka na nga TV Patrol o 24 oras nga na itig ano, itig sign language. Kita katropa, inyong mga reaksyon na. Salamat kayo sa pakikuban sa kanyang program. Pwede kayo sa kilid. O, yung pa ni Sir Carlo o si James Story Franca. Ma'am Lea Manalaysay, good morning. Keep updating. Ayan, salamat kayo.
1: Dagdag pa ni Ma'am Lea Manalaysay, good morning Ma'am Juvet. Truth must prevail. Ayan, good morning katropang Clark Simbahon, nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Katropang Agaton Gonzales, pa-shoutout katropa o kay katropang Sir Floro Lamparas, mag-coffee tamam. Ayan, Kagawa Jerwin, shoutout na og sa tanang taga Matina Biao, Barangay Council. Good morning sa inyuhang tanan diha mga katropa. Nag-monitor daw sila karon katropang Jazz. Ayan. Sa may Matina Biao. Katropang Alpha Golf, guwapa daw ko katropang Jazz. Mga kulang ang inyong kwanta. Joven Abila, shout out guapa sa mga tropa diri sa Quezon Bukidnon. Oy sa to mga tropa di ha, good morning sa inyong tananan. Also to Sir Alfonso Sanjez, so welcome back daw ka tropang Jazz.
0: Ayan, asa man di ko gikan.
1: Asa di ka gikan.
0: Asa man eh. Ah, grabe. Clarix man kayo. Oh, actually mo na i-suggestion sa to ang mga netizen.
1: Mo na gingon nila. Pwede ba daw inganan?
0: Kaloy bitaw ni Senator Chi.
1: Sayang ano niya ba ang kana bitong iyahang dako kaayo iyang gigunitan nga role katropang Jazz as Senate President and then mamak lang siya tungod sa nahitabo kagahapon.
0: Kagahapon. So much better kay kung ako itambag ni Senator Win mo lingkod siya sa baba kay para di siya in town may imong komedya da sa uban ato nga mga netizen in town mga kaisunan. Ayan.
1: Oy, sa imuha diha katropang Kuya Pikong, ano siya mo comment pa ko.
0: Ayun na lang kong, kong-kong na lang kong.
1: Kong-kong na lang di akatropang piko.
0: Bantay atong tower na kong kay Basikaw. Ato na.
1: I miss you, Beshi Waps. Kamping di ha.
0: Oh, bantay atong tower kong kay Basikaw. Pagiling, ini mo, wala na na wire na. Ito, good morning sa itong mga katropa dito sa mga XFM Mamati. Kay Pikong, kay Bro...
1: Pichon.
0: Bipo. O kay, ano, kay Kenneth. Kenneth ba po din sa ano? Taba ba? Engineer Royce. Kenneth ba po din sa may Mati? Ding bago si Ken, DJ Ken.
1: Ken, DJ Ken.
0: Ayan, ayan. Mga itsura ang gini mga kinit ba? Wala pa lang na-develop. Bito ang katropa, sa ito magbalik ko niya, ito pa naisyutan ni Magsunan. Ito ang pinag-uban-uban na ito din kayo sa Premium D3 Coffee Mix sa tropang Jovet.
1: Mga katropa, itong Premium D3 Coffee Mix ha, mapalit ni siya sa ito ang studio mga katropa din sa XFM Davao. And of course, sa ito ang mga Yes to Health Clinic Nationwide o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
0: Mabalik na katropa man lamang sa pila ka mga dugay-dugay nga pahinom dong oras mga kaisunan. Alas 10:09 na sa buntag.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
6: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
9: Baklarek sana!
10: Exciting!
11: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
12: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pero migid kong gatumar og premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dung.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?
17: Mag

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Exciting!
5: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every

0: pieces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
6: Da Clarex, sana?
8: Exciting!

0: Alas 10:17 katropa sa umaga. Ayan.
1: Sa na tayo, Tagalog na tayo.
0: Balik tayo sa ating patuntunan, katropa nga Jovet.
1: Sa ating talakayan, katropa nga
0: Jazz. Practice ka, katropa nga Jovet. Basta ma-assign ka dito sa Liga Manila.
1: Mula rito, nagbabalita sa bulwagan ng XFM Mega Manila. Katropa nga Jovet Espanyol.
0: Kasi naghahanap sila ng anchor woman for 12 a.m. to 4 a.m.
1: At dahil dyan, katropang Jazz, ikinagagala kong sabihin sa iyo na cancel ang lahat.
0: Dili lang. Ay, good morning, katropa. Sa ito ang mga ka-insulan ka rin nagpaminaw. Sa ito ang mga katropa, sa ito ang mga X-Force, ha? Kung minam mo, katropa, pwede mo mudalik yan sa ito ang stasyon. At ang misan nyo, kinig ka free taste sa ito ang Santon Gold Coffee Mix and the stickers, no? Katropang Jovet.
1: Oo, para sa ilahang mga sakyanan, katropang Jazz. Tingnan at magandang na yung mga sticker. Ang uban, katropang Jazz. Kapila na ito naka-encounter, sig pa nga yung sticker. Matimingan sad nga, wala po tayo dala, no? Kanang nagin tayo mga lakaw. Pero unya, mga katropa, maglibot-libot ang XFM team.
0: Pagbutang ba mo yung stickers yung sakyanan, oy? Ako, nagbutang dito sa
1: nagbutang ako sa kumpet, dito mo dagan.
0: Butang po na yung sakyanan. Taga-XFM mo? Magdilin mo taga-XFM ba?
1: At tama no, ay, mga motor, di ba? Katropang RK?
0: Mga sticker rin yung mga sakinan. Wala nga rin si boss, ganyan nga. Kanang wala sticker sa akin, ay natagaan yung bonus.
1: Mamutang ko, mamutang na ko niya.
0: Boss, kanag mga empleyado sa XFM mo, huwag ay nagbutang sticker sa akin. Boss, ay natagaan yung bonus. Ang ba ganyan nga, huwag sa akin, nagbutang mga sticker? Asang yung butang? Sa ilang locker?
1: At least na, Bitaw mga katropa, ha? Sa itong mga X-Force.
0: Ano mo lang, katropang Jovet, maging proud mo kung asa mo nabuhi.
1: Oo.
0: Maging proud mo kung asa mo nagtrabaho, di kay... Asa mong trabaho?
1: Sa XFM.
0: Hindi, pag matok abroad, asa mong trabaho? XFM!
1: Anak
0: na yun. Alam, ha? Pinawa! Alas 10:20 katropa sa ito ang kining panagabanuban. Good news ni katropa nga Jovet, no? Kinibitong ang mga PWD, Persons with Disabilities, katropa. Nindot nga programa sa ito ang ano, sa ito ang Davao LGU.
1: Yes.
0: Imagine mo katropa, hatagan o tag 1,500 pesos.
1: 1,500 pesos katropang Jazz at mga PWDs. Ang maka-amaze pagid katropang Jazz, na ay 35,806 ka mga qualified Dagana, PWD no? beneficiaries.
0: Sumali, entire Davao City.
1: Entire Davao City, katropang Jazz. 35,806 PWDs na mga qualified beneficiaries ang makadawat og tag 1,500

0: 1,500 pesos mga katropa.
1: Ang good thing ani katropa nga Jubit kay ang pondo kuhaon sa asagikan.
0: Dili sa pondo sa Davao City mga katropa. Kini bitawong mga violations,
1: mga penalty.
0: Penalties or kining income sa Davao City mga katropa. Dili ta makaingon bitaw na sometimes effective di ay gihapon gid katropang just no ang pagpatuman sa tuang mga city ordinances diri. Anang natay mga
1: kumbaga anti-smoking.
0: Oo, kana.
1: May mga violator, katong mga magbayad og multa.
0: Oo, matabang to.
1: Matabang to. Kining mga flag down sa tuang mga enforcer. Kana nga matag mga citation ticket. Kana?
0: Yes. Muna ang makadagdag sa pondo mga katropa para madugang sa mga programa sa tuang gobyerno alang ato sa tuang mga seniors, mga PWDs karon mga katropa. Kasi last time mga katropa just katong mga senior citizens nato, 'di ba? Naani sila katong centenarian appeal sila sa katong centenarian so nga incentives 100,000 from the national funds and 100,000 from Davao City alone. So 200,000 total sa mga 100 years old na mga centenarians nato. Karon ato mga PWDs na pod ang gitagaag pagtagad sa tuang lokal nga paggamhanan mga katropa kung asa naggahin og kapin 53.7 million pesos mga katropa. Para na siya sa tuang mga kining mga PWDs.
1: Awa kita ni Katropa Jubit, dili lang tili ni ingon nga mga residente sa Davao. No? Kato mga naanam na ka-transient na diri ba?
0: Yes.
1: Diri na nagtrabaho, then nakita na duga na po sa Davao City, then nahimo siyang qualified mismo aning ayuda or financial assistance sa tuag Davao LGU ngadto sa mga PWD.
0: Oo. Ingon ana no, umbaga maka-amaze kayo, mind-blowing kayo siya katropang just. Imagine ha, 35,000 kapin mga katropa ka mga PWDs. Davao City budget alone ang kuhaan para ani mga katropa. Gani sugdan katropang Diyas ang paghatag karong July 17 no atol sa
1: next week na.
0: National Disability Rights Week katropang Diyas. So pangunahan kini sa tuang City Social Welfare and Development Office, sa tuang City Treasurer's Office o sa tuang CSSDO no nga gipanguluhan pod ni Ma'am Joy Dayaday.
1: So kini kanon kuno ni siya ordinance ni siya katropang nga Jubita.
0: Oo na ano na ni katropang nga Diyas na aprubahan na gyud no napasa na sa tuang Davao City Council. Actually dugay na ni no nga gahando mga tuwa mga PWDs nga mapasa siya. Finally, pasado na gid mga katropa, 35,806 qualified PWDs ang nasakop sa unang batch katropang Diyas. So, lauman nato nga doon na pa'y musunod nga mga batch ani og tanan nga mga PWDs diri sa Dakbayan ang makabenepisyo aning nindot nga programa sa tuang gobyerno.
1: Alas 10:24 katropa sa tuaga panagabanubang. Like, share, o comment gyapon mo mga katropa kay ginatabulate na sa tuang digital team para mga kaigsunan maapil gyapon sa tuang raffle karong Biyernes. Puhon katropa da mismo ha sa programa ka Bullseye kana mag-raffle para makabisita po ta din sa kiniga New Year's Peak Mountain Resort mga higala.
0: Nainangutan na katropang Diyas kung pila ba daw gyud ang registered PWDs diri sa Davao City. So, ano man gyud siya, earlier this year mga katropa, ato mismong nahinabi no si head sa tuang PDAW si Attorney Redendo Martinez and according sa iya ha do natay around 40,000 no kung sa kung madumduman katropang Diyas around 40,000 ka mga PWDs diri sa Davao City. So naay 36,000 ang kining qualified na mga beneficiary. So pila na lang ka 4,000 na lang no ang gina-validate pa karon para ma-appeal pud sila aning ato ang mga qualified beneficiaries para sa tuang annual na financial assistance para sa tuang mga PWDs mga katropa. So hopeful ta katropang Diyas na ma-appeal na tanan no kining 40,000 kapin ng mga registered PWDs ang ma-appeal na gyud mahatagan na sa tuang financial assistance mga katropa.
1: Ayan. Salamat kay sa tuang Davao LGU. Katropang Jubit no maki-update taw sa pay kining update ni Katropang Marvs no ginlantaw ato ang desk katong issue katropang Marvs sa maning imong report karong gina bit-bit karong buntaga. Nay basket si Katropang Marvin pero wala sulod, no? But ato i-check report ni Katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
1: Marbs, sa ba imong gibitbit para sa tuwang mga katropa, karoon katropang Marbs?
2: Yes, sir, katropa Jasper, katropang Yvette, labot kini sa mga dugang lakang karoon sa Davao City Police Office. Nunos lagi ni ining mga insidente sa pagpumusil. Labi na ang ining baguhay lang natala ng shooting incident sa may barangay Ubalde, Davao City. Kung asa mas gipalapdan karon sa Davao City Police Office, ang kampanya ni ini, Batok Loose Firearms, sa tinguha nga dili na masubli pa ang susamang naitabo diri sa may barangay Ubalde. Kung asa usa ka banah ang mipusil patay sa iyang kaugalingong asawa ug miangol sa iyang igsoon. Lakip matud pa sa pakusgan sa DCPO ang Uplan Bakal Sita. Din usa kini operasyon sa kapulisan nagawas sa mga checkpoints ug spot inspections ang ginalusad. Nagapaygayon sab ang DCPO ug random inspection sa mga individual sa pagsiguro nga wala kini nagadala-dala ug ginagiban samtang nagasuroy-suroy sa mga pampublikong lugar. Subay sa maong kampanya, giawag ni Gaspan ang mga gun owners nga dunay nag-expire ng mga lisensya sa ilang mga armas nga iproseso kini aron na malikayan ang bisan unsa nga silot. Nasayran nga mao programa sa DCPO Batok Loose Firearms kabahin usab kini sa ilahang gipakusgang for focus directives sa campaign. Din sa gilusad nga 16 operasyon ning milabay semana nakakumpiska ang DCPO ug usa ka armas na pulo ang gipang surrender usab, usa ang na recover ug punom ang giton over ngadto sa tuang kapulisan alang usab kini sa safe keeping. Ato lang pong ilakbita ning oras sa mga katropa kay sumara sa impormasyon na adunay incident usab dinhi sa may Kanto Dumanlas. Mga katropa, sa in town ka motorista ang naligsan ug truck. So isa pa na sa to ang ipanubayan mga katropa nabutan ni ining maong insidente. O kana to ang kasikas diri sa tuag Davao City. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News. Live report.
1: Masalam katropa Marvin Ibano sa kininga campaign against loose firearms katropa kay Jobit sa tuaga DCPO. Importante na mga katropa kay usod kay kog managhan kini mga loose firearms ang uban ni katropa nga Jobit to mga Baltic usab no. Kaniyan to ubay-ubay ning mga na-raid sa ginahimo or dunay nagahimo og Baltic. Apil pa to ga mga armas nga registered pero wala na pud gi-renew or na-expire na po na kininga license mga kaigsunan. Si Sir Randy Arciaga Santisas, good morning. Listening ka karon no, nag-subaybay sa tuwag programa.
0: Hey, good morning. Katropang Randy Santisas. Og sa tanang mga katropa na to diha ha, nga nag-monitor karon kay Ma'am Leia Manalaysay pa dahil gihapong nag-subaybay karon katropang Jazz. Og sa uban pa na to mga katropa nga nag-monitor karon sa tuwang text line ha mga katropa, pwede pag gihapon mo magpaabot sa inyo ang mga mensahe, komento, reaksyon o opinion kaya tuwa ng pag basa.
1: Oh, unsa iyong say sa kining niya day one sa impeachment trial? Oh, kumbaga kulbahin lam, nagkulbaan ba mo? Or natawan lang mo, nakatawan lang mo sa mga ganap mga kagahapon katropa? Unya unyang hapon sa pitong atangan diha sa ilahang day two mga kaigsoonan. Okay, katubaya si Congressman Duke no, di ba?
0: Ang nagano.
1: Oh, kumbaga mura siya ano ba nga, oh your honor oh.
0: Nay nagano
1: diri. Lang utana si attorney.
0: Oh. Kaya gani, kumbaga di ba dapat dili pwede mangutana sa amua. Oh, kapila gid niya nagkita. Na ko yung nakita diri ka tropang Just no nga link ba nga niingon ang mga international law expert daw nagingon nga ang pag-designate daw kay Escudero isip pa kinibitawang presiding officer no naka-violate daw sa constitution. So doon na day posibilidad mga katropa
1: makusyon eh
0: nga ma-void ang kumbaga naay risk dakong risgo no kiningihimo nila karon nga impeachment trial and posible nga ma-declare nga void pag-abot sa panahon mga katropa kay okay, kung tanaw ng constitution dili daw siya kumbaga naka-violate gid daw sa constitution.
1: Kumbaga dunay conviction somehow ah. Pwede ni question noon mismo sa depensa.
0: Oh, mo ni ang gingon. Sa sugod pa lang daan ni Kaytano. Kaytano na kung ato ning sugdan ipadayon nato ni basi pag-abot sa tumoy makapanawag na pud tagtabang sa lain.
1: Ang mga lot anay kaduna pong mga huwis. Ang Supreme Court.
0: Ano mag-yok inyo?
1: Grabe ni administrasyon, grabe mig trabaho gihimo ani no. Gikan sa ICC, gikan sa mga petition na napuding sa impeachment court, gikan pa sa katong impasse atong dosi-dosi katropang Jobit nga 11-13 na unsihan.
0: Oo, gikan katong
1: quorum. Naman na nag-hanok mo na karoon
0: sa Supreme Court.
1: Yeah, dasunan pag ni aning presiding officer niya mismo sa presiding kasi mag-preside mismo sa impeachment court. Kaya so, mahanok na po na dito.
0: Kaya na. Kaya pwede aning mahitabok katropang Jazz. Mga remedy remedy ani ba? Unsa kay pwede remedy ani?
1: Ang mali pay aning katong nang retirable diha. At siya din ako maapil aning maong hasol diha mismo sa ganap ni ato ang yang politika mga kaingsunan.
0: Okay, daghan patag mga isgutan mga katropa kay unya dito na no. So unsa na pud kay mga kaning init or mga highlights unya mga katropa to nang atakan.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa ba di ang trending katropang Jovet?
0: Ang trending mga katropa. Grabe katropang Jazz. Muraga gihagit ko ani.
1: Oh.
0: Riga kaming mga pakasal-pakasal manggudoy. Anong dali-dalian manggud natin.
1: Mayo pa ni sila.
0: Nagpakasal katropang Jazz. No? Ang usa ka mayor sa Mexico. Nagpakasal. Oh. Okay kaayo nagpakasal.
1: Nagpakasal. Pasabot humana.
0: Humana. Oh. Nakasal na pero ang pangutana kay kinsa gikasal?
1: Ang pangutana nalipay ba siya?
0: Ang usa ka mayor sa alipay, Mexico oy. Mga katropa nagpakasal sa Cayman.
1: Cayman is an alligator or crocodile?
0: I don't know if it's alligator or crocodile basta kay murag baby croc siya nga murag unsa ba?
1: Murag alligator nga murag po siya ga crocodile.
0: Oo, kay flat manggod. Flat ang iyang diri os.
1: Dili po ni siya taga Congress.
0: Lahi po tong taga Congress katropa siya. So daghan kayo mga katropa ang na-amaze na I don't know nalipay ba, natingala na but mga nakasaksi no dito sa may San Pedro Huamelulao, Mexico sa kining makakurat nga panghitabo mga katropa kay gikasal ang ilahang mayor nga si Daniel Gutierrez ngadto sa uyab ni ini katropang Jazz.
1: Wow.
0: O sa kakayman nga ginganlan og Ana Cynthia Ramirez Amuhada.
1: Hindi ho na pangalan na to ani no?
0: May pangalan pa ang ilahang kayman.
1: Kanao, kanao, gibit-bit man na no?
0: Oo.
1: Ang kayman. Mahalog ka, Yumi now kiss the bride. Basi ang nagbit-bit may mahalukan ba?
0: Grabe, ayan mo na ilang mayor katropang Jazz. No? So, naka-gown pa. Color pink gown ang kining kayman. Or murag, let's say, alligator mga katropa. Crocodile, crocodile.
1: Buaya lang tayo, buaya. Ito sa sabto, no?
0: So, naka-gown kining buaya, color pink. Yan na pag ito headband nga color pink katropang Jazz.
1: Oo, na-headdress.
0: Naka-headdress. Si Ana Cynthia Ramirez Ahumada ang pangalan aning buaya. Nagsugod ang ritual no sa kasal na itong... okay, so bali mo ni ilahang gituuhan ka tropang Jazz nga kanabitong magdala og suwerte og abundancy no sa iyang kinabuhi kung makasal siya sa usa ka kayman or makasal siya sa usa ka buhaya. So ang ano manggood daw mga katropa, ang kayman manggood giconsider nila isip usa ka Ginoo. Oo, nga nagrepresent sa Mother Nature, mga katropa. Kumbaga, nag-represent siya sa inahan, sa kinaiyahan. Rason nga, nagpakasal ang opisyal at itong buhaya, mga katropa.
1: Believe ko na kung banako nang kasal na ito pag dyan.
0: Okay. Para lang, murag ano lang daw ba? Murag, it's a great representation of a human wedded to
1: nature.
0: Wedded to a nature. Mother Nature.
1: Mother Nature.
0: So para sa ilaha maka ano siya makadani siya og good luck and abundance mga katropa.
1: Kuya no, kuya po daga nang
0: sana all magpakasal. Kung dili ko magpakasal og tao kay sakitan ra manggihapon ka no, dagdaogon ra manggihapon ka.
1: So asa man ka magpasakal?
0: Kayman.
1: Magpasakal ka?
0: Magpasakal na lang kog kayman. Mabasin day katropang Jazz. After pila ka bulan or
1: daghan ka pinaakan.
0: Or, hindi, basig after pila ka bulan or tuig na makasal kong kayman, basig ako na idulan.
1: Alam ko ba, daghan naman yung mga stitches ni akong partner.
0: Abig mga bulawan ang daghan ba? Daghan na mga samad-samad.
1: Bita, ay katropa, sa ilaha po na nga, tradisyon nila katropa niya, Jubit, sa ilaha, no?
0: Inuuhan nila katropang Jazz.
1: Inuuhan din sa toa, medyo lahi lang sa toa, kung mag-aditi sa toa ba, but sa ilaha, normal na dito sa Mexico, mga kaingsunan. Right, no?
0: Kamu diha, nakaw na huna na ba mo magpakasal?
1: Kamu dang upay partner da mag
0: dili ang uban kay literal nga crocs ang ilang pakaslan ka tropa Jazz. Literal na mga
1: nako i-recommend si mga tropang Jubit ang pakaslan nimo. Tungaw.
0: Tungaw.
1: Oh, kailan ang tungaw?
0: Katong tumbaho kayo?
1: Di ko nga gamay kay nga pula. Nang musuksok na sa muhang port tapos mudako, muna itungaw.
0: Dele lang.
1: Katropa, last year, 35 na sa morning. Oy, happy birthday, katropa nga, Jovet, before kumalimot. Ako ang kinakusga, no? Pinaka una na ko nga iho.
0: Oy, oh, oh.
1: Happy birthday day.
0: Happy birthday.
1: Kay
0: Justy Finn.
1: Adriel. Magun siya.
0: Ayan. Happy birthday, Justy. Long time no see, no? Murag medyo, kablo kakatrapang Just. Dati pag magtagbo mi ni Justy, kay mabalakag yun ko.
1: Nga man.
0: Kaya mag-istorya na siya sa kuwa, magdugo gina kong ilong ka. Tita, look here, ha? You know, I'm playing ganito, ganyan. Sakit kayo sa bagang katrapang. Happy birthday, Justy!
1: Ayan, no? Happy birthday! Usap sa man nag-birthday, karo happy birthday sa inyo, Hanan. Good health always, no? Sa toang mga katropa. Sa kong anak po nga nag-birthday karoon mga kaiso na. 10:36 na sa kinig morning. Wala tayo igong oras katropa, nagapanikad na ang DJ RK.
0: Sinad mo, lingkod na ginadar
1: eh. Aw, wala ganito problema. Butangan na ito mic sa dito banda. Bitaw katropa, salamat sa pag-uban sa kinigang programa ng Central Line Edition mga kaisuna ning adlong Martes sa Pizza City sa bulan sa Hulyo 2026 at pag-iunya katropang unyang hapon alas 2 gahapon ang impeachment trial day 2 ni VP Sara Duterte. Sa mga highlight unya napabatong mga gatong puti nga dat.
0: Oo,
1: na ba tayo makita ang
0: nasa taas?
1: Sa taas. Or na ba tayo may kita ang tiga sign language? Or sa ba ito makikita o niya, katropa? Sa mga ganap o niya ang hapon.
0: Ayan na, pahabol, katropa ng Rex Ordeniza. Good morning, mga katropa. Og sa tanan nga nakasubaybay, dagang salamat, mga katropa. Og manapunpuhon, kita kids.
1: O, gusto sa ito ang mga kaigso na karoon nga gusto mo update o makibalida, bisita itong page. Ang itong page, usa itong page, katropa ng Jubet.
0: I'm so proud, good katropa ng Jazz nga ingon sa itong mga katropa. I-search ninyo XFM Davao Katropa Digital.
1: Ayan,
0: Centro Media Facebook page o gatong YouTube channel Katropa Digital.
1: Oh, ang YouTube channel ka to pang katrabaho unta. Katropa, usab niya ang unto ang XFM News Nationwide dito makauban na XFM Mega Manila. Sa ngalan sa kinadibok aga pwersa sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsya sa programa ng Sentro. Kamatuoran ang sandigan. Sentro. Oras katropa, alas 10:37 na sa bundag.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Mas gipadimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa farmasya.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukhalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Baklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 10:43.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Mga katropa, unahon sa nato kining update sa nahitabong sunog. Partikular din sa may Seaside 2, Matina Barangay, Matina Playa ning atong syudad sa Davao. Diin na gibutyag sa Davao City Fire District, pinaagi ni Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas. Nga usalamang kabalay ang nalabigit. Mga katropa, nining nahitabo ng sunog sa Barangay Matina Playa. Kung asa nahitabo ang sunog, bandang alas 5. Kapasado alas 5.50. Kagahapon sa hapon na mga katropa. Din ang maong gambalay ng nalambigit, gideklara kining totally damage. O gagikan sa nahitabo ng sunog, na fire under control kini alas 3 sa gabi. O gideklarang fire out alas 15. Inon mga katropa, taliwala sa maong insidente, walay natala nga casualty o baka injured sa maong panghitabo. Samtang gibanabanaang anaa sa 75,000 pesos ang danyo sa maong sunog kansang gipanukaran sa kalayo padayong giilalom karon sa investigasyon sa ato ang kabomberohan.
0: Extra, extra, balita.
1: Alas 10:44 mga katropa sa Pikas Bahin. Padayon ang mga lakang karon sa DENR SOC Sergeant. Uban sa Senator Ninoy Aquino LGU sa Sultan Kudarat sa pagbantay ug pagprotekta ni ining na siplatan nga usa ka talagsaong puti nga unggoy mga katropa. Ang maong unggoy gituuhang usa kini ka Philippine long-tailed macaque. Kansa nga unggoy una kining gidudahan nga adunay albinism genes. Apan sa gihimong field validation sa DNR 12 Composite Monitoring Team, nagpadayag nga ang maong makak aduna kini mga mata nga color brown ngadto na sa dark brown nga nagpasabot nga mahimong aduna kini leucism o laing kondisyon kalabot sa pigmentation. Ipahimangnuan ang publiko nga ang wildlife protektado kini sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Inhugtanong gidili ang pagdakop, pagkolekta, pagbaton, pagtransport, pagbaligya ug bisan ang pagdisturbo niini nga mga wildlife kung walay permiso gikan sa tukmang mga otoridad. Nanawagan sa bang DNR ngadto sa mga bloggers, mga photographers o bisan sa mga media practitioners o social media users nga likayan ang pagbutyag sa eksaktong lokasyon sa mga masutang wildlife aron na dili mabutang sa risgo ang mga kinabuhi ni inigikan sa mga abusadong individual.
0: Extra, extra, balita.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, arestado pinaagi sa hot pursuit operation sa Kabakan Municipal Police Station ang 60 anyos nga lalaki kinsa nakuhaan sa CCTV nga nagdala sa usa ka bata nga babae sa usa ka lodging house sa Kabakan North Cotabato ning nakalabayng Hulyo 3 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Dandan kinsa nakuhaan og .38 nga kalibre sa armas nga walay lisensya. Diin dugang usab niini ang maong na-recover gikan kaniya ang unom ka mga buhing bala ug usa ka pakete nga dunay sulod sa gituuhang shabu. Migula sa imbestigasyon sa otoridad nga gihangyo dai ni ining maong suspect ang minor de edad aron matud patabangan siya sa pagbitbit sa iyang gamit ug gipasulod sa lodging house. Apan pipila ka segundo ang milabay, dali-dali nga misibat ang batang babay pagawas sa kwarto subay usab sa nasusta sa CCTV footage. Una na nga nagtanyag si Mayor Evangeline Pascua Guzman og 100,000 pesos nga reward money sa makatag og impormasyon alang sa pagkaaresto sa maong suspitsado. Kansang maong suspect na nadakpan, nagkatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Republic Act 9165. Mga katropa, kung asa ginatun-an usab ang pagpasaka og dugang mga kaso alang niini or batok niini lunot sa iyang pagdala og minor de edad sulod sa lodging house.
0: Extra, extra, extra.
1: Tapos ang anig sa tong extra balita ning orasa, mga katropa, oras nato alas 10:48 sa buntay. Ipakusga na karon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kun NDRRMC, ang mga lakang ni ini katropa agig pagpangandam sa posibleng epekto niining Super Typhoon Bavi samtang nagkaduol kini sa nasod. Sumala ni Office of the Civil Defense kun OCD Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Sukad pa ning milabayng simana, ginabantayan na matod pa nila ang lihok sa Super Typhoon Bavi, dungan ang pagpaigmat na sab sa ubang mga miyembro ng mga ahensya. Subay ni ini, gipa-heightened alert na sab sa DSWD ang ilaha mismong disaster response units alang sa bisan unsang gikinahanglang pagresponde atol sa mga emerensiya. Una na gibutyag sa pag-asa nga napa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR ang maong Super Typhoon Bavi nga nagdala kini mga katropa og hangin nga dunay gikusgong 195 km per hour og hagoros nga 240 km per hour. Ug mo katong mga katropang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug Centro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Okay, salamat sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live. Katangi ang dugang pa ng mga katikaran, mga katropa. Dihilaman ka na sa XFM 89.1 Davao City. Ako magaingon sa makausama, katropa. Inyong katropang Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Oras, katropa, 50 minutos ang nakalabay sa alas 10.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna. Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
7: Rated PG.
8: DJ at your boy Artie on XFM.

0: XFM
1: กับกล้าเด็กสานะ
2: Exciting
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humot.
8: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
9: D&B Bake Shop. Bisitaha ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Craft Gold ba?
12: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
13: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Gold na ta.
2: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m. XFM.
1: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
3: Senador Rodante Marculeta sa sailalim sa nagdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Viray dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
1: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay BP Sara.
3: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
1: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni BP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
3: Whole of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
1: Palitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
3: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
1: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
3: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa ng epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto ng matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
3: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Last custodian na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang napapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihig po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isailalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
2: XFM News Nationwide.
1: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparations. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, nakaschedule ang ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng impeachment court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ang mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batasso kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyong nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
5: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
6: Pwede ba yun?
5: Now, I don't...
6: Di ba?
5: Pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
1: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
3: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
5: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least ang posibleng magboto ng conviction.
3: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento kabilang ang articles of impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun pa man, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na makatotohan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
2: XFM News Nationwide.
3: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Report.
3: Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay

0: Vibes. Matatandaan kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
1: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
0: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
3: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
2: Breaking news.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply, gayon din ang pagpapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
2: XFM News Nationwide.
3: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
2: Balitang regional.
3: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang

0: ang pampagana. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang imbestigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng imbestigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Bedridden, a senior citizen, nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuloy ang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabad po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa Walita Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug buy bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang sospek na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspek habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Nasawi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasawi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadala sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos na driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News!
0: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Parehong malubhaan tama at parehong isinugod sa ospital ng Aborlan kahapon ang dalawang motorista matapos ang nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista. Maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto yung easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
2: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 km silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
0: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kay sa madaling araw ng Wednesday.
2: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
0: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
7: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanikanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiita na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
7: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Plus Gold.
1: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa, welcome na usapan ninyo atong programa The Secret of Health. And ano sa bang inyong health consultant as DJ Nedruda sa gihapon inyong magkauban alang kayo da sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay kayo da sa atuang mga panglawas sa hinabi na sa unsa nga atong matuldukhan na kinigayo da atong mga balatian pinaagin sa herbal o natural mga katropa. Welcome asa magkakaroon ng lugar tungod kay live na usap kita karon. No, dinigay sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Dini sa gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na mga katropa, dinigayod sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tangum. And 99.1 XFM Matis City. Kamusta mga katropa? No, dinigayod sa Tibuok Davao Region. Asa man kagkaroon nga lugar nga di na nagapaminaw sa atong programa. Mayong adlaw and welcome sa ato agayong programa mga katropa. Kamusta ang inyong agayong tunga-tunga sa adlaw? No, tungod kay oras na to karon sa Tibuok Pilipinas, alas 12:43 na. Huwag hinaot kamong tanan din ha, nakapaniood to na ha. Huwag sa mga nag-prepare pa karon, sila agayong mga kaunon, no? Alang kayo sa paniud to mga katropa, happy listening ha. And sa mga nagpaminaw, no? Samtang gayod sila nagkaon, happy eating and happy listening mga katropa. Like, usap kita karon, madungog mga katropa. Dinagayod sa mga taga Jansan, no? Pinagigid sa 104.7 and sa mga taga Bukidnon, 101.7 XFM Bukidnon na mga katropa and 91.3 XFM San Francisco at 95.7 XFM Bayugan. O ba din usab ako mga katropa? No, dinigayod sa itong programa, pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have a concern and a question, pwede kayo mong padalahan sa inyo mga mensahe mga katropa. Dinigayod sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ito ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagat unya ha, inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. Live usap kita mga katropa, pinagi sa ito ang XFM Facebook page. And pwede nyo na i-search ha, sa inyo agayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And XFM 89.1 Davao City mga katropa. Inyo na makita din ha, no? Live ang ato ang programa. And pwede usap ka mo din ha, mupahat o radun na ka mo'y concern. Ipangunta na may tungod sa panglawas. Pwede usap ka mo din na mong comment sa ito nga comment section. Or either ado na kamo'y gustong itimbaya, welcome mga katropa. O ga pwede kaayo ka na ha. Dinigayod sa ito ang programan The Secret of Health. Anto dalaw na imidya kita mga katropa. Nining atong tulumanon na paghatod ka ninyog informasyon. And welcome ang tanan. Nga din sa gihapon atong hatagan o pagtagad kining mga butang. Nga din adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog o pag-uswa gayod sa atuang panglawan sa mga katropa. Siyempre, sa kining programa sa gihapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness and Pharmacy mga katropa. Kauban ang atuang mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Ngadina padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan, no? Ilabi na kini ato ang ultimate trio mga katropa. Nagsugod na jud ang ating ulan, no? Bulan pa lang gani karon sa Hulyo pero nagsugod na ang ting ulan. Ilabi na sa mga pipila ka mga lugar, gani aduna jud mga lugar karon, no? Ngadin nga grabe ang ulan mga katropa. Kini nga mga panahon, musugot tag sa dili, kung dili nahimong andam, nahimong kusgan ang atong lawas, pwede kita maigo, nining gitawag na itong mga viral problem. Sa man yung mga viral problem, pinaka-common kinigayang ubos sipon. Kung di matagan ng pagtagad, pwede gayad gitawag na ito hilanat, no? Pwede ka na masinatian mga katropa. Busa, gikinahanglan ang pagpangandam, kinahanglan na pabaskuga. Balik-una ang imuhang lawas, silabi na ang imuhang immune system. Kinigayong ato ang ultimate trayo adunay dakong ikatabang, ha? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Adin mahimong andam gayud ang ato ang lawas ang mga katropa. Ilabi na unsa ano lang pag-abot na gayud sa magsugod na ang bulan sa gitawag na tug September, no? Ingon sa Disyembre mga katropa. Samot ting tugnaw ting ulan na gayud na mga katropa, ha? Adun na pay pipila ka mga panahon adlaw ang atong pangandaman. Ilabi na mo gayud ang ato ang panglawas. Pag-inom Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Available sa ng butika nga duol sa inyuhang lugar. Aga sa mga hilig mo inom og kape, mas maayo piliyon ang kape nga makatabang usab sa ato ang lawas nga din kini mahimong himsong, mahimong ligon, Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. One of the best coffee, no, sa Yes to Health mga katropa. Ako kay kinig ikatabang mahitungod gayod, no, sa ato ang panglawas. Kani kung buot ka nga din mahimong alerto in a very natural way. Anong naisigutan na itong in a very natural way? Tungod kay adun na po'y mga pamaagi. Nga din na gusto ka mahimong alerto, no, mahimok kang kuskan, aktibo, doon na yung mga pamaagi. Gani, kung gusto kag instant, doon na gina yung mga pamaagi, mga katropa. Pero pangutan na, is it natural? Oh, natural ba na, mga katropa? Although, makaangkon kag kabasko, ka-alerto, pero doon na po'y balos nga din, makadawat usab sa ato ang panglawas. Maunang kini ato ang mga Santon Gold Coffee Mix. Oh, nagkapi na ka. Tabangan pa ang lawas in a very natural way. Nga din kini mahimong alerto, mahimong aktibo. Oh, ilabi na kaduna kay mga gipanghimo din ha nga diin mga paperworks or office work. Any nga din ginatrabaho na to nga din nanginahanglan og aktibo og alertos panghunahuna. Oh, so ay kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Available hands na ng butika nga dool sa inyong lugar. Kauban ang ato ang Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Duwagan pa dyan sa ato ang Visionex Plus. Well, one of the best product ng Yes to Health alang kayo sa may mga problema sa mata. Ug buot maampingan ng ilahang mata mga katropa, Visionex Plus aduna kini kakayahan. Nga diin na proteksyonan ang ato agayong mga mata mga katropa. Available usab kini sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated available usab kini mga katropa sa mismong Yes to Health Wellness Center nationwide. Ilabi na din sa mga taga Davao region, ha? Available mga katropa ang ato mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic. No, kung ikaw mga taga Davao, no, orduro kas Davao mga katropa ang ato ang clinic address anata sa Cell Paul Building door number 3. GSIS Heights. Tapad ta sa Tagom Cooperative at Banggayod sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Or mas atbang ta sa Durian World. Nara na sa highway mga katropa, ha? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po na itong signage nakabutang Yes to Health Clinic. Abrido ka na matag Domingo hantod Bernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. Available ang tanang produkto mga katropa in a very affordable price. Mao na yung pinakanindot sa ato agayong Yes to Heart Clinic. Tungod kay available ang atong mga produkto unya mas gipabrato pag yun, na? Para tawon mas maka-avail, na? Ang ato agayong mga katropa din ha nga diin maglisod og avail hilabi nag medyo malmahal. So sa ato ang Yes to Heart Clinic mas gipabrato nato na para mas maka-avail ang tanan mga katropa. Ug ang pinakanindot, no, tungod kay aduna kitay mga libreng serbisyo hatod kaninyo sa matag Yes to Heart Clinic branch mga katropa, ha. Ay mong kalimot din ha kung kamo na mo ato sa ato ang Yes to Heart Clinic para mo avail sa atong mga produkto. Hala, i-avail na po ninyo ang ato agayong libreng check-up, libreng konsultasyon and libreng dietary guidelines, libreng juicing therapy, nutritional therapy, and therahertz therapy, mga katropa. As ng daghan pwede ninyo i-avail, bisitaha lamang ang Yes to Health Clinic nga dool gayod sa inyuhang lugar. Sa mga taga-Davao, nga tuwa gayong schedule is every Monday and Tuesday. Mao ka na nga tuwa nga face-to-face schedule, ha? Alang gayod sa libre nga check-up and consultation. Sa mga taga-Tagum, ang atuang schedule usab no for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Ay mong kalimot ha sa adlaw na ito ang schedule, mga katropa. Siyempre, available usab din ang ato agayong tanang produkto sa Yes to Health Incorporated din agayon sa ato ang Tagong branch. And dungag pa, available usab ang mga katropa kung aduna mo'y mga medisina din ha. No, any maintenance ngayon ang inyong gipang-inom karon, available usab no, sa ato agayong Yes to Health Clinic branch sa Tagong. No, tungod kay combination ng ato din ha, Yes to Health Wellness and Pharmacy, ang ato ang Tagong branch, mga katropa. And mga essential needs na? No? Tungod kay kumuato mo sa ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagong branch, labi na gi-action mo gutom, available usab din ha ang mga essential needs, no? Na yung mga makaon usab din ha mga katropa. No, and labi na aduna tay coffee. Kung gusto mo magkape, labi na gabugna ang panahon unya. Layo pa inyong ibiyahe paingon sa inyo ang panimalay. Din ha sa ato ang Yes to Health Tagum branch. Pwede kamo makakapi din ha, makarequest sa ato agay yung mga assigned secretaries and also a pharmacist, mga katropa, din ha sa ato ang Tagong branch. Tungod kay available din ha, mga katropa, ang ato agay yung mga lamian na nga kapi, no? Nga pwede din kayo ninyong tilawan diha-diha dayon. And sa mga taga Davao Oriental, good news, mga katropa, ha? Tungod kay sugda na gayod nato karong bulan na ang ato agayong monthly visit and face-to-face check-up and consultation na din na gayod sa ato ang Mati branch, mga katropa. And then, but kung i-announce no, sa mga nagapaminaw karon, ilabi na sa mga taga Davao Oriental, karo gayong July 16, mga katropa, magsugod na gayod ang ato ang face-to-face free health check-up and consultation din agad mismo sa ato agayong Yes to Health Mati branch, mga katropa. Usbon ko ha, July 16. Huwebes ka na, mga katropa. Og ato na kining paghimuon nga regular schedule matag third Thursday of the month. Mao na ang ato ang schedule din ha sa Mati, mga katropa, ha? Every third Thursday of the month. Matag tulo ka Huwebes. No, kada bulan, mga katropa, mao ka na ang atoa gayong schedule. Dinha gayod sa Mati branch, mga katropa, ha? Syempre, dinha gina mismo ipahigayon sa atoa gayong Yes to Health Clinic Mati branch. No, ana gayod sa A Square building. No, ubos gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Sa Barangay Central, mga katropa. Mas dali ninyo na i-locate kung mag-commute mo. Inunan ninyo nga ato mo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. And then, ubos po niya na namis mo ang ato ang Yes to Health Clinic, ha? Mag-uban-uban tan din, ha, mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao Oriental. Tungod kay dugay-dugay tao, wala nakabalik din, ha, no? Tungod lagi sa medyo layo-layo dyan ang lugar na to, no? Pero tawon, kaluoy si Ginoo tungod kay nibalik ang ato ang schedule. And praise the Lord, starting this July 16, mag-uban-uban ta din, ha, mga katropa. Hala, ubanan na ninyo ang inyong tibuok pamilya, amigog, amiga, alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Usa lamang ka na, kaadlaw, busa i-grab ninyo na, ha? July 16, kita-kits, ano, din ha, gayod sa mga taga Davao Oriental. Orans alas 12:50, size na, mga katropa. And alang gayod sa pagpadayon ng atong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, alang gayod sa ato ang health information. Ayan, maminaw sa kita o maninduot nga testimonya, na? Mga pahinom dom, dini gayod sa atong programan The Secret of Health. Atong paminawan ang testimonya gikan kay atong Master Control Sir Royce, and bali kita human gayod nining ato ang pipila ka mga pahinom dom.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa ka sir?
2: Yeah,
1: pare. Eh bago ka nato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito imo mga balatian?
2: Kapag
1: ang mulo, sakit ako ang tingko. Mm-hmm. Kailan po na ka-dugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsi Kadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po niya. Nawa na po ang sakit sa mulo. Ang likod.
1: Wow. So, but pasabot, okay na yung ulo rin, sir. Wala na sakit.
2: Okay
1: na rin. Wow, praise the Lord. So, unsay maingon nimo karon sir sa tanan nga diin nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usad mo saway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang istingan ko din sa itong naga na yung gi-pratic ko nga po. Yan.
1: Yeah.
2: Istingan yun ato. Waman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun atong istingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sagali pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: Ayan.
1: Thank you, sir, and God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo o may panawas ka ng mga
3: Gold. Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Ariston, usaka na ang uma. Ibukadlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud og dako. Kung gibate po nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
8: Mag-Vision X Plus ka!
7: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule,
7: mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumang akong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shake, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini ang programan The Secret of Health. Sa kapo ninyo magkauban yung health consultant CJ De Druda. Inyong nadungog, no? Manindot nga testimonya si Sir Nadine. Adunay problema pagsakit sa iyang ulo. Gani, nahinduman pa na ako sa diyan siya ni bisita sa atong Yes to Health Clinic. Dugay na taon niyang giproblema ang kasakit sa iyang ulo. Dugay na niyang gidadala. Daga na siya nasuway, no? Ang mga pagpanambal apan wagi daw nawala. Okay, sa dihang nisuway sa ato ang pagpanambal, no? Sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Thank God, no? Tungod kay ato agay natabangan na si Sir. Kusa na siya karon ka-avid the client po ng Yes to Health Clinic. Alang sa tanan nga din adunay problema sa panglawas. Kamu gayod lagi auhag, no? Nga din na bisitaha ang Yes to Health Clinic. Labi na kung adunay susama nga kondisyon. No? Pagsakit sa ulo, mga katropa. Suway pagbisita ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna kay specific program, no, para gayod sa mga inana nga kondisyon ng mga katropa. Oras alauna dos na, mga katropa. And ato kita gayod na sa ato ang health information, but before that, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. Sir Harold Salang, shout out. Live watching from New Zamboga, New Corilla, Davao del Norte. Uy, happy viewing, ha? Sir Harold. Sa kini ka avid viewers and listeners po sa ng programa ng XFM. Ayan, kamusta din, Sir Harold. And Sir Rex Ordiniza, good afternoon na mga katropa. Good afternoon to you, sir. And sa inyuhang mga kauban din ha, mga katropa. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. Labi na sa mga bagong abot karon, huwag nagapaminaw sa ilaga yung mga nagkanaiyang radyo. Kung akamu adunay buot ipangutana din sa ato ang programa or ipaabot, pwede kamu mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usubon ko, ato ang text line number 0909-17-62844. O katugay ang hatagan o kapagtagad unya, ha? Human gayud nining atuang health information. Ang atuang pagatunan karon, mga katropa, very common na problem sa atuang gayong mga katauhan na karon, no? And sadly, dili lang mga adults kundi bisan na mga kabataan adunay susama gayud nga problema niini, mga katropa. Tungod kay kining kondisyon, pagka problema, itawag kini siya og man-made problem or man-made condition. Tungod kay kita ang magdesisyon nganong himuon nato ni or dili nato himuon, ha? Mabuatan na sahib nga din dadon lang kita yung mga gibati karon sa kalawasan. Usada is pinakahinungdan niini basi mo kini ang gitawag na to gapagatunan na karon, mga katropa. Atong fokusan kining usa ka pangutana. How important sleep is? Unsa man ka importante man jud kining gitawag na tog pagtulog. Tungod kay niaging adlaw dun na koy pasyente. Ito sa tagom ni duty, mga katropa. Ang iyahang gimo, usa sa iyahang gi problema. Although dili ni mo ang pinaka-main niya nga concern, tungod kay nato siya sa ato ang clinic, mga katropa. Ang iyahang gimo, tungod kay aduna siya paghapdo sa tiyan. And then, kaluya sa panglawas, usahay, maglipong-lipong po daw siya. Kung sa diyang ato siyang gi-interview, and then atong gi-check ang iyahang iris signs. So atong gipangutan na, kamusta ang imong pagtulog? Kabalo mo unsay ang gitubag? Pila na di ay kabulan nga din wa siya'y tarong tulog? No, dagan na siyang gipanghimo nga mga dagan siya gipanginom, no, para daw munindot ang iyang pagtulog. Pero paghigda niya na unsa nga perte man daw nga aktibo sa iyang unahuna. O, latagaw kayong unahuna, mga katropa. And then gani, nagdugay ang among pag-istorya, pag-interview, mga katropa, sang, sa dihang, hangtod na abot sa punto nga din ni amin siya nga din stress po dyan, no?
So, sa gid din sa factor nga no maglisod og tulog ang usa ka tawo kining gitawag natog stress mga katropa. But anyway, balikan nato unsay connection sa gibati no ni ma'am sa paghapdo sa tiyan, sa pagluya sa lawas, paglipong-lipong kung kulang gayud og tulog ang usa ka tawo. No, mao nay buot kong hatagan o pagtagad no karong ato ang health information mga katropa. Unsa man jud kay importante nga din gikinahalan adunay igong pagtulog ang usa ka tawo. Okay, sa tinuod no nining atong panahon mga katropa ang pagtulog bitaw murag wa na kayo gihatagan og bilih. Labi na sa atong mga kabataan din ha. Murag basta kay makatulog rag pila ka oras no murag okay na labi na gaway adtuan pagkabuntag way trabaho or way eskwela hala halos tibok gabi magpulaw wa na sayod unsa ang pinaka mga importante nga mga panghitabo sa panahon nga din kita gayod matulog ang mga katropa. Amo na nga buot kong hatagan o pagtagad. Okay, pahinundum sa matagusa, no? Nga din kinidiay nga mga panghitabo. Kinidiay mahitabo mga katropa sa panahon lamang nga din kita gayod matulog. O grabe kini ka importante mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. So para masabtan nato kung unsa ka importante ang pagtulog atong hibaluan, unsa man dayon hitabo diay no sa atong lawas sa dihang kita matulog. No kung kamo pangutan-on sige daw. No nasayod ba mo nga adunay panghitabo sa lawas sa dihang kamo gayud da matulog stuck na sa kagabihan? Okay, basig ang inyong pagtuon or inyong pagkabalo ra diha. Basta matulog taw piyong ta stuck na sa kagabihan, naghigda o mauna na no. Wa ta na sayod nga din aduna di ay dakong panghitabo sa panahon nga din kita gayod natulog ang mga katropa. Aga kini ato ang pagatunan karon para mas masabtan nato og makahuno na ta nga din uy. Kinahanglan gid ay ko matulog no. Kay grabe di ay ang mga panghitabo sa akong lawas sa dihang ako gayod natulog no. Mao na buot ko nga ipakaon kanatong tanan karon mga katropa. That's how nga diin mas paningkamutan na nato puhon no sumalabot nga adlaw nga din matulog na jud ta mga katropa no. So atong susihon unsa man diay ang mga panghitabo sa atong lawas sa dihang kita natulog. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, adunay panghitabo nga gitawag natog the body undergoes repair during a night sleep. Mao kini ang pinakaunang mahitabo sa lawas ha. Aduna daw pag-ayo. Dinha gayod sa atong lawas sa panahon nga din kita gayod matulog. Sa unsang paagi dok? Sa panahon manggod nga diin buntag no. Inuna na tog buntag or tibok adlaw. Mao ka nang panahon nga diin nagmata kita, aktibo kita or nagbuhat kita unsa may atong gipangbuhat mga katropa. And then nagakaon kita. Aron tuod niya na ang pagkaon tunaon sa lawas para mahimo kini nga gitawag natog enerhiya. And then kini usab ang panahon nga din ang ato ang adrenal gland no nag-produce og adrenal hormones sama sa corticosteroids no ang mga adrenal hormones nga din kini gayod gikinahanglan para kita mahimong alerto, aktibo og ma-energize the whole day ang mga katropa. Kini nga proseso or condition gitawag kini og catabolic rate. Pero sa takna sa kagabihon mga katropa, kini nga catabolic rate mo switch on to anabolic pace. Mura ni siya mag-change no. Mubag-o ni siya mga katropa no from catabolic rate to anabolic pace mga katropa nga din niining takna katugay yung mga adrenal hormones nga gipagawa sa atoang adrenal glands para kita mahimong aktibo alerto no and then kusgan stibok adlaw katugay yun ma wagtang ug muubos gayud mga katropa sudpod nga diin stuck na sa gabi alerto gyapon kita aktibo gyapon kita. Siyempre, mao nang ang from catabolic rate, it will switch on to anabolic pace and this time, ang atuaga yung lawas, magsugod na pud siya o pagawas nining gitawag na to nga mga
Human Growth Hormones mga katropa. Mo na ning ipagawa sa ato ang lawas, particularly our pituitary gland. Oni ang responsible no to produce human growth hormone. Kauban usab ang ato ang pineal gland to produce melatonin, some of the hormones no nga din nagikinahanglan for the growth of everyone, especially sa mga kabataan. No, kung gusto ka nga din mahimong himsog, kusgan, baskog ang lawas, no, from the cells, the tissues, no, to the body composition, no, the bones, kana gikinahanglan sa panahon gayod nining gitawag na tog kagabihon na mga katropa. Even sugar and fat metabolism mahitabo na during a night at time mga katropa. No, mga sex hormones, testosterone, no, mga fertility hormone and etc. Daghan pa na mga katropa sa panahon stuck na sa gabihon, aduna di ay production of human growth hormone kiniginapagawas sa panahon nga diin kita gayod na natulog ang mga katropa. And most important, adunay maintenance and repair of tissues, muscle, and bones sa panahon nga kita matulog. Ano, adunay may pag-repair, adunay pag-maintenance, Doc? Tungod kay musugot ang sadili, mga katrapahan, saltihan tamo, during the whole day, ilabi na kung ang imong trabaho din ha. Grabe kakapoy. Nga din na grabe jud ang paglihok. Well, bisan pa man relax na ka, no? Pero naglingkod ra ka, nagatubang sa computer ang imong utok, grabe po dang lihok. Watan sayo, daghan dahi kayog mga cells, mga tissues ang na-damage gayod sa ato ang lawas, no? Gani, according to the study, adunay pagtuon sa atong mga eksperto, millions of cells died every day. Watan na sayod ni ana mga katropa. And that's why ang pagtulog stuck na sa gabi yun, usaka pinakadakong importante tungod kay nining panahon na gina-repair, no, katugay yung mga cells, mga tissues nga din na daot, no, the whole day mga katropa kung unsa man gayod ang atong maging buhaton na tibuok adlaw. Mao nang adunay maintenance and the repair. Take note ha, kini mahitabo dili sa panahon sa adlaw kundi diha sa panahon nga din ikaw gayod matulog sa takna as kagabihon. Pangutan na, unsa ang dok, hindi ko makatulog, eh di. Nabay nahitabo nga repair? Nabay nahitabo nga maintenance? Wala mga katropa. Ato ang hisgutan unya, no? Kung unsa po yung mahitabo sa lawas sa diyang way igong pagtulog, no? So ato sa ta, unsa yung mahitabo sa lawas sa diyang kita matulog? Ikaduha, detoxification. Kabalo-bambo nga din sa panahon na tulog kita mga katropa, aduna day paghinlo sa ato ang lawas? No, o kini nga paghinlo dili ni basta-basta. No, usa kini ka pinaka-importante nga paghinlo sa lawas tungod kay kini mahitabo diha lamang sa atoa gayong brain area. No, sa atoa gayong utok mga katropa, no? Tungod kay the whole day, of course, bisan pa man na matata, aduna gyud gitawag natog detoxification or cleansing process nga hitabo sa atong lawas. Kauban ng atong mga eliminative and detoxifying organs, ang atong atay, atong kidneys, no, ang atong pancreas, so daghan mga katropa, no. Pero sa takna sa kagabihon, adunay detoxification or paghinlo sa lawas nga diin mahitabo gayod diha lamang sa atong utok. And take note kana, mahitabo lamang sa takna sa kagabihon. Sa unsang paagi, pinaagi gayod sa atong gitawag nga glymphatic system. Adunay sistema sa atong utok, gitawag siya og glymphatic system. Nga diin kini gibuos sa mga glia cells, no? Usa ka unique type of cell nga diin makita lamang dinha gayod sa atong utok mga katropa. Mao ni ang gamanage nini gayod nga system mga katropa. Nga diin pinaagi gayod sa pagbumba sa atoa gayong cerebral spinal fluid. Paingon sa ato ang mga brain na tissues, aduna gayoy paghinlo dinha sa ato ang gitawag nga brain area gayod ang mga katropa, from the brain to your spinal fluid, paingon gayod sa atay, and for the final elimination. Kana dako kayog importante mga katropa.
especially our brain, ginagamit man jud nato na, bisan pag unsa atong gilihok din ha, bisan pag muingon tag, ay dok, relax, relax naman ko, tibok adlaw. Ay, naku po, pero daghan kaayo og neurons and the cells nga possible maluya og mamatay gayod sa ato ang brain area, mga katrapana. Kani our brain mao kini ang nag-compose og daghan kayo nga mga neurons and cells maliban sa atong second brain, which is in our gut, no? So kung adunay pagkaguba, pagkapatay sa matag selula, neurons dinagayod sa atong brain area. That's why aduna po'y dapat gikinhanglan na itong paghinlo niini. Masusama sa atong blood circulation. No? Din ginahinloan pirmi, atong dugo, ginahinloan pirmi sa atong kidneys every 10 to 15 minutes. No? Every 10 to 15 minutes, mga katropay, na ang lihok sa atong kidney. And then ginahimo na during the day. And then during night time, dili man apil ang paghinlo ato sa ato ang utok, mga katropang, ang ginahimo sa ato ang kidneys. Sa panahon stock na sa gabihon, special ni ang paghinlo sa atong utok, huwag ka na, mga katropa, pinaagi gayod sa ato ang glymphatic system. So, unsa ka importante ang pagtulog, labi na ang paghinlo sa ato ang utok. No, sa panahon nga din na kita matulog, grabe ka importante. For example, sa mga katropa, mga kabayan na ito, nga din adun

Alzheimer disease or any neurological diseases sa mga katropa. Isipin nimo na bisan pag di ka minum or wa kay inimon nga mga pagpanambal, pwede nimo malikayan kini gayong gitawag natag Alzheimer disease. Sa mga nagaedad na, nagataas ang edad din ha, kasagaran and common karon kini sa ato aga yung mga katigulangan din ha adunay Alzheimer. Di ba? Kay basig sa panahon po sa ilang pagkabata-bata pa, wa pod kayo tarong tulog or aduna gay problema sa pagkatulog or there no choice tungod kay ang panginabuyan pagpulaw. Gani do na koy pasyente din na gayod sa mismong taga-Tagum. Naminaw ko sa ilahang experience no tungod kay ang iyahang anak bata pa kayo 23 gidala sa ato ang Yes to Health Clinic din sa Tagum mga katropa babae. Adunay gitawag natog problema sa iyahang tiyan nga sakit daw kaayong unya maghuot ang dughan, unya maglipong-lipong. Unya pag nasayra na to nga ang edad 23 pa lang, edi nakapangutan na ta kabata ba nimo nganong aduna na kay mga gibati niini. Sa dihang atong gisusi mga katropa nitubag sila ang ilaha dayon tawong panginabuyan kining pagbaligya og balot dina sa kanukutan area dina sa Tagum. Unya ang ilahang time nga din sila mamaligya magsugod sila alas 4 or alas 5 usahay sa hapon paingon na alas 3 sa kadlawon mauna ang duty tawon sa iyahang anak og kana mahitabo mga katropa kada gabi eh. Kay pag alas 3 sa kadlawon muli ang iyahang anak o pulihan na po daw siya sa ilahaga yung mama og papa kayahan na po mama og papa mauna po mo duty paingon sa kabuntagon magbaligya og balot. Akong gipangutan na pila na katuig tay ngayon ani ang trabaho sa imuhang anak ningon ang iyahang amahan mo nagid na ang ilahang panginabuyan subot pa subot dita makaingon og unsa na kadugay tungod kay mo na ilahang panginabuyan but mo subot mo nagid na pirmi ang ilahang lifestyle. O di po dato sila mabasol tungod kay lagi mo ang source of income pero atong balikan grabe impact sa lawas sa bata. No, luya kay nabot to clinic, no? Nagsakit ang iyan siya, naglipong-lipong, gani ginalalayan siya tungod kay luya na jud. Sa moto ato ang gitabangan and nag-undergo siya medication karon. And I pray, no, sa atong buhing Ginoo nga rin matabangan po nato sila lagi. Ato pong gi-advise nga diin usa sa pinakahinungdan nga diin ngano na inani ang imuhang anak tungod kay lagi pirmi kulang og tulog. Dungagan pa jud og wrong diet tungod kay ang anak hilig po dog noodles, kunya usahay magpapasarog kaon mga pina lang daw, mao nang tawon, no? Aduna jud gibati nga problema ang iyang lawas. Balikan nato ato pagtuon mga katropa. In ana ka importante kining gayong gitawag natog pagtulog. Isipon nimo, no? Bata pa kayo pero pwede di ay magka problema gayud sa kalawasan sa dihang kung adunay dili gayud nga igo nga pagtulog mga katropa. Dinhi lamang nga pagtuon kini pagsakit sa paghinlo sa atuang utok. Kung kini gayud dili mahimo mga katropa ay nako dako kayong problema sa atoa gayong brain area. No, dako kay problema mga katropa unya ikatulo. Kini gayong gitawag nato nga fight infection and the boost immunity. Usa sa pinakaimportante nga nung matulog tas takna sa gabihon tungod kay ang lawas nato adunay igong kakayahan para gayud labanan ang mga infection. No, and then mopakuso gayud sa atoa gayong gitawag nga mga immune na system. Atong laluman ang pagtuon para mas masabdan kay komo naman ang muingon nga tulog sayo ay para kusgan ang lawas, para ligo ng imuhang immune system. Pero nasayod ba mo kung unsa jod o sa unsang paagi nga din mahimo gayong kusgan ang atuang immune system? Ang atuwa gayong lawas, no? Kinatibukan mga katropa. Tungon kay sa taknas kagabihon, ang atuang lawas aduna gayoy ginaproduce or ginahimo nga cancer killer cells. Usa ka selula gitawag ni siya cancer killer. No? Mao ni ang tagapatay sa mga cancer cells sa atoa gayong lawas mga katropa. Any bad microorganism nga din na possible mag-cause og problem. Kini gayong TNF or tumor necrosis factor mao kini ang ginapagawas dayon sa atong lawas para dayon patyon kantong usa gayud ka bad microorganism nga possible mag-cause og problem.

0: And then during night time, sa panahon nga kita gayud matulog mga katropa, aduna di ay dako kaayo nga production or mas mudaghan di ay ang production ini. Ining gitawag na to ga cancer killer nga cells or TNF mga katropa. Mao kini ang pinakadako nga punto ano matulog ta stack na sa gabi yon para gayud mukusog ang ato ang mga immune cells. No, unya duwagan pa jud nato ga cytokines. No, ang cytokines mga katropa usa usab kini ka immune cells. No, nga diin na dako kay nagtabang para gayud labanan ang mga balatian o mga infection. Kana usab ipagawa sa ato ang lawas sa panahon nga matulog ta sa taknas kagabihon. No, di ba? Kanang duha cancer killer cells and then cytokines, no, TNF mga katropa. Kanang duha nga din dako kag ikatabang para gayud labanan ng infection. Ipagawas ra na sa atong lawas sa panahon gayud nga kita matulog ang mga katropa. Manang tawon paning kamot jud magtulog din ha. No, ayaw gitaon mong pagpula-pula. Unsay metabo sa lawas dok pagkulag tulog? Oh, sige atong adtuan. No? Atong adtuan ang pagtuon kung unsa po'y metabo sa dihang kulang og tulog ang usa ka tawo. Number one, of course, no repair, no maintenance for the growth. Automatic atong gitun-an ganina. Sa dahil kita matulog, adunay repair, adunay maintenance, adunay gayoy human growth hormone. Nga din ginapagawa sa ato agayong lawas para gayod ma-build ang strong and healthy body, especially sa ato mga kabataan nga nagsugod palang taon og tubo. Huwag pagtulog, ibaliktad. Mawala ka na mga katropa. Walay repair, walay maintenance, walay human growth hormone. Ikaduha, weak immunity. Mabawasan ang production sa cytokines, sa TNF, no, mga cancer killer cells, ang mga cells, mga immune cells to fight infections and any diseases. Mabawasan ug mugamay na lang na. Edi adunay gitawag na tog weak immunity. Madang prone na ka sa infection. Kung dunay mga problema sa panglawas, tingala ka haladok, dugay man kayo kumaayo. Haladok, sige kong inom anil, wala lagi alibyo. Ay nako po, basik usan na sa simptomas, nga din aduna kay weak immunity mga katropa. Sa pinakahinungdan, why tulog or kulang gayod sa tulog ang mga katropa? Ikatulo, unhealthy brain. Dili himsog nga utok. Take note ha, pag may isgotag unhealthy brain, adunay usa ka doctor, usa ka neurologist, no, or neuroscientist, no, si Dr. Nethergard, mga katropa, iyang gitun-an kiniga yung lymphatic system. Gani usa ni siya ka doctor nga din mao gayud ang pinakauna nga nakatawag nini, nakakita nining or nakadiscover nining gitawag na tog lymphatic system. So therefore, yung gitunan and she conclude na kini dayang gitawag na tog lymphatic system, dako kayo gikinahanglan, no, especially kung gusto ka nga din mahimo gayong himsog ang imuhang utok mga katropa. Gani aduna siya article nga din gihimo and it is entitled How to have a healthy brain or what keeps a brain healthy. Mao ni ang title sa iyang yung article ngayang gihimo, no? And then sa iyang article nakasulat ang tubag, a nice night of sleep is the best way to keep in shape. Way lain siyang tubag mga katropa kundi ang maanindot, no, og mahamog sa laing terms sa nice, no, maanindot sa ba sa Tagalog manang mahimbing, no. Saya ra murag mao man maanindot og malalo kanang mahalalom nga pagtulog sa babay laing term ana sa Bisaya mga katropa kanang nindot imong pagtulog sa gabi yon, ha. Way lain nga para nga pamaagi para mahibong nindot ang imuhang og himsog ang imuhang utok kundi mao gayud ang manindot nga pagtulog ang mga katropa. Okay nga naman, kung kulang ka og tulog mga katropa, sumala pa ka ni Dr. Nethergard, adunay part sa ato ang brain gitawag kini og locus coeruleus. Sa kini ka part sa ato ang brain and this locus coeruleus mao kini ang responsible to produce dendrites. Sa dendrites, it is a kind of neurons nga din naa din na sa ato ang brain mga katropa. O kabalo ba mo sa panahon nga din why tulog ang usa ka tao? Thousands, millions, no? Daghan kaayog mga dendrites ang possible mamatay dinha gayud sa atoang brain area, especially sa ato gayong locus celerosus ang mga katropa. Mo nang nakaingon mismo si Dr. Nethergard, tungod kay daghan kaayog mga dendrites ang namatay, dako kay possible nga magka problema gayud sa utok sa diha ang tao nga din sige gayud og pulaw. Number one, atong natunan ganina Alzheimer condition. Duwagan pa, memory impairment. Maglisod na focus. Limtanon na, bata pa, pero grabe na kalimtanon. No? Pa, unsa ganito yung gisugo ni mo? Nakalimot na dayon, no? Unya, unsa pa, aduna na yung pagka-problema sa abilidad sa pag-isip, pagplano. Ana gayod, maapektuhan mga katropa. And then reaction time slows. Slow na kay ka, mo-react sa imuhang palibot. Daghan ang maapektuhan mga katropa o ang pinaka makaguguol. Dunay mga health conditions na possible mabuo nga na kanimo kung magpadayon ang dili gayod regular or normal nga pagtulog ang mga katropa. High blood pressure, heart problem, obesity, ana naiugnay gayod sa gitawag na to lack of sleep. No, irritability, irregular hormones. Pirmi labad ang uro, pirmi gayod sa puton. Mood swings. And even cancer, take note mga katropa. Even cancer, no? Tungod kay aduna gayoy gitawag nato a deficiency of melatonin and nako po big factor yan of having cancer. Wata na sa'yo kung unsa'y possible nga cancer tungod kaya magdepende po na kung unsa gayod ang gitawag nato nga problema sulod sa lawas. No? But anyway, take note po mga katropa ha. That's how important a sleep is mga katropa. Hilabi na kinigay yung production of melatonin. But we don't have enough time. Huwag ma atong ipadayon kini ato ang pagtuon mga katropa the importance of melatonin in our body. Especially saon usab nato pag unsay mga pamaagi nga din mahimo gayong nindot ang atong pagtulog sa takna gayod sa kagabihon na mga katropa. Tagantamog mga natural tips na nga pwede natong himo din agad sa atong matag padimalay hilabi na sa atong mga katropa din ang adunay pagka problema sa ilahang pagtulog. Yahay raning uban nga din pag maghigda bitaw diretsog hagok pero unsaon taw ning uban nga din maabta na lagpila ka minuto oras bago makatulog mao nang mapulaw noon ugma atoa na pagahisgutan mga katropa din gyapon sa atong programa The Secret of Health apan wa naman tay igong oras na bago ta magtapos ato sa ning basahon ang mga nag-comment sa ato ang live. Ma'am Leia Manalaysay, good PM Doc, as a senior citizen, ngano sayo man na magmata na Doc compare sa 30s above? That is normal, Ma'am Leia Manalaysay. No? That is a normal changes sa pangidaron gayon sa usa ka tao. Pag naana sa senior, ang ilang pagtulogan na naanagin na sa gitawag na ito 6 to 7 hours. Ang importante lamang, unsa ka nga oras matulog, Ma'am Leia. Kaya kung sayo ra ka natulog, halimbawa alas 8, kadalasan hilabig na sa mga mingmingaw nga dalan, okay ra na. Bisan pag gumatakag alas 2, si kadlawon, why problema tungod kay buo gihapon ang maintenance and repair, especially the production of red blood cells during a night time. So ang tanong kung ngano ang senior mumataog sayo compared sa 30s above, that is normal, Ma'am Leia, as long as nga way gibati sa lawas, ha? Adela de la Cruz, mahinanok pagtulog, Doc. Ingon anak ko, dali lang kalimot unsay dapat imnon. Uy, okay ang pagtulog, pero nganong dali tawag nini limtanon gihapon. So, ang kondisyon po niya na basic, aduna po kay gitawag na itong problema mismo sa blood circulation. Baba, okay mo pagtulog, pero nganong kulang manggihapon? O limtanon manggihapon? E-check na ito ang blood circulation or basic kulang ka o gitawag na ito vitamin C level and B vitamins gayod sa ato ang lawas. Especially, kinigitawag na ito thiamine. No? So, daghan gihapon ang possible reaction or either you have a cholesterol deposit, arcosinellis, no? A venous congestion, dinagayod sa imuhang iris signs. So, mas mayong atuan ang i-check na Ma'am Adela de la Cruz. But for the meantime, paspasi pag-inom og Santon Vitamin C. Sa mga dali makalimot din ha, pag inom mo og Santon Vitamin C, dako kay kining ikatabang, mahitungod gayud sa ato agayong memory ha. Tungod kay ang atong brain, usbon ko, mao kini ang part sa atong lawas sige din adunay hataas nga level of vitamin C. Kung adunay pagkunhod nini, mo nang aduna po'y pagka-problema sa atong memory. So try to take Santon Vitamin C together with Santon Plus Gold. No? And then pag inom og pure pineapple juice. Ang pure pineapple juice dako kay nagita ikatabang. No? Para gayud adunay gitawag natog brain enhancement. Gitawag kini brain enhancement kining pineapple juice. No? So why at least 1 glass a day for 2 weeks kauban ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, makita gayud nimo ang improvement. Wa na may tay igong oras mga katropa, daghang salamat. Ilabi na sa mga niuban og nagpadala sa ilang mga mensahe. Kini gayon ang iyong health consultant ugma na pod. Sa gapong orasa, sa gapong stasyon, si Gene Druda, kanunay mag-aingon o magpahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maing adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C,
6: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Sunton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Sunton Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Sunton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: X FM.
10: The Clarix are not
11: exciting.
12: X-rated.

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
12: Mga

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
4: Kaklarex, sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
7: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Mm-hmm.

0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting! Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka, nga ikaw ray makatilaw.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Aaron James Mangkikis, 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha, o hanap akong pananaw, o sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets, dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, kinisinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Mapalit sa mga
1: pangabutika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
3: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
3: Dung.
7: Unsa man gyud?
3: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Craft Gold ba?
2: Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
3: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
7: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: Hai, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: pog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Southern Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Gusto og princess treatment unya ang batasan kusog manglain.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
7: Exciting.
2: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:02 in the evening. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: Tambayan sa katropa.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Gugmahan lagi pod. Pero bugnaw man pog simod.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
11: XFM.
8: The Clarex sana.
15: Exciting.
7: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom og kaduha or katulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ayan, Punky Town. Okay po, mga Punky Town, mga punky-punky. Ayan ang oras, alas 7:21 na sa gagabi yun. Opo, mga katropa, tugnaw kay Diricol. Murag ano ba, murag bukot na bukot ka, murag naagani ko sa laing lugar. Opo, kay medyo balot na balot ang inyong sexy DJ Angel. Karong mga oras sa mga katropa, kay medyo tugnaw ka ayo. Murag kailangan na ito og Santon Gold Coffee. Ayan. O, ayan po. Shoutout na ngaroon sa mga bagong nag-monitor. Oo, nag-monitor sa ilahang mga radio. Ayan. Medyo, kumusta man ang atong pagpaminaw sa impeachment ni VP Sara? Oo. Abili, ano kay, saludo kay Takay, Attorney Season, no? Oo. Job well done, attorney. Oo, hanay kayo ang pagka-istorya nga na ay dulot sa inyong mga bukog. Katawanan kayo itong sigwihan lang natin, katropa, no, na katagining ano, kanang mag-istorya gani nga dili kay confident nga magbula-bula ang ba-ba nga nag kaluod. Ano daw? Kanang mag-istorya gani, katropa, nga kanang ganing ganang nagatulo yung laway, tapos or nagabula-bula yung it's a sign of nervous, na ay dili siya confident, nervous, mannerism. Opo, kanang mag-istorya gani, nga dili ka confident sa imong ipang istorya. Oo, nga dili ka makakontrol, nga nanggawas na imong laway, dirang dapita, lisod sad. Oo, murag. Okay, ngunsog kag. Scripted, Nicole. Scripted ka ayo. Ayan. Kanagaling ingon na nga mag-istorya ka, katropa, nga medyo ansani, kanang wala ka sa imuhang, kanagaling ano, alanganin ka ba? Alanganin ka, tama ba ito? Tama ba tayong mong istorya? Kung if you are confident sa imong ipangyaw-yaw dihang dapita, dili na siya kanang naay nag na nag-ingon sa mga muna yung mga istorya, confident should ka, patay kung patay. Kay, kabalo ka nga, wala kay, di siya scripted, nga tinuod, yun, nag-research ka. Oo, ganina nga, usa ka mo ito sa gera ka, tropa. Usa ka mo ito sa gera, call. Pangandam sad, mag-training sa ka. Kabalo ka nga mag-training ka sa reservist sa Philippine Navy. Dili ka nag-jogging, nag-iingnan na ka sa commander or sa ano pinaka-head ninyo nga mag-jogging ka kay pabalintong-balintongon mo dira, ah, padaganon mo pila ka kilometro kung asa tama ng inyong endurance. Ayan. Speaking of Philippine Navy, mga sa reservist, mga katropa, ayan.
1: Kinsay nag birthday?
0: Kinsay nag birthday? Ayan natay, i-greet ka, tropa, no, ang atong ano, nag birthday karon. Opo, ang nag birthday. Ato ang tanahon sa nako kay basig magkamali ko, ka tropa, ba nga kinsay nag birthday? O na ay nag birthday sa ato ang BCMC, oo, ang ato ang very own commander, no. Happy birthday. Ayan, katropang Job, pakita natin. Happy birthday! Happy birthday to Captain Roberto Rob E. Robia. Ayan, retired but not tired. Ang galing nito ni Commander. Commander Navy Forces Reserve Eastern Mindanao. Happy birthday Captain Commander Roberto E. Robia. Happy birthday, Commander. Retired na si Commander, but not tired. Ayan, happy birthday, Commander. More birthdays to come. Pabata ng pabata talaga niya ang Commander Roberto Robia. Oh, happy birthday po. Galing po sa inyong mga estudyante po ng reservist po. Happy birthday po, Kuya Captain Roberto E. Robia. Happy birthday. Ayan. Sa tanong nag-birthday? Happy birthday!

kay Kuya. Kuya Joe Bison, shout out. Ayan, happy birthday po kay Captain Robia. Ayan. Sis Belinda, happy birthday sis. Ayan. Ayan si Sis Belinda, shout out. Ang iyahang request kay Buttercup. Buttercup, baby, that is setting us Buttercup. Ayan si Ma'am Shella, Shella Marie Ayuban. Opo, shout out to ato asang pasalamatan ng atong ano, Wispy Beauty Salon, katropang Joff. O, saon na lang ning atong mga pilik mata. Ayan, Wispy Eyebrows. Oo, sa lahat ng gusto magpagwapa ng kanilang mga brows, ng kanilang eyelashes, lashes and brows, expert ni mga katropa, professionals. Ang daming talagang mga services nila. Eyelash extension, waxing, pagwapo sa kilay, naatay mga, naatay injectable glutathione mga katropa. Oo, ang dami nating ganap dyan sa Wispy Beauty Salon. Shout out natin kay Ma'am Shella o kang iyang baby boy, Eli. And then, ang iyang kaumandira, nga gwapo pud kaayo, si Ma'am Dang. Ayan. Pagkagwapo niyang among bata. Ay, naadyo na among bata. Ayan, si Eli. Ayan. Ayan po, ang atong Wispy Beauty Salon open 10 a.m. to 8 p.m. Ayan. Monday to Saturday, mga katropa. Fronting lang niya sa Almindras. Ayan. Sa tanan nagapaminaw ka ron, gusto ka magpagwapa? Anha na ka mo dira sa Wispy Beauty Salon. Ayan. Puyugan ta mo dira ah. Oo, text nyo ako. Mm-hmm. Ang daming ganap dira ah. Oo, at home na at home ka. Very own ano siya. Ano talaga siya, dili ka ma-jahe. Ayan. Sa lahat ng gusto magpa-facial, oo, daghan din ang ganap. Ayan. Among model ang baby. Ayan, daghan kayong salamat mga katropa. Opo, sa inyong pagpadayon sa pag-uban-uban sa itong programa ng tambahan sa katropa. Weather sexy, DJ Angel. Ayan. Oo, balik tayo doon sa ano, sa impeachment. Oo, stressful ba? Oo, stressful ba? Na-stress ata ang mga ano, na-stress ata ang mga senator. Oo, ang mga nagapaminaw, ang mga taong bayan. Opo. O sa kaabogado no nga naghanay sa ganap sa impeachment. Oo. Ipagawas ang ebidensya sa mga nag-complain, opo, sa kapasagutin ng inaakusahan. Ayan, oo, dapat ganon. Usa ka mo segue o ratatat mga katropa, hala sige, ipagawas ang ilahang, ang unsa may dapat nila ipagawas, saka ka na lang mo atubang, opo, pag naanay gigpagawasan nila atubangon na or atubagon ang ilang mga paratang nga naapog kay evidence na wala kang ginagawang mali. Oo. Mhm. Kaya ipagawas ang dapat ipagawas. Ayan, shoutout natin ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Opo, sa tanan nga nagaunsa gani ka tropa, kadang nagaunsa mo kanang ginigibusaw mo, nindot kayo ang Solomint. Oo, proven and tested ni siya. Ibutang lang na siya sa, ano, sa imuhang, ang tawag, parang ginawa mo siyang panty liners. Oo, ilagay mo siya para ma-absorb ang mga mental kasi siya. So, pag gibusaw ka, init kaayo ang imuhang frontal. Ayan. Nindot ka na siya ihaplas sa batok o sa parte ng katawan na sumasakit, mauna ang paggamit sa atong Solomint. Ayan. Ang Solomint, mga katropa, FDA approved na siya, ha? Oo, saka natural organic po yan siya. O, gomamela, gikan siya sa hibiscus or hibiscus. Oo, gomamela. Scientific name niya is hibiscus or hibiscus. Ayan. No stinky smellies feeling. Wala siya'y amoy nga makalilisang. Makali
makalilisang. O, walay amoy nga makalilisang katropa. Oo, pag manghaplas, manggood ka. Pag walay amoy. Walay amoy na makalilisang. Okay kayo. Kay dili ka, dili ka, dili siya ano ba. Dili siya maka-catch og attention sa tao. Ayan. Ayan, opo, yang Solomon, dagan kay siya ganap, dagan kay siya dala, gikan siya sa naasmatika, naa kay mahirapan ka maghinga, kay naa kay mga panic attack, or unsaon man gyud ang panic attack, no? So, pag-usapan natin mamaya yan sa health tips natin, katropa, yung panic attack. Paano ba nag-trigger ang panic attack? Mm-hmm. Okay, sige po, ayan. Time check is 7:32 na sa kagabion. Ayan, shout out na to si Lendley Gonzalez. Good evening, mate. Ayan, good evening, Kuya Ro. Ayan, birthday po. Ayan, birthday ni Commander Robby. Happy birthday po. Ayan, pinalabas natin kanina. And story pamba... Ano sabi mo, Kuya? Nagbasa man to siya o... story pambata ate kinsa kinsa nagbasa ko pambata na story. Oo nga, oh, nagbasa siya pambata na ano, alam mo guys, pabalikan natin mga katropa ang katong impeachment ba, impeachment kanina, diba? Nagbasa siya pambata, sabi ni Kuya Bison. Ayan po, oo. Kanang ganing masyadong, kanang madrama kayo, kanang emotional block, emotion, ano kayo ba? Kanang ganing, dili punto por punto, professional ka, dapat professional ka, punto por punto. Dili kay gabula-bula, imong ba-ba diha nga, dili man na siya, unsani, dili man na siya kanang imuhang kaning, daa ka sa Senado nga kanang imo ganing imohang time to talk. Oo, mura kang nagbasa o kanang nagsalaysay ka. Oo, nga dapat legal punto por punto, direct to the point. Ayaw iunsa nga mo ang panahon nga maminaw anang mga walang kwenta. Oo, walay kwenta ninyo nga mga unsa ni mga alibis kanang mga char-char ninyo. Dili man bugo ang mga taong sambayan ng Pilipino kung unsa dyo'y tinuod. Oo. Kung ang tinuod, it prevails gid na siya. Mugawas man gid, walay o aso nga makumkum o walay utot nga dili manimaho. Oo. Ang utot manimaho gyud na katropa. Oo. Kay ngano? Utot gid na siya. Ang utot dili gid na siya. Oo. Murag punto por punto na ko diri. Ano sa bayan sa katropa? Ayan, seryoso. Ayan, seryoso masyado, no? Oo. Sa tanan mga nagapaminaw sa impeachment, nga mura nagunag ka tong kay President, dating Presidente Erap sa una, nga grabe jud kayo ang mura yung movie, jud kayo bang ayaw i-open ang balota. Oh, when I was my, third year high school. Nasa General Santos City ako nag third year high school sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. Shout out diyan sa General Santos City, no? Sila start believing dira sa Sarangani province. Opo. Mhm. Diyan sa grabe kayo ang mga pinagdadaanan natin sa politika nato diri sa Pilipinas. Only in the Philippines. Sa sintro. Ayan po. Oo. Good evening, mate. Opo, sa lahat ng BCMC class 03 and 02. Oo, malapit na kami. Malapit na kami sa inyo. Ayan. Sige po. Oo. Pasalamatan na to ang ato mga sponsors like Gulayan ni Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Opo, kung gusto niyo magbalit ng mga fresh gulay, dyan lang sa Ayong Gulayan. Ayan. Opo. Okay. Okay po. Ayan ang atong iFern product. Fern D, Vitamin D3, Fern Active, and Milka. Sa lahat ng mga iFern Nation, Power Trio ang katapat sa panahon karon nga tag-ulan. Oo, tag-ulan, tag-lamig. Opo. Ayan, naka-power trio ka. Ayan, walang
problema pag naka-power trio ka. Ayan. Opo. Pag sa itong beauty products, naapo diha ang Aurora Soap. Aurora. Aurora. Aura na aura. Opo. Ginagamit yan sa mga may eczema. Ginagamit yan sa mga may psoriasis. O mga allergy. Korikong. O, korikong katropa. Kung English sa ano, oo, sa mga social is socialized. Allergy. Ayan. Sa mga panot, ay, nindot kayo ng Aurora Soap, katropa. Dali na kayo nitubo ang buhok. Oh, after ta nag-shave and everything. Ayan. May eye cream. Sa mga dagkog eye bags, kana eye cream. Ato ang Aurora eye cream. Very effective. Ang ato ang serum, very effective. Kay naa siya'y niacinamide. Opo. Best seller yan, katropa. Uncomparable din ang atong product, atong Aurora products ng iFern. Ayan. Oo, ang atong APM. Natay APM printing, katropa. Atong APM katro. APM. Oo. T-shirt printing sublimation. Very affordable lang din yan ang ilang mga printing, katropa. Bulk, makatipid ka na. Ayan. Ayan po, dyan lang po yan sa Cloud Maru. Opo, Cloud Maru. Shout out yan sa Marahan, Marilog District, Davao City. Kung gusto ninyo ma-experience ang Jurassic Park, ato na tayo sa Cloud Maru. Ayan. Dyan na lang sa Marahan, gikan sa Davao City. 1 hour and 30 minutes. Ayan po. Sige. Ayan po, gusto nyo magbaril-barilan dyan, naapoy baril-barilan. Kung gusto nyo mag-drive-drive, nga magbalintong-balintong anang medyo maputik na places, naapuntaan na sa Cloud Maru. And shout out also diha sa Dato sa Lumay, o kung gusto nyo ma-experience ang Sea of Clouds, naapod diha ang... Naadira ang ano, asa man nadira ang New Year's Peak Mountain Resort. Ay, nindot kayo na diha, katropa. Ayan, dagan kayong salamat sa ito mga sponsors and sa ito ang padayon o ganing tiwala sa ito ang programa ng Tambayan sa Katropa. Ayan po, enjoy natin ang mga nalalabing ang atong i-prepare na music na sayawan from 7 p.m. to 8 p.m. katropa. Ayan, shout out sa mga tanang mag-shout out. Ayan, you can text us or follow nyo po ang among FB page. Opo, Davao Katropa Digital. XFM Davao Katropa Digital. Pakishare po ng ating live, katropa, para daghan bibo kayo. Ayan. Pa-music tayo, mga katropa, para enjoy natin ang nalalabing mga dancing mode natin. Ayan. Sige, Buttercup. Requested niya ni Sis Belinda. Opo. See you tomorrow, Sisi, sa ato ang ganap sa Sunlight. Ayan.

Ayan, papasukin mo ako. Hi. Time check is alas 7:58 na sa kagabihan. No, parang dali ano man kayo call oy. Bago naman gito, shoutout na di ay nasa kay Leo Mazar Bolario. Sabi niya, shoutout daw si ano, ang iyang, sana all makita na ako siya ha. Oo. Nagbasa man siya og sabay pambata ato. Oo, yun na nga eh. Shoutout sa Herbolario family, RSTCM family. Sabi ni Leo Mas Herbolario, si Cheche Duquetan Hill Alicin, dira sa Davao de Oro, kumusta dira sa Davao de Oro Pasian, purok sa is, o nagaulan ba dira ang aking kapatid? Opo, nagbasa nga. Nagbasa dito? Ayan. Mm-hmm. Shout out kay Pakas Joma Panis. Tama ba na? Panis family. Panis family. Ayan. Di araman din saan gani na banda, Col? Sa may Cotabato. Ano na nga lugar na sa Ilaya? Shout out sa, opo, Herbolario family, RSTCM family. Opo. And of course, our Sir Robia, ng Philippine Navy Reservist. Happy birthday, sir. More birthdays to come. And more happy life to, more happy life and good health po. Ayan. Yun na nga eh. Anong klase yung pagano ng impeachment? Ay, nako po. Mm-hmm. Ano may istorya mo mga katropa sa impeachment? Oo, na ongoing. Thank you, sabi ni Sis Belinda. Ayan. Kumusta, Lendy Gonzalez? Hi, God bless. Ay, good evening pala. Oo, good evening, mate. Ayan. Sige. Ayan po mga katropa. Alas 8 na gyud. Nibuto na po ang alas 8. Lisod sad. Ang kung naay mo buto, nga dami nga mo buto, kana. Lahi nga buto. Ayan. Sige po, seryoso lang. Unsa to ang istorya ganina? Oo, nagistorya siya og ano, nagbasa siya og pambata na ano. Sabi ni Kuya Joe Bison. Oo. Sabi ni Kuya Joe, oo nga pambata, oo, storytelling pambata ate. Yun na nga eh. Naunsa di ay ka? Opo. Mhm. Kaway klaro. Nagsayang-sayang lang yung kaning mga sa impeachment na to ba? Dagan kayo problema ang ano Pilipinas. Dagan kayo nagutom. Dagan kayo napiktuhan sa mga trahedya. Kani-kani nga tong kwarta nga ano lang, gigamit lang yun o kanang mga ingon-ana ba nga way kung sa gusto na napatunayan, no? Oo. Wala lang gihapon ka, unjabas ang gihapon na. Oo. Kung kanang ilahang ano dira sa Senado, ilahan ang tabang sa mga nanginahanglan. Oo, kanang nag-suffer karon adto ta sa kalugar diha sa mga isolated places o dira sa third district o asa pa nang lugar nga medyo lisod jud kaayo ang ilang kinabuhi no nga kanang isang kahig isang tuka tinuod jud na katropa lalo na karunting ulan no sa mga bukid o lisod kaayo na sila ang ilaharag yung survival dara kung naay kape naay ay asukal, oo, nagasawsaw o asin o malipay na lang kung naapay toyo or naay mantika dira sa bukid, no? So, experience gina na ito katropa na during my younger years, oo. Pero kung ginahan man kaya akong inahan, shoutout sa akong inahan, Edita Hill, o nadira sa dumalag, nagtinghaya-haya na kay sakit ang ako ang 71 years old na mother na kung patayuan ako nagrebolto, patayuan dyan ako nagrebolto ang ako ang mother. Ayan, si Carlo Jane. Opo, shout out. Opo, Ma'am Jing Pigarido. Maayong gabi. Katropa. Ayan. Si Sir Carlo Jose James, Story Franca, watching. Hi, sir. O sa may istorya ninyo, Ma'am Jing, sa ano, sa ato ang impeachment na ongoing na impeachment. Ayan po. Asa padulong ang atong impeachment katropa? Oo. Murag ano na gyud, murag drama na gyud kaayo ba? Drama-drama na lang gyud, murag na siya pagkahuman ana, wala lang. Mhm. So daghan kaayo ang politics nato diri sa Philippines, grabe. Oo, mao nang daghan kay naglisod sa ato ang ano
sa ato mga kababayan. So, ana lang, marag lihok-lihok lang gyud ta. So, hayaan na nato na impeachment kay ngano kay magsigitag tungok anang impeachment mohatag ba na og pampalit nato og konsumo sa atong pamilya katropa na nato mga payables dira ah? O manginabuhi ra gyud kita og sige. O mapisa ko sana to pagpinginabuhi mo ragog sa mga simpleng Juan de la Cruz. O nagkaroon na ako dito. O na siyempre yung mga Juan de la Cruz katropa no na kanagaling nasa bukid kung pangutano nato na sila unsay may istorya ninyo about sa impeachment. May nga na mga diha sa bukid nga unsa din ang impeachment. Oh, may pag kanang nabalan na gidana nila drama sa radyo o kanang mga handumanan sa usa ka awit. Oh, mga ingon anak ka tropa. So, mamang nagapaminaw karon sa mga nagapaminaw karon sa radyo no nga ang ila ra gyud na is makakaon. Oo, naay pampalit og mga baby cologne. Oo, mga naay mapalit nga sardinas ini. Ata, mihakuni ini. Yung mga ganyan, simpleng bagay lang sa kabukiran. Lahi na kaayo ka tropa, naalay battery ang radio, naalay pang saksak. O, na may mga kuryente sa bukid karon, no? Makamonitor na sila, no? Shout out kay Akatropang Jul, Dato Pobre, dira sa, ano, si Julius, dira sa Marahan. Opo. Ayan. So sa atong mga ano no, na atay mga volunteer, oo, na atay volunteer media ano, sa ako ana siya nga alignment na sa ato ang social media. Sa social media nato with your Katropang Angel, opo, na atay mga katropa diha nga gusto mag ano volunteer. Volunteer as a media, social media personality. Opo, sa lahat ng gustong mag ano mag shout out or naay mga sharp tang kana ganing na ay pagpakabana sa ilahang ano sa ilang barangay o na sila gustong i-shout out nga dili na mapansin sa usa ka ano dili na nang ano na ba kanang mga nagtapok nga mga unsa diha ang kanal diha mga basura diha or ang inyong silingan gasigira diha sugal or na amoy mga napansin nga karumaldumal nga dili maayo. Pwede mo magiging part sa ato ang social media volunteer. Opo. Ay PM niyo lang po ako kung kinsay interesado diha sa mga lugar nga diha sa inyong mga lugar nga layo diha sa Sarangani o Malita diha sa 3rd district o sa mga asa na maabot ato ang Sibya karon kung gusto mo maging social media volunteer pwede niyo akong i-PM pwede kang maki-join sa akong family ng social media volunteer opo lahat ng pwede natin i-shout out dira or ipagawas nato dire sa ato ang programa ang inyong mga gustong ipagawas oo mga krimen mga achievement krimen. Kanang krimen siya daw. Sa may krimen, ganyan gihimo. Krimen. Anahad ko, anahad ko, ano? Oh, marag, punto for punto. Ayan. Sa mga krimen nga ginahimo sa inyong mga silingan, diha, o oh, paglabay sa basura sa ilahang, diha sa ilalom, sa ilahang, ano? Nang nagpuyo sa dagat, nga gihimo na nilag basurahan ang ilahang, ano? Ang ilahang ilalom nga kabalo nga dili pwede maglabay og basura. Kana pwede na nimo ko anog video ka tropa og ato ana siyang ipadakop sa 911. Tama ba? 911 ba dapat ang mudakop ana? Alam niyo po Senro ang mudakop ana na nagid na RA. Oo. Nga dapat kung mag-ilabay sa tamang basurahan ang basura. Wala pa man pud gyud nakulong ana penalty ana. Ato nang i-feature kung naabagid ato anang tagaan og kanang pakig-istorya ang hede sa sentro no o sa senro sentro sa senro opo unsa bagyad nabagi pangil ng inyohang mga batas dira katropa oo ayan po tambayan sa katropa akala nyo punto por punto hindi po tambayan mo ito sa katropa. Ayan sa lahat ng mga request songs nyo pwede mo mag-request serious lang opo. Si Ma'am Jing Pigarido, ay wala. Anong sabi mo, Ma'am Jing? Ay wala. Oo. Oo, sabi niya, kabantay na ang tanan.
taas na kay Agi lang siya bantay sa impeachment. Ayan, lahat jud. Oo nga eh. Dagan kayo, no? Sabi nga dito, kanang ano, kanang matumbas ang sa mukha ni sir. Unsa daw ni mag-iingon, sir? Hi, Sir Martin. Opo, si Sir Carlo. Kanang duka nga. Matumba lang. Unsa man na, sir? Matumba lang. Oo, sige. Ayan, ikaw sige tag o bantay. Oo nga, no? Sige tag bantay anang unsay nahitabuan ng impeachment. Oo. Ay kasi po mga katropa, mao man gud ang trending karon. So kung wala pud kay ano dira awa kay may story about sa impeachment, taga Philippines ka ba? Pero kung ikaw busy person ka, murag kung kanang murag madaot ang imong mawala imong peace of mind, oh, you need to have your boundaries. Kasi kung ikaw ra pud nga magsakit-sakit, malagot ka, magtan-aw, anyway, daw tralala lang ginandira ang mga ay, ang botay. So, ayan po. Ay, enjoy natin ang atong mga music po. Patugtog na natin ang Nosy Balasi. Oo, ng Sampaguita. Sino ba sila? Opo, huwag mong pansinin, katropa, ang naninira sa'yo. Opo, basta't alam mo lang, tamang ginagawa mo. Ayan. Oo, ganun. Oo, patugtog natin.

0: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
12: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
12: The secret of health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

Mahulog man sa tabi na amtik ani. Come on, breathless. Oo. Ano? Ano na mga katropa? Ayahan. Alas 8:36 na sa kagabion. Ayan. Oo, sa mga nagaproblema karon na atay bagong mga niabot nga mga dili maayo nga mga balita, no? Kana gani nagapang kuha og yuta o nagapakuha og yuta nga kanang-kanang i-claim ang usa ka propiedad o property lalo na din na belong na sa ancestral domain. Oo, ancestral domain mga katropa. O, kinsa may mga aware na kanang ancestral domain or kanang-kanang walay titulo, na titulo pero hawak na siya sa ano, sa ancestral. Oo. So ancestral kung ikaw na akadeha sa ancestral, unsay hawak ni mga dokumento kanang gikan sa ilahang ano, sa ilang chieftain or ang pinakataas-taasang head ng ancestral or kanang ginatawag nato og NCIP. Mhm. Or mga NCIPs. Ayan, sige. Opo. So karong mga ano no, kanang mga nagagara na ng mga ansadera kanang gibaligya or gi ano na gipalitan na ano gibayaran na tapos gikuhao na pod ibaligya na pod mao nang daghan ka ayo gipamatay ana nga mga style. Oo, lalo na diri no, diri na ay nga nay problema diha banda sa may Cotabato banda yan. Oo, nagiklaim ang usa ka propiedad na mga sa ilaha daw. Oo, after 30 years sa kanibalik syempre na anay mga nagugmad, naanay nagugmad sa usa ka lugar, naanay nagugmad dira, naanay mga natanom nga mga durambling mga prutas. Oo. Oo, naanay mga durian, naapay mga unsa diha, mangustin, unsa pa dirang mga prutas nga ginatanom nila. Ayan, og dili daw ano, katropa dili daw pirmahan sa barangay ang ilang petition. Oo. Nga ipareceive lang man dapat, kan dili man ipareceive ni nga di ba ni mo i-receive kap. Ngano din naman mo i-receive cup? Ah, ikaw ka pa. Oo, karapatan man na ng mga tao na i-receive kay naa sila petition nga dapat dili basta-basta kuhaon ng usa ka kanang pag-aari ng isa ka tao na lalo na naadabilong dira sa ancestral na angkon ako ni ako to. Oo, pila ka dekada. Oo. Sa pamilya tapos ni kalit lang. Oo, ni kalitlag anha sa usa ka lugar nga ila kuno, silay tag-iya, silay tag-iyas Mindanao. Naunsa day ka call? Silay tag-iya sa Mindanao. Ayan. Sige. Buti na lang kay naatay Alpha Omega. Oo, World Peace o Community Organization. Mao na sila ang nagahatag og nagabutang og kanang tarpaulin nga gikan sa I shout out kay Sir Arnado, sir. Opo, nadaghan kayo, daghan kay katikaran, daghan kayo na og atamang ng Alpha Omega. O, daghan kay matabangan ana. Lalo na karon no nagagalaganap na pud ang mga ingon ana nga sige pangawkaw og mga yuta nga dili ila. Unless kung kanang yuta gyud nga wala na ano. Bisan pag gipalasang-lasang na siguro ang ilalom ana na pud gitanom ng mga karlang na unsa day mo karlang og mga lagot mo diyang dapita. Oo, mo gani na na kung dagan tag yuta kailangan ginatog hinloan ang atong yuta kay basig mo kalit talag na ay mangangkon. Oo, lalo na kung ang imong hawak is rights lang. All right, that's your rights. Oo, unless wala na siya titulo. Oo, kaya nga og maron jud nato atong mga yuta mga katropa. Kaya daghan kayo nag ano ana tungod sa yuta, daghan kayo mupatay ng dahil sa yuta. Opo, sige. Ayan, sabi ni Ma'am Jing, ay nako, wala na sila kabantay na ang tanan ni taas na. Kay sige lang sila bantay sa impeachment, labad jud, labad jud. Sabi ni Sir Carlo Jose James, sorry Franca, kanang duka nga matumba lingkuranan. Oh, nagduka sir niya, matumbas lingkuranan. Mm-hmm. Ngano mangyud ba? Ngano mangyud? Nagduka sa lingkuranan. Oo, kulang lagi na siya gano. Kanang katulgon kayo ka ba? Kanang mag-istorya ka tropa no nga wala joy nada kanang unsa gani? Kanang boring kayo. Walay walay ano, walay impact.
Oo, walay audience impact. Naay magistorya mga katropa nga sa muka gid ani nga istorya ni tawhana o bayhana o nga dugay man kay mahuman, wa man gyud audience impact. Walay pa kay alam sa iyang nagapaminaw sa giganahan pa ba nang nagapaminaw sa iya ha? Naganahan pa ba? Murag wala rin ko ganahin sa iyong pangistorya ba? Murag boring na jud ka kaayo. O gani, kailangan na ito patugtugan, pakurata na ito ang mga tao ba? Alas 8:41 na sa kagabihon mga katropa. Ayan. So ganyan. Ganyan dapat no? Parang ano, ang tugtog ng ganito. Yan. Ayan. So katulad ko nakakaayo karon no, dapat ingon ana. Oh, fast ano, fast music. Ayan. Oh, 'di ba dapat Sir Carlo? Oh, Sir Carlo Torre Franca dapat ang music ingon ana no. O mga ganito. Yan. You're my heart, you're my soul. At as ano natin natong ilong kay para ano? Para mo taas ang ilong, dapat ito ana siyang palaging i-massage. Para ingon ani katasin yung ilong, i-massage niyo yung ilong. Ayan, my Sir Martin. Si Sir Martin vlogger, good evening po. Ayan, oo. Ayan, mauna siya ang mga katikaran karon lang dahil sa impeachment daghan kay katugon. Ni taas na tanan, oo. Oh, ni taas na tanan, buti na lang na atay pa itlog. Kasi mga na gusto mag-itlog dira, oh, na atay pa itlog dira, kabarato na kayo itong tray sa itong itlog. Doon ka na kayang kano, maganap. Ayan o, oh, dagan kayong salamat sa ito, ang Wispy Beauty Salon. Ayan, si Ma'am Shella, oo. Si Ma'am Shella Ayuban, ang iyang poging anak. Ayan. Ayan po, ang atong solo mint, ang haplos na walang katulad. Of course, babalik tayo dito, mga katropa. Padulong na tamatulog. Oo, dapat. Ayan. Pag-ingunana na ganyan ang tugtog katropa, kaya alas 8:43 na, padulong na ta magsikay-sikay sa atong mga higdaanan. O, kung na ay balak nga maglambing-lambing, magpalabing-labing kay misis, mga katropa. Ayaw kalimot pag-inom sa imuhang Turbo Capsule. Ayan, para may laban si Manoy o may laban si Mrs. Doha ka mo inom anang men enhancer na siya. Oo, para pang-active sa mga cells, sa mga muscles. Ayan, og ni Mrs. Doha mo. Inom ana 30 minutos before mo maglabing-labing. Ayan. Asa kini mapalit, diri mapalit sa inyong mga suking mga butika. Ayan. Para may kwento, uminom kayo para may kwento, may testimony kayo. Gaano ka galing ang atong Turbo Capsule. Ayaw ka bala ka kay FDA approve ang atong Turbo Capsule katropa. Kung ikaw kapoy kaayo sa trabaho, dili na kayo ka maka-function well, dili na kayo makakumbati, o kumbati sa trabaho, pagkagabi, ikumbati kay misis. Ay! Oo, para makaingon jud ka, o, this is life. Life is life. Oo. Colorful kayang kinabuhi, mga katropa, pag nakainom ka o Turbo Capsule. 30 minutos before maglabing-labing. FDA approved ka tropa ha? Ayaw ka adlok mag-inumani kay nindot kayo kay wala ginasyay, delikado. Opo. Ayan. Time check is alas 8:45 na. Hatod kini sa ato Turbo Capsule. Ayan. Sa ato mga katropa karon nga nag-monitor. So, layin kini ninyo ang Turbo Capsule. Supplement for men and women. Ayan. Sige po. Ayan mga katropa. 15 minutos lang para mo
ano na po, mutaging ting na po, mutingog na po ang atong orasan sa alas 9. Sa mga bago lang karoon, pauli silang panimalay. Ingat-ingat sa pag-uli. Oo, amping sa mga diya sa mga landslide prones, landslide diya sa inyong mga lugar. Kaya kasigi na pong ulan. Oo. Ang weather na to karoon, unpredictable kaayo katropa. Ayan, sa tanan nag-birthday. Happy birthday sa tanan. Nangahubog na ba mo? Kung nahubog na mo, ay ayaw lang magmaoy. Ibutang lang sa tiyan. Tapos, ayaw isuka kay sayang inyong giinom. Shout out kay Sis Belinda. See you tomorrow, sis. Ayan. Dagan kayong salamat sa inyong tanan para sa atong mga bago lang nag-monitor. This is your sexy DJ Angel. 7 p.m. to 9 p.m. ng tambayan sa katropa. Sa tanang gusto mag-request o may kamahabol pa ba inyong mga request? Opo. Sige, ipatugtog na to ang ano, when the smoke is going down. Naaba tayo dyan. Naata. When the smoke is going down. O, yung kanta na no, si Bala, si Katropa. Oo. Sino ba sila? Kung sinong naninira sa'yo, huwag mong pansinin, Katropa. Sino ba sila? Opo. Padayon lang ta sa pagkama sa kinabuhi, kay ang kinabuhi, weather-weather lang. Na ay adlaw, na ay ulan, na ay ulan-ulan, na po init-init. Murag ikaw lang. Murag ang imong gugma lang katropa na ay init-init, usahay bugna, usahay init, usahay lami, usahay way lami. Okay, enjoy muna natin ang mga music katropa.

0: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Exciting, Clarex kayo. Ayun mga katropa, oo, ang oras alas 8:54 na sa kagabion. Opo, magbabay na pud kita. Oo, maragbago naman to ng alas 7, ng alas 9 na pod. Opo, ugma, 8 na pod. Pizza 8 na katropa, 7-7-2026 karo, no? Alas. Ang pizza, July. Murag bago na to nag-June, mag-July, mag-August na punta. Murag bago lang yun. Murag dali na kayo ang dangan sa panahon ka, tropa. Ang mga oras nagdagan, kaya atog yung habulon. Dili na mabalik ang kahapon. Ang nakalipas, di maaring balikan. Oo, parang sa dinami-dami ng iyong pinaiyak. Ay! Anong yari, Col? Oo. Anong yari? Layo. Sige po, katropa. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban kay Sir Erwin. Ala, Erwin. Opo. Nakahabol pa rin si Sir Erwin. Diin kahalin. Good night, sweet dreams. Sabi ni Sir Erwin. Good night, sweet dreams. Opo, sweet dreams sa lahat ng mga nagapatimbaya o nagapaminaw karon sa atong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Salamat kayo. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa akong programa kada alas 7 hangtod alas 9 sa kagabion. Atong pasalamatan ang atong technical director. Ayan si Joe. Ayan po, brother, ang atong katropang Joff, o poging-pogi si Dalming Su ng XFM. Flawless na flawless katropa. O gato ang station manager, sir. Kay sir, Dalmisha. Jasper Magonsha, sir. Dagan kayong salamat. Ayan, sa tanang mga sa atong mga katropa nagapalagi gyud nagasubaybay sa atong programa. Daghang salamat mga katropa. See you po tomorrow again ng same time. Magtimbaya mo, mag-request mo o sa inyong ipadangat sa atong programa. Oo, mga handumanan sa usa ka awit og kini ang akong suliran. Oo, suliran og mga sulat tambag og mga gusto ninyong about is kwento nyo nga yung ano about sa inyong experience sa ato ang turbo capsule kini ang suliran nga nasulbad. Ayan. Daghang salamat mga katropa. Ingat sa pag-uli. Good night. And this is your sexy DJ Angel is signing off.

Grabe naman yun eh. Sakit na mayad kayo sa buot. Di lang lagi daw ikaw. Di lang ikaw. Di lang ikaw. Grabe na ka sakit sa mga kanta ba? Maski yung saon, yun na tuog piyong-piyong ano. Sakit ko kayo. Di lang ikaw. Huwag ka naman taani o eh. Sakit na bito kayo, no? Maayong gabi po sa ito ang mga bibigyan na minaw karon all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po hang tulos on si karong gabi una live madungog once again sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Bungol mang gihapon ko bay? Okay ra ko. Okay ra ko. So yung giingon, no sa? Wala na ka ng murag kuan siya jet lag. Ah, jet lag. Ahali ka gikan. Duty ra man kang ano nagka jet lag kuno ka. Ito, B.O.Y. Kumusta man mo din haan na ni hapon na ba ang mga B.B.? O paghuman sa pagpanihapon, hayo kalimot, 30 minutes after kaon, inuma ang ato ang santan vitamin C, pampaligon ka na siya sa imuhang immune system. Importante gid being amuligon ang imuhang immune system tungod kay sa panahon karon dili na to masabtan ang ato ang weather condition. Sometimes it's so hot, sometimes I'm very hot. Bitaw, dili masabtan, no? Usahay init, usahay bugnaw, usahay ulan, higid na to masabtan. Mo nang ato ang lawas usahay maglisod og adjust o sa kanang weather conditions nga pabago-bago. Mo nang ato gid na siyang protektahan batok sa mga sakit-sakit nga bitbit sa pangit nga panahon pag inom og Santon Vitamin C. Ay bahog ilok, adjust ko. Nako, oh, isa po dai na sa mga pangutan na dai niya, no? Kanang what if daw baho og ilok bi? Solusyon ni gid itaw na imong problema sa imong panglawas, ha? Personal hygiene is all that matters. Importante gid na siya ilabi na kung ikaw nagdadalaga at saka nagbibinata. Importante gid nga wala kayo mga baho-baho sa imong kalawasan. Kapag kapo baho sa ilok, baho sa tiil, baho sa imong kalawasan, labi na sa imong liog, kanagong sobraan nimo kadako unya o say mo mubaliko na ng imuhang liog o say wa na gani liog, di ba? Usually magsingot-singot man na. O, imuha na siyang solusyonan, ha? Sabunin na siya og Santon Plus Herbal Soap. Makaputi po din siya bi sa mga singit-singit sa tuang kalawasan. Kung gusto ka nga makatipid, imuha na siyang tungaon kaupat. O, nindot kayo na siya bi, basta kay makasuway ka ani. Magbalik-balik na giga sa mga pharmacies nationwide. Santon Plus Herbal Soap. O, pampahami sa imuhang kutis. Available na po sa mga suking butika nationwide. O, pwede po ikaw makapalit sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lang diri sa may second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office sa Malaybalay City. Para po! One more time. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Kadugay ba na ako maulian? Pag ang tingog gani ang labanan gani bi, pag ang tingog yun ang imuhang puhunan sa imuhang trabaho. Good luck! Atong Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Maramag na akitay branches po sa Valencia and there is sa Malaybalay at bang po sa Polymedic ang isa sa at bang sa Malaybalay City Hall. Nga nung na'y mga tao nga magbuot-buot para sa imo. Sometimes, no, di ba? Oh, kanang usahay, tingala ka, single pa ka, wala pa kay kabilingan sa kinabuhi. Gichismis na kasi mong silingan. O niya, harap-harapan din nga pagkachismis. Kanusa pa man ka magminyo, tiguwang naman ka. Pero anak, good. No, di ba, kabantay mo, anak, kasaway mo, anak. Kanagong, magbuot-buot siya sa imong life, boy, mo yun na, uy, pila naman intaw ni mong edad. Kanusa pa man ka manganak?
Hoy nga lang, wala na siya yung anak. Ay, panganak na mo, oy. Ngayon na anak, good. Diba? In short, nagbuot-buot siya sa imong life. Nga lang, sige raman kaglaag-laag. Magkuan, buot man ka. May mga ngayon na anak nga tao, Bing. Kanang murag daw, di ka kahimutang sa ilang kinabuhi. Kanang murag ang ilang happiness ba kay kanagong manghilabot sa kinabuhi sa laing tao, murag og dako kayong ambag sa imuha, good. Technically speaking, wala gisali ambag sa imong kinabuhi. It's just gusto lang ginilang i-chismis imong life. Gusto lang ginilang makialam sa imong life without... Wala, gusto lang napakialaman. No? Gusto lang, feel lang ginilang nga makisaw-saw sa imong kinabuhi. Hay nako, bitaw, bihak. Sa inyong mga reaction karong gabi una, pwede mo nga mag-message o mag-react mo sa to ang live karon. 101.7 XFM Bukidnon. Live kita makita din ha, abi ha. Of course, makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipaw Zamboanga, Sibugay, and igun man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, sa Tinambunan Family, dyan sa may Bugaon, Lantapan, Bukidnon. Thank you! Thank you ng madaming. Kay Tatay Bossing Ben, may gabi po tay. Si Ray Sorbano Kuluma. Ayos daw. Dili gyud. Oh. Si Anthony Adder, ana siya nga suya, gid na sila Cinderella. Marites mo gud na silang dako. Oo, di dawat-dawat lang gid ta ana. Unsa usual inyo hang mga rebata sa ana? Unsa mga tubag ninyo pag halimbawa pangutan-on mo sa imong siling nga maingon na siya nga, "Hoy, unsa naman taon ka, oy?" Oh, kanang kuan po, kanang taro nga po na inyong balay. Anong good? Kanang, kusa ba ng color sa imong kurtina nga pink man kay na? Buot-buot. Kambiyoy na lang na green. Sabok kay na mga ingunoan. Ano ko nang pakialaman imuhang life ba? Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Mi, kung unsa man ang ato ang mga ganap sa buhay, laban lang gid mi ha. Ooh. Oh, si Junlin Ranz, may gabi din ha. Salamat kay sa mong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Anthony Adder, shout out ko sa kong Mama Gloria Adder nga nagmata pa karon. Oh, kada gabi i-jug ko kapaminaw sa imuhang programa live. Live from Purok 3, Barangay 9, Malaybalay City. Oy, may gabi din ha sa mga taga Malaybalay City. Taga Barangay 9 ha, mga BPSO di ha, kumusta naman mo di ha? Thank you! Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Wala pa rin natulog yung Mama Gloria. Mamang, may gabi imang! Mamang Gloria! Nag-practice na good ko Anthony, ay nga magmama ko sa mong mama. Hi kay Paolo Avelito. Cinderella tinuod daw, original na ang Xerox ron. Oy. Naku, hindi, wala akong reaction dyan. Sinong may sabi na ang Xerox copy ay pwede maging original? Naku, basta yung certified true copy lang na. Pero dili ko na siya ang original. Sometimes nakikipag gina-Xerox nilang imuhang kinabuhi kay pagtuon nila kaya nilang tumpangan. Unique man gid tabi, dili na kaya sundugon ng imong kinabuhi. I'm telling you, 'di ba? Hi kay Gilbert Agravante Coronado, all the way from Malolos, Bulacan. Thank you. Nako, ang layo-layo niyo po. Magandang gabi po sa inyo, Sir Gilbert Agravante Coronado. Donkski Gimpayan, Hi Dokang Richard Alampayan. May gabi po

0: Si Panawag, si Albert Lapasara, no? Si Panawag sa Messenger. Noon sa day ka, Albert? Hindi ka na naman natatahimik, Albert. Si Albert ng Ipil, Zamboanga, si Bugay, Manggabi, Ibebe. Miss you, miss you.
1: Thank you!
0: Magsige lang nila siya Panawag ay, uy, pwede mo nga matawag ha sa 0945-443-5869. Balik ko na ako. 0945-443-5869. Si Jamil Inuhales. Hello sa kong kaugalingon from Davao City. Ano na lang yung jam? Ano na lang yung i-greet itong kaugalingon jam? Ay naku, jam. Gapangita, guro na sa photocopy ng original. Dili manggod kay sa tinuod lang, maskin pagkopyahon nilang, sa example, ang iyahang ex kay kanang taas og buhok, kopyahon sa iyang present karon. Dili man gidapon nimo kayang kopyahon. Kopya makopya man nimo tuod ang buhok, pero dili ang batasan sa iyahang ex. Ala la la la la. Hi Kang Albert Hidlay, hello daw Kang Jason Algoso. Nga nangita og uyab nga 19 anyos lahat, high maintenance ba ya gid na. Mao nay trending karon nga ang photocopy daw is considered Kasi ahan ni sa ko ano sa kagubot ni karon sa Pilipinas. Photocopy is considered as original. Ooh. Sama na siya sa mga chismis nga pwedeng gamiton as kuan. Sasaw sa Pilipinas. Ay, naku, kasabot. Muna, hindi na ko gatan og balita. Naku, kami nagbalita. Kapuyan ako. Sige lang ha. Ay, importante ka ron. Basta kay importante ka ron. Maski yun sa kagubot sa kalibutan, kamugi hapong duha. Ang magkauban. Sa mga magpamilya, sa mga magkasawa din ha, akaroon, nga kapit kamay gihapon, nga nagkuyog, mga dasig gihapon kaayo, nagkuyog-kuyog gihapon despite sa kagubot sa kalibutan. Congratulations po sa inyo at dili mo affected sa kagubot, gyud sa nasod. Sige lang, kaya malampasan na gyud nato ni Perobitaw. Sa mga mag-asawa din ha, ang medyo shaky na po ang inyohang relasyon. Simple lang po ang ato ang sekreto, biha. Kinahanggan nga mag-unungay gyud mo sa usag-usa, wala gyud mo choice. No? Unungan gyud niya ang usag-usa, sabto ng usag-usa, mahalo ng usag-usa, o dapat loyal sa usag-usa. O pag-abot sa satisfaction sa partner, ayaw ba ya kalimot, nga available na po ang ato ang Turbo Men Enhancer. Kanisya biyang atong turbo, pwede sa babae, pwede sa lalaki, o sa may benefits na to, ana. Sa mga kalalakihan, simple lang, pampadugang ni siya sa kanang gana. O, pampadugang sa kusog sa imuhang tuhod. O, makalahutay ni siya og duha or tulo kaadlaw. Sa mga kababaihan, pampadugang gana. O, sa pakiglabing-labing nimo sa imuhang bana. Muna para mas ligon po o mas malipayo ng imuhang pinagpanag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog ako sa Togo sa XFM. Ipalit dayon ko.
4: Bisan ta, ipakapin na nga akong edad.
3: Matahinay naman.
4: Naulawan ko sa akong chicks.
3: Tumar na ako sa Togo, grabe.
4: Nakasiris pa.
3: Happy kayo eh. Sulayin sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa Diana, miss?
5: Para sa tour nyo ni misis.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni misis nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: pa. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi nilo. Mayroon ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tulog. Magdamdo na good ko. Kami at ito bilik man. Masama ginang sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Sampung Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan ng guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon, Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon, Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Wala na siya'y oras. Muna, hindi ko mag-update. Okay, wala na siya'y oras sa imuhan. Sige lang, good chill-chill, lang good diha. Balik na sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi iya. Hatod-usap ka na to sa Turbo Man Enhancer. O syempre sa mga bibi na itong akuyugan kita hangtod unyang alas 11 sa gabi iya. Pagtimpla mo og kape biha ang atong kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kini siya sa imuha bitungod kay o kung halimbawa ang imuhang trabaho is panggabi, tagaan kani og tama nga kusog hangtod sa makahuman ka sa imuhang shift o sa panahon pud na matulog ni ikaw, dili ka magka-insomnia. The good thing about Santon Gold Coffee Mix, naa siya glutathione and collagen, makatabang usab kini siya sa pagpanindot sa imuhang pamanit, sa imuhang kutis, and at the same time, matambalan usab ang imuhang mga balatian. Available na po nga ang Santon Gold Coffee Mix sa mga suking butika nationwide o pwede usab mapalit sa mga suking XFM stations sa tibuok Pilipinas. Balikan nato nga ang Sir BB question karong gabi una. Pwede mo nga mag-text sa kuha sa 0945-443-5869. Bibi Jow, paliwag ko sa text line. Nakalimutan ko na naman talaga. Ay, kung pwede palang i-itsa, no? I-itsa, giba? Saan taman nga, dili man pwede i-itsa. So, palihog na lang kog transfer. Right here. Thank you much. Thank you so much. And sorry. Kaya pati nagtindugon, gid-in taon, tika karong gabi una. Nabi ako sa ning pang-cancel inyong mga kuan, ha? Mga tawag-tawag din, hi? Dili sa magtawag-tawag, ha? Unlock. Sabi, i-unlock, oy, dabi. Ato sa nang i-scroll, ayan lang ng unlock, oy. Gusto ba ka nga makabawi? Aba! Di makugasugal in town, bibi, oy. Walay mahimo sa ilang kaugalingon kaysa bantayan nila ang lahi tao. May pag ilang atimanon, ilang kaugalingon. Sila pa'y gadali nga magminyo ka kaysa sa imo, murag sila ang mabuhi-mubuhi. Naingon anak bitaw, karag magbuot-buot bitaw sila sa imuhang kinabuhi, no? Nga kanagong ikaw kay nag-enjoy pa ka sa imuhang life, nga maingon din sila nga, hala, wala ka na pressure. Hala, wala ka kapuya sa imuhang life, nga wala pa man kaingon ani, wala pa kaingon ana. Hala, lahi lagi ang imong achievement kaysa sa achievement sa kung anak mo nga anak. Comparison at its best. Ay, ang buot na lang ani mga sakit sa mga Pilipinas. Mga Pilipinos. Pilipinos, Pilipinas. Hi, Kang Max Demi. Ako yawa sa iyong profile pic. Uy, kay kuan man. Unsa tawag ani? QR code.
3: Okay.
2: QR code sa kanang kwarta. No? Murga go time ni ba? Lagi? Paliwag ko shout out kang Brugudot. Uy, may gabi idea. Brugudot. Kanindot ba sa pangalan ni Grugudot? Brugudot di ay. Di ba baling mahulog ako di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Ansa daw? Di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Charot. Aha naman po ka nakapunit ani Jam. Nalibitan si Jam, daghan na ka siya mga napunitan ng mga maayuhon. No? Emch D. Guzman, hi Cinderella, kung mali, pangialaman, Jude, dili madala bindalo, o watching from Kalinan, Davao City. Thank you! Lamat kay Emch, ha? Bitaw, ay, maski unsaong bitaw na ito, no? Sa tinuod lang, maski unsa pa bitaw, kanino ta nga ito ang kinabuhi, maski pagka na naghilom-hilom lang galit ta, dili Jude maiwasan nga nagi makialam sa imo, ha? No? Usay, isyuhon ka. Yun ka. Hi, ko ni Jovan, bibi nga sige, og compute, og swartress. Ay, nindot pod ni. manghatag og kuan diha. Ako nagsawa jud ko ning manghatag nagapanghatag man ko og guide. Kapuyan lang ko ninyo gadi mo makadaog mo di mo manghatag nako. O kanang inyo man kung kuan ko anon. Mangilad man mo sa kuha, mingon-ingon mga tagaan ko ninyo, di man di ko ninyo pansinon makadaog gani murag huyo na lang ko sa inyo. Lain ka ayaw mo. Pero bitaw, unsa man ang inyohang usually buhaton kapag kanay mga tao nga hilig kay makialam sa inyong kinabuhi. Usually sa mga desisyon ninyo sa inyohang life. Example, ikaw lagi, gwapo lagi kay nagtrabaho ng imuhang silingan, ikaw lagi kay kuan lagi kay ka. No? Stagnan palagi ka na, palagi gihapon ka din ha. Ang siplano rin sa imuhang life. Ay, kalisod, ani. Ang atong buhaton, ana, ayaw na lang gitaw na sa tagda. Kay kulang ragin na siya sa pagtagad sa ilang palalami kay kusiun. No? Mayingon, ana, ang klaseng tao ka nang hilig kay makialam bitaw sa imuha. Pasagdi. No? Ayaw pansina, diba? Samot, kina siya chismis sa imo. At least, importante ka sa iya, ha? Nangita siya away nga ka nang mapansin yun niya imong life. Diba? Kung napalang isweldo nga maging chismosa, wala dato, nagin siya. Halo sa kong mahal nga nang hugas sa plato sa may pultahan from Ruel Makatiag of Masbate City. Aloy! Kailangan pa ba na akong manghugas sa plato para i-greet lang ko sa kong mahal? May pamaniimuhang mahal, oy, Ruel Makatiag. Pero, panganli siguro ni imuhang mahal kaya si daghan kayong magkuanaan yung mag-assume. Lain kaayo. Kung i-greet kayo ninyo yung mga baby, panganli po siguro ninyo, uy. Uy, baby, taw ha, at ang ninyo nga taw doon nga to ang putahe confession. O sana po ka, baby, na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanaki. Abri po ang ato ang official messenger. I-search ang 101.7 XFM bukid noon. Pwede kang magpadala sa imuhang problema diha. Oh, ato na siyang imaydi para mawala within 24 hours. Pero bitaw, mas hindi ayaw makatabang mi sa imuang sa imuang katinawan, sa imuang panghuna-huna. Kaya usahay manggod, mas effective manggod kung ato na siyang i-voice out sa mga taong makahatag po sa tuwag katinawan. No? Again, 101.7 XFM bukid noon, i-care off lang sa kuha kaya ako'y bahala nga maghatag o ginabuhi sa imuhang problema. Itago na to ang imuhang identity imo gabalaka kay kabalo kong maikog pud kang mabalan ka sa imong mga silingan. Pwede pud kang mutawag sa 0945-443-5869 o pwede ko nimong istoryahon gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 11 kung gusto nimong imuhang i-live ang imuhang putahe confession. Rated SPG ka na siya nga programa, biham. Mumuhang nyo gid mis mga ginikanan nga i-guide ang inyohang mga anak, especially sa mga nagmatapak haron. Okay, basig unya namin mga maingon nga words nga dili suitable para sa ilaha. At least naa mo nga mo guide all time. All the time. Pasalamat chapon ko sa mangialam sa ko ang life. Okay, padayon nga magbuhat og butang sa pakialaman nila. Bahala ka diya, Paulo Avilito. Once again, mubalik po ang atang programang putahe sa gabi baguman po sa pipila ka mga pahinumdum. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Aplaya, 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo, nagainom kong kape, hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay, mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasi magin akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Stone, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawag!
0: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga hinanakit, o andam na kitang magawasan sa imuhang mga kasakit diha. Lahi lagi dayon yung ginahuna-huna oy. Bitaw sa mga ganahan nga magpagawa sa ilang mga kasakit diha, mga kalipay, or gusto mo mag-share sa inyong mga lessons for the day, pwede ko ninyong i-message atong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang sa kong pangalan Cinderella kay para maabot gyud sa kuway in case nga mag-message mo tapos pag-adlaw wag wala ko at least ma-address sa kuwa sa kong mga kaubanan diri sa XFM Bukidnon. Reminders lamang po nga ato ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hatod usab kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi kung ikaw buntis o ganan need mo magpa-prenatal check-up o wala kay budget, libre po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak ka na, may pa-cashback ka pa. Pwede silang makita or pwede nimo silang bisitahon sa may Barangay Size o Corner Moreno Street. Kili lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop o Atbang sa Kanayan or Terminal Pakanayan. Diri lamang po na sa may Malaybalay City, Bukidnon. Gabi ato sa nisilip kong kadali, B. Si Hash Walker. Wala ko kabaluan na Hash, ha? I have no idea what you're talking about. Esensya na. Albert Hidlay, gwapa daw ka ngayon si Jason Algoso nga nagbanlas diri anayan Maragusan Davao de Oro. Thank you, Jason.
1: Thank you.
0: Kuan son kanang kuan gani son kanang panghatag diya gold. Malags ka na mga scrap lang. Kinsay kauban ni mo diha, Milane? May gabi po sa itong mga kaubanan karon sa XFM Bayugan City. Hi kang Ming Ming Ming. May gabi diha, Melanie Doran, kang Kuya Ray Alenton. Kinsay ba yung mga kaubanan nato din ha? Amro, gimingaw ko sa isa ba? No? O naman diha, oy, tuwa na mag-manels. May gabi ninyo din ha, ano, salamat sa inyo ang pagpaminaw. Abi na ko na nga tulog na alas ko an na baya o alas oras na para magmahal. Di ko magsulti lagi sa oras ng bala mo diya. Basta kaya i-regards lang ko, amping lang mo permanente din ha. Bi ay ha kumparayon sa unahan. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Di na ko maglangan-langan pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para po once again sa Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Eh, kini niyawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
3: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Untruga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Jojo. 32 anyos. O sa akong pangidaron, Cinderella. Ubay-ubayo na sab ang akong nahimong uyab. Sa kadaghan sa kong uyab, Cinderella. Kadaghan na usab ko naka-experience of broken heart. Majority sa mga rason, Cinderella, nga nung mabiyaan ko tungod kay dili ko dato. Sa karon, Cinderella, na ako'y bagong girlfriend. Ug kabalo ko nga naay kayang iyang pamilya. Pero grabe niya ka-humble, Cinderella. Siya ang always gonna remind sa kuha nga kapag kadaw katubang na ako ang iyang pamilya, dili doon ako kailangan mag-pretend na usa ko kadato. Ang gusto doon nila is ang simple lang na kinabuhi. Ug tungod ana, Cinderella, napugos ko nga magpakita ko sa iyang pamilya sila ang first gathering. Ang pinakaunang pangutana sa iyang papa, Cinderella, kung unsa daw ako ang trabaho, pila daw ako ang sweldo. Cinderella, sa panahon unta ang ako ng tubagon, nisingit ang ako ang uyab, ug niingon nga dapat dili daw na siya ginapangutana, as privacy daw nako siya. Niingon ang iyang papa, Cinderella, nga siguroon lang gid daw nako nga makasustain ko sa lifestyle sa iyang anak. Before sa kong birthday, Cinderella, nagplano gid ko, nagsigi ko og overtime, nag-ipon jud ko og daghang kwarta. Kay maghanda jud ko, kay confident kayo ko nga makaselebrate ko sa ko ang birthday nga kauban ako ang bag-ong uyab. And syempre knowing na naang yang mga ginikanan, kabalo jud ko nga moadto gid sila sa ko ang birthday. Although dili man magka-level ang amo ang lifestyle, i-invite gihapon nako sila sa Osaka Buffet Resto. Cinderella, happy kay ko kasi tinuod lang ni adtugid sila sa ko ang birthday. Okay, ma'am pod. Tapos Cinderella, niingon sila sa ako nga ilaha kong imbitahon sa birthday daw sa ilahang apo. Nauntaan ako, Cinderella, kung pila katuig na ang ilang apo ug niingon ang iyang mama nga usa katuig na daw kuno. After 3 weeks, Cinderella, namalit jud ko mga dulaan, namalit ko formula, namalit ko sanina. Pero irigalo na ako sa ilang apo sa iyang first birthday. Grabe, Cinderella, pag-abot gid nako sa venue. Nindot kaayo ang venue gid, Cinderella, like grabe gid ang gasto. Siguro kulang-kulang o sa kamilyon siguro, Cinderella. Pero na-shock ko sa pag-abot nako sa entrance. Entrance mismo sa Hotel Cinderella kung asa gi-held or i-held ang birthday sa ilang apo nga ang picture in town. Picture sa Osaka Iro. Di ay to, Cinderella, ang apo di ay nga ilahang ginamention sa kuha ang ilang pasabot o sa di ay ka-fur baby o sa di ay ka-iro, Cinderella. Nangutan ako sa kong uyab kung anong wala siya magsulti. Wala unta ko nakapamalit og mga formula na para sa Osaka baby. Ug sa dihang Cinderella ang tubag sa kong uyab. Gusto daw niya makita nga ko ang reaksyon. Kasi for sure daw, first time na ako ma-experience ang umattend sa party sa Osaka Iro. Nabongga.
mundo pa sa akong birthday. Grabe, Cinderella na siya ko sa giingon sa kuang uyaw. Iro lang, grabe gyud kabongga ang birthday. While gina-welcome nila ang iro Cinderella pasulod sa venue, nagsakay kini ug usa ka sakinad nga naka-remote control. Sa dayon-dayon, gisugat ko sa iyang amahan ug niingon, ingana ang tinuod na selebrasyon. Wala ko kabalo, Cinderella, kung naaba siya'y laing ginamensyon, naaba siya'y laing pasabot, pero feeling na ako kapadungog-dungog siya. Ug iyang ginapamukha sa kuwa, Cinderella, nga dili na ako ka-level ang iyang pamilya. Sa tono pa lang sa iyang pag-ingon, ngaingon ana daw kuno ang selebrasyon sa birthday. Dili pareha sa ko ang selebrasyon. Nasakitan ko. Nasakitan ko. Tungod kay love na ko ang akong uyab. Ug andam na ko nga mag-settle og usa ka pamilya. Magminyo Cinderella. Tungod kay ako ang uyab. Grabe ka buutan. Apan nga kabala ka ko Cinderella kay ako ang future ugangan. Daw mga mata pobre. Daw murag dili ko dawat Cinderella. Daw murag dili dawat kung unsay kaya na ako sa kong kinabuhi. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Karon kun asa sure na ko sa kong kinabuhi, gaduha-duha na hinuon ko. Gakabala ka lang pud ko Cinderella. Kay basin pud di ay. Basin nag-pretend lang pud lang ako ang uyab. Nga usa ka humble, usa ka hinhin. Pero ang tinuod, parehas siyang batasan sa iyang ginikanan. Tabangi ko ninyo, Cinderella. Karon kami niyoon na jud kaayo ko. Pero gaduha-duha gid gihapon ko kung unsa ang mahimo na akong desisyon. Unta inyo akong matagaan ug katin-awan sa ko ang panghuna-huna. Para sa putahe confession. Jojo.

0: taon na na
1: pandugay na to
0: na koy pian ha nabukod ako na
1: siguro mar bulan na siguro sa likod
0: tadong mako kay sirin doon at istingan daw
1: i try na ko
0: inom ana
1: sa tungod primero sa tungod lang
0: ma istay tako sa kasimana mo
1: iko ana
0: sa isa lang ganito
1: na usa ka bulan
0: ikaw may mga kumbukol
1: na koy sis
0: ba una gamay kayo munggos lang ato nagkadako na siya mo rek ulin karon gamay pod naayo jud ako mga bukol sa kong lawas ubag na ko sa likod ubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa yes toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. O pasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag Terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si Jun sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Bay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan.
11: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ako prepare. Sorry. Ay, balik na sa to ang programa ko ng gabi una ha. O gaganina biin nyo ang nadungog. Ang istorya ni Jojo. Ooh! Si Jojo kung asa na feel niya nga murag gimaliit gid siya sa pamilya sa iyahang uyab. Ug karong panahon na bimuraga si Jojo manggod. Kami nyo una. Ang problema lang, mura na duha-duha na siya tungod kay ang pamilya sa iyahang girlfriend, medyo may pagkamata pobre. Yun lang yun ang problema, ana, no? No, kanang nakasuway na bumuan ng, o sa experience, anang naa kay future ugangan nga, grabe ka mata pobre. Lisud. Lisud ka ayo. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages kay naka-live gihapon kita karon. Hi, Kang Archie Pensanaves Lumakin.
1: Thank you,
0: Bebe, si Harold Salang all the way from New Sambog, Dabao del Norte, New Corellia.
1: Thank you!
0: May gabi eh, baby. Salamat kayo sa inyong pagdatanaw sa to ang live ganong gabi una. Si Texter 296, ana siya, may gabi eh. Dayon pag minyo na kay Muninang ko. Minyo na tigulang na ka. Grabe na mo. May gabi, ate. Bitaw, ate. Ana, pag minyo na kay Muninang ko. Minyo na tigulang na ka. Kay inig ka tigulang ni mo. Walay mo, ate, man sa imuha. Gusto sa kong ex, pakigbalik sa ako, ate. Hala mo diya. Minyo na lang mong inyo. Ay lang ko ibalik sa kong ex. No way. No way. Living without you. No. Hi, Ma'am Cindy. Si Jason from Cebu. Maka-inlove good kayo imong tingog, Ma'am. Oy, request kong song na Empty Space by James Arthur. Na-inlove pa kaning pagaw, manggali? Anya, nakama-inlove. Huwag dili na ko pagaw. Akanin mo, nagtaas-taas gini inyo. Mawa kay sa akin. Pero basahon, gaya po nato. Bahalag taas-taas kay ni iyahang komento. O, si Texter 0020. Ito yung isa-isahon, biha. Ngayon, magpasay lodaan. Pasig mo kalit kung ganang simang diriron. Ako maingon ni mo, Jo. Pari-pariha man talalaki. Ako pa ni mo. Samtang sayo pa, ayaw na jud pog sa imong giha, ginahuna-huna. Kasi sa analyze na ako, dili jud boto ang ginikanan sa imuha labaw na o ang estado ninyo layo ra kaayo. Kaysa pag gipakita sa imuha o giingon nila nga mas tinuod pa ang birthday sa ilang iro. Kaysa sa imuhang birthday, maklaro na kayo nga ginainsulto na kanila. Klaro na mangigayo. No? I know nga love kayo ni mo ang girl pero huna-huna asa ka makadaghan. O kamo tinuod ambot o makaya ba ni mo ang ugma ninyo o magdayon mo. Tinuod o gugmahan ta, buhaton na to ang tanan para sa to ang gihigugma pero ayaw ra gugma. Ang ipairal, i-appeal po ni mong huna-huna. Labaw na karon nga material na ang gairal sa kalibutan. Pagkwartahan, walay dili makadawat ni mo. Pero og parehan na to nga pobre, niya gapaningkamot, disudjud. Mayroon taong kinuod nga lahi o kinaiya ang iyang uyab. O guna-huna kay sa iyang ginikanan kay, mas piliun niya ang makigunong ni mo kay makasabot siya sa imuang sitwasyon. Pero og dili ikaw ra jud ang masakitan sa ulahing maong huna-huna agid pag-ayo. Uy, very well said, gidni. No? Mo nang gipili ginako nga basahon ning iyang taas kay nga mensahe tungod kay naagid siya inuunod. Tinuod bitaw, no? Even sa to ang family members gani or even sa mga relatives ninyo, kung ikaw usa ka kanang usa ka yanong tao lang nyo, wala kay kwarta, yes, dili gid ka nalang iyon. Realidad na siya, be. Mo nang maningkamot kita sa to ang kaugalingon kay lisod kita mo duo sa to ang mga relatives nga na gid na. Oh, pero napoy mga relatives na to nga maayo gid pud noon sa tuang prangka gid pud kayo nga wala. Uy, wala man gid ko ana. Uy, wala man kay matabang sa imo. Pasensya jud kaayo. Oh, tinuod jud pud nga nagkamang. Pero kanang makabalo gani ka nga imong friends or imong relatives na you're always there for them tapos kanang mo siguro you're expecting something in return tapos wala kay madawat sa ila, murag sakit pud ba ya no? Pero mo na iingon din ha nga patience lang gyud. Wala man tay mahimo kung dili ta nila tabangan, wala gid tay mahimo. Kung dili ta nila ilhon, wala gid pud tay mahimo. Dawat-dawat na lang gid ta ani. Saon ta man? Gipanganak ra man tang gwapo-gwapa, way kwarta. Lisuda anak no. Ibasing ganahan mo manawag ha 0945-443-5869 mo dawat pa kung tawag karon dili kung dili mo mangluod
2: secret
0: sino pang luod na pud mo nay sig ganina pud sigig miss school kabulong oh kabulong nagyoyo po taga miss school no unya na unya na pwede na mo manawag gani karon pag maghatag lang man kita sa inyo ha og signal nga pwede na mong manawag tawag na mo diretso no dili na magluod-luod pero bitaw ang tinuod na jo no kanang tama ang giingon sa mga texters nato sa mga naghatag sa imuha og tambag na imujud ni siyang unahon-naon sa makadaghan kay basin pud bitaw na tinuod ba nga basin uroy og kanang nagapretend lang pud ang imuhang uyab pero wala ko naga-judge sa imuhang uyab ha dili ko judgmental akong kanlukan ng ubasing tinuod ba no hello maayong gabi eh. Hello po maayong gabi eh.
3: Kanang pwede makatambag.
0: Yes, Sunday. Pwede ka ayo, sir.
3: Ang ako lang mayingon sa iya ha. Kung makaya lang na niya nga maiwasan, diyan na lang na niya kay Louie kayo si Adang kay pag-abot sa panahon, walang gihapoy kalipay ang ilang kaminyo na magkagayon magaling sila, anak.
0: Mm. Maski pag-love kay niya ang babae karon?
3: Oo. Oh. Panilitan yung nanabaw, makadayon mong galing yun sila.
0: Mm.
3: Hangtod na magkaanak na sila. Pag hapon ni Ayo kay kanang ilang amahan o kailangan, mura mong hapon nagmakamino sa iya, hangtod-hangtod.
0: No? Ikaw ba nakaagi na ba kang ingon-ani nga mura na kamino sa imong partner sa imo?
3: So, na-experience yun ako na hindi mo na nga nakatambag ko ani karon.
0: Uy! Katong imo ha unsa
3: ka ex? Ako siyang gidiaan. Siya. Ha?
0: Ex na to ni mo siya karon.
3: Oh, kay pagbiya nung ko ato sa una sa iya ha.
0: Mm.
3: Inang sakit ng gitino, dili lalim.
0: Mm-mm.
3: Pagbiya. Gikan sa pagbiya na ko, indagan og mga sobra to igid na dessert ko nakabungbon pero pagkita na ko babae nga para gid ako.
0: Mm.
3: Mas labaw pa di ay.
0: Hello.
3: Mas labaw pa sa iya ha.
0: Hello, no.
3: Kay dili mo gud ingon ha kita na tay gigugma kanang mga katuigan pero dili mo ingon nga mao na gitagda sa imo nga sugdanan sa imong kapalaran na ato gidigian ta mga mas labaw pa dayon
0: tinuod tinuod jud ka ayo mo nang sige lang sa karon siguro i-pray na lang sa gud niya kung unsay mahitabo kung di na niya nga i-give up kasi tinuod bitaw no basig in the near future basig mas labaw pa yung problema ana
3: mo ganis hindi.
0: Na.
3: Wala na iya. Ang yan lang buhatong diya.
0: Mm-mm.
3: O sabot niya nga murag. Analyze lang niya ba iya ng planong hundaan kung
0: mm-mm.
3: Sabot niya nga murag wagi ayo. Iya na lang gina niya.
0: Leave the door. Salamat kayo bi sa imong tambag bi ha.
3: Okay, hindi. Amping
0: diya. Good night, bi.
3: Good night.
0: No, tinuod bitaw no kanang bitaw jo imo ginang huna-hunaon sa makadaghan jo kay basig unya bitaw na ko jo jo madlok ko jo nga basiga pag abot sa panahon ma-stress ka lain ba ning stress to ang kuan bib no kanang laig epekto sa tuwa kay pag ma-stress gani ka imbis nga bata pa ka matingala nang ka nangunot na nang imong now no layong epekto ang stress imong kinabuhi bi usay saputon ka usay matingala ka nga murag grumpy kay kagdagway mo nang magdapat stress-free lang gid tayo na paghuna-hunaan ang mangingon ana. Kung tanaw ni mo nga maghatag sa imuha og kanang pagduha-duha, maghatag sa imuha og murag labad sa ulo, better leave. Napagay mas deserving pa ana. Hello, may gabi eh. Hello, ay. Ay, guma-attitude kayo ha. Diliin mo na ana, kay kami school lang. Diliin ko, ga-effort. Sakit ba ang tudlo magtubag? Gamit yung tudlo, Cinderella. Hindi mag-attitude, ha? Tubag kay... Sayang kayang effort, oh. Sanday mo. Kalain po din yun, oh. Yeah, mahulot na lang atong time ano yung lugar. Sige lang mag-miss call. Pero bitaw, Jo, kani among tambag sa imuha, Jo, naragin sa imuha, huwag imuhang i-embrace, huwag imuhang i-apply sa imuha, huwag imuhang i-implement sa imong kinabuhi. Pero Jo, kung love is truly blind sa imuhang kinabuhi, it's up to you. Kung tan-aw nimo nga mali ang among tambag sa imuha o ang makatabang sa imuha mo ang pagpadayon sa imong kinabuhi kauban si Za. Bahala ka, Jo. Ha? Pero Jo, kung gusto kang peace of mind, kung gusto ka nga mabuhi nga simple nga wala kay hunahunaon nga moapa sa level sa laing tao, better leave the door and shut them out. Char lang bitaw, Jo. Kidding aside, Jo, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Igor agad may maghatag sa imuha og idea kung unsaon nimo pag pag move forward nga nakay peace of mind. Pero again, at the end of the day, imuhang desisyon gihapon ang angay nga masunod. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Gay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imo partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: так Плариксана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka Clarence, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: XFM.
5: Kaklarek sana.
3: Exciting.
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
14: Ma,

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Nganong man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
17: Kaklarek sana.
4: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Clarice, Anna.
19: Exciting!
17: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras na to, alas 4:02 na mga higala.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot ni nito ang programa ato ang pagsibya ning mga oras sa mga higala. Good morning, kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Ning adlaw kita mga higala nga Webes, o Miyerkules pa di ay. E very exciting ang mga panghitabo sa ato ang palibot mga katropa. Ayon sa bisan ka mo mga higala ha? Samtang kamu padayong nagapaminaw din sa XFM 89.1 mga katropa. Nagpapitin ka na bitong pagbati nga exciting. Mukay sanglit nagpadayon paghihapon kining impeachment trial. Nining mga akusasyon, mga kasong gipasang at batukang Vice President Sara Duterte mga katropa. Dili na to makita mga higala kung kinsa bagyod ang mga nangbalingbing. Kinsa bagyod mga katropa ang daw grabe ka isog sa sinugdanan. Apan sa ulahi pag-abot na niini mismo nga dagko nga mga katikaran, dagko nga mga pag-atubangay na mga katropa ni taliwala niini nga both parties mahigala sa prosecution panel o nga mismo sa depensa ni Vice President Sara Duterte atong subaybayan mga katropa kung hangtod sa ulahi kinsa bagihapon ang magpabiling adunay baruganan, magpabiling isog ug dili gayud mga katropa mo atras sa ilang mga baruganan ug prinsipyo mga katropa. Alatangan nato kana mga higala ha. Dinhilamon kana sa XFM 89.1 mga katropa. Apan sige apo ni ana mga higala. Adiri ka mo namino mga katropa sa XFM Davao. Wala gyud salamat sa mga nagasubaybay gyapon hangtod di mga oras sa kinatong programang rondahan ay sa balita mga katropa. O ronda balita sa kabuntagon mga katropa. Ako inyuhang makauban gyapon ning adlaw nga Miyerkules, July 8, 2026 mga katropa. Wailain yung katropang tigbalita, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita, Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Mustamos mi amigos, mi amigas, mga katropas, katropos diha mga igala. Ayan mga katropa, kini itong rundahan ay sa kabuntagon gipaluhin kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ato ang Xanthone Plus Coffee Mix. Ang effective trio combination kini ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Sa mga buot po padangat sa inyong mga mensahe, reaction din ha. Mamahimo ka na inyo ipadangat din sa ato ang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital mga higala. Kaya ito ng Team Bawason mga katropa. Ayan dito ang maglangay mga katropa, alas 4:06 na sa buntag. Rundahan na nato may gala mga panghitabo sa itong lokalidad.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: By the way mga katropa, sa ito ang lokalidad mga higala. Ato ang syudad sa Davao mga katropa, nakasinati gyapon kini og mga pag-ulan-ulan mga katropa. At kini mga higala ha kay sanlita sumala usab sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Labi na, dapat pabiling kamong nakamonitor mga igala sa mga advisories mga katropa. Every now and then, adunay update ang ato ang DOST Pag-asa. Apa na to sa ang sayron mga katropa, kaya taliwala pa maniining Typhoon Bobby. Super Typhoon Bobby, kabalo ba mo? Ang na, yan ang murag ng asaba ng mga katropa ng Marben. Wala mga katropa, nagpahibalo lang. Ito sa ang sayron ng sitwasyon sa toong syudad sa Davao before na to ambakan, ang update ni Super Typhoon Bobby mga katropa. At kini ang mga nasinatin ato mga pag-ulan-ulan o mapanganurun nga kalangitan sa tong syudad sa Davao, gumikan kini sa weather system nga southwest monsoon o habagat mga igala. So that's why mga katropa, changing ni siya ha. Maybe localized thunderstorms o baka mo balhin sa habagat mga katropa. Apan na kinipod. Kaya sanglit mga igala, kini concerning kayo kini ha. Sa itong mga kaigsuunan, labi na mga kaigsuunan nato nga naminaw karon, kumusta yung mga minahal sa kinabuhi? Nga na mismo nining ato may sigutan ng mga areas na posibleng maapektuhan nini mismo nga doon international name nga Super Typhoon Bavi mga katropa. Kay sanglit kining Super Typhoon Bavi mga igala kung international name ka na nga pangalan. Apan mga katropa sanglit, subala sa pinaka ulahing update sa DOST Pag-asa mga katropa. Concerning kay nim ha, kay dapat masayod kamo kay grabe ng mga pagpangandam mismo ni ining ato ang nagkadaiya nga mga concerned agencies labot ni ining posibleng epekto sa kay sanglit kining Super Typhoon Bavi kung makasulod kini sa Pilipinas. Tawgon kini og bagyong Inday.
2: Runda Batita.
1: Inday taraw ha. Inday kuno mga katropa. Pero kining Inday dili nang Inday-Inday nga tinaligsik lang mga katropa. Inday perteng kusugan ni ini maygala. At kaya sanglit nagpagula na noog signal wind signal number 1 ang DOST Pag-asa. No alang ni ini pipila ka mga area sa Cagayan Province.
2: Runda Balita.
1: Kana may mga katropa, kumusta in taw ninyo inyo ang mga kaigsuonan diri sa may Cagayan Province? Sanglit ang posibleng sentro o kining mata ni ining Super Typhoon Inday. Giba na ba ng anak ni mga katropa sa nasa base kini sa available data nasa 1,545 km east of northern Luzon outside kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan, aduna kini intensity nga posibleng mabati mga katropa nining duol nga mga lugar ha, bisan pa man anak kini sa parang mata sa maong Super Typhoon Inday mga katropa. Intensity nagdala kinig maximum sustained winds nga 185 km per hour duol kana sa sentro ug hagros nga 230 km per hour mga katropa. So kusog nga hangin una ang dala ni ini nga naisgutan o posibleng epekto no nga kining masinati ani ini nga duol nga mga area sa naisgutan nga sentro mata ni ini Super Typhoon Bavi mga katropa. Wala niya na mga igala. Kining wind signal number 1, di magkumpiyansa ilabi na sa itong mga mananagat. Nagalawig mga katropa, nagapanagat in town sa Lawod, ayag kumpiyansa. Kailangan updated kamu kanunay ni ini mga advisories. Sa itong ang mga hingtungdan ng mga ahensya ilabi na sa DOST Pag-asa, ay kamu masayo, di kamu makurat. Nabasin na inay nga isda inyuhang buot sugaton dito sa Lawod, mga dagko na hinuong balod.
2: Na
1: mga katropa ayag kumpiyansa sa kanunay. Ang irresponsible kanunay mga katropa pinagi sa pagpaki-update, pagpaki-sayod sa mga advisories sa mga hintungdang ahensya.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:10 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin mga igala.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Anunot usab ni ini mga katropa, grabe ang pagpangandam sa ato ang Coast Guard Davao. Labi na kung sa kinatibukan diri sa may Coast Guard District Southeastern Mindanao mga igala. No kaya mismo sila mga katropa agig pagpangandam sa potensyal nga epekto ni ining Super Typhoon Bavi. Ang Coast Guard karon mga katropa Coast Guard Substation or Station Davao. Coast Guard Station Davao lakip ang substations ni ini gipaaktibo na ang ilahang deployable response group kung kining gitawag og DRG sa pagsiguro sa ilang operational readiness atol sa emergency responses, search and rescue, and humanitarian assistance mga katropa sunod sa ilang tibuok area of responsibility. Na mga katropa ha, uban ang pag-advise ngadto sa tanan ng mga mananagat, bisan pa man sa tanang mga marinero mga katropa, nga kung mahimo, no? Likayan sa ang pagpanagat or paglawig sa kadagatan uban pang maritime activities mga katropa samtang nagpabilin nga epektibo ang kining weather system na mga katropa nga kining naisgutan nga actually ang ato ang Coast Guard District Southeastern Mindanao naka full alert kini mga katropa no isa kana sa ato ang nasayran sa ato ang pakiginabi mga katropa no kang Coast Guard District Southeastern Mindanao Public Affairs Officer or OIC, mga katropa, Acting Officer in Charge sa Public Affairs sa CGDSEM nga si Ma'am Melanie Benitez, mga katropa. New Lieutenant kini, mga katropa. Ako saga subayo na kay finalize. Pero subala ka na ni Ma'am Melanie, mga katropa. Nakapukulod sila, mga igala, hinungdan. Nagawas siya nining ongoing. Every now and then, nagpagula silang advisory unsay angay himuon. Unsa na ang update, mga katropa, sa sitwasyon sa panahon. Nakining grabe ang haguros baya nining Super Typhoon Bobby. Super Typhoon Inday, mga katropa. Unang may updated usap kanunay, din sa XFM 89.1. Kaya ito na paningkabutang na pabadangat sa inyo ang mga dugang advisories gikan sa DOST Pag-asa, mga katropa, o mga pamaagi mga lak ang karon sa mga itundang ahensya, labi na kining Philippine Coast Guard, talking about sa itong kadagatan. Mabing sila, mga katropa, ang every now and then ready kanunay sa bisan unsang emergency responses, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ayan, may galaw. Once again, good morning sa itong makaisunan nga naminaw karon. By the way, diri usab ha, sa itong makaisunan sa Kalinan District, mga igala. Good morning ka rin tanan, mga katropa. Salamat sa panpamino, may gala, sa tumakaigsuunang PUJ driver, mga katropa. Good morning!
3: Good morning!
1: Oy, by the way, sa itong mga taxi drivers, usap sa mga PUV drivers, tricycle drivers, na naminaw na ng mga oras sa good morning ka rin tanan. Sa itong mga kaigsuunan, nga nag-aplastada na sila mga paninda. O sa itong mga kaigsuunang adunay karinderya, agoy, pagkalamiin taon na ng mga mutiradag mga pangputahe, ha? Mga katropa, good morning kaninyong tanan, mga igala.
3: Good morning!
1: By the way, talking about POJ, mga katropa, kini nag-trending po ni. Viral, mga katropa, sa social media. Kaya ano na, usa ka pasahero, ginang kini, mga igala. Hinoon, mga katropa, daw dili kini siya permanente nag-commute, mga katropa. Apan, kanala, may timing sa iyang panakayan. Og PUJ, mga katropa, nga adunay rutang agdaw og Matina a Playa. Ni react ni ulbog gid in town kining naisgutan nga pasahero kay nagkurog-kurog na matod pa siya sa kahadlok sa kabalaka ni ining pamaagi sa maong PUJ driver nga grabe mo paharurot, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Pala pa sa Facebook post na ining naisgutan na ang si alias Jen, mga katropa. Nagkita sa may gala kay grabe in town mo ay kininjoy in town mga netizen. Makapang bash, mga katropa, grabe wagas, mga igala. Pero kung nakita, mga igala, ha, ang kini-concern ni Ma'am Jen nga kinibitawang as a passenger, nakita, nakinanglan po in town, uyo ka ng safety nga pagbati. Komportable ba yun ang buod sa ito ang kining lokal nga panggamhanan sa Davao? Komportable nga biyahe sa mga pasahero, mga katropa. That's why ilahang gimugna kini Davao City Bus sa project, mga katropa. Eh, kung kamo nakasakay, ha, kini-kontrolado in town kayong dagat. Apan, dili yun malikayan. Bisan ako aminado, mga katropa. Naagi yung mga maobserbahan nato nga mga PUJ driver nga abusado kay kumagpadagat. Marami taong mga katropa nga inilugay. Mga kitawaga, kanang inilugay og pasahero, mga igala. Nasaktan man, mga katropa, ang inyo mga pamaagi, panginabuhi, ingana. Pero kailangan siguraduhon po din taon ang kining safety sa inyo mga pasahero. Nyag mabangga, mga katropa, simba ko lang, mga igala. Kining sa kapaturatoy og padagan, mga katropa, kinsa may na malangan ana. Siyempre, malangan inyong mga pasahero. Kaya di man mo makasibat. Kung musibat mo ay mag-viral yun mo, mga katropa, kay ipost yun mo sa social media. Kini po na hisgutan ng pasahero nga ginang, wa ka antos, mga katropa, gipost niya sa social media ang iyang buha nga video ni ini mismo iyang matud pa niya ang usado nga PUJ driver, mga igala. No, mga katropa, kasanglit, aduna matod pa'y duha kahigayon. No, nga, hapit yun in town, makabangga. Kinuistutang PUJ driver, mga katropa, gumikan sa iyang paturato'y paturagas ragpadagan, mga katropa. No, mga na may gala, ha? Uga, hinaut, matagan kiniga tumang pagtagad sa ito ang mga hintungdang departamento diri sa ito ang lokal na panggamhanan sa Davao City. Labot ni hiling mga abusadong driver. By the way, ha? Nagpahimang no ba ang CTTMO nga to sa mga pasahero nga dunay mga reklamo? Tayo lang ang Facebook page, mga katropa, ha? Kaya doon na sila yung mga pasidaan. Hindi, mga katropa, ay pinaka-importante kung adunay reklamo, ireklamo nga POV driver. Pinakaunan yung himuon is i-document dapat ninyo, mga katropa. Picture ang ilahang body number sa ilahang sakyanan. Pero POV driver, dili lamang kanil sa mga POV vehicles, mga katropa, ha? Or POV public utility vehicles, even sa mga tricycle, mga katropa. Kanang may gala, ha? Kay picture ilang body number, picture ilahang or kuhai og datos ilahang plate number Say ra mga katropa, unsay pangalan sa driver, picture mga igala. O, labi na kining ruta, asa pod nahitabo ang insidente. Ana mga katropa, kuhaan ninyo na og ipasa ka na ipadangat sa ato ang CTTMO. Kay sanglit nagapaningkamot, hiniusang nagapaningkamot atong CTTMO Davao, ato ang akining Traffic Enforcement Unit o ang LTO aron mapahamtangan og tukmang silot kining naisgutan nga mga road violators mga katropa, labi na ha kining mga drivers nga nagahimo nining reckless driving mga katropa.
2: Runda balita.
1: Oras na to, 4:17 na mga higala sa Pikas Bahin mga katropa.
2: Runda balita.
4: Local news. Local news.
1: Usab din niya sa ato ang syudad sa Davao mga higala ha. Una, gunit lang mga katropa kay na yun tayo price adjustment, no? Fuel price adjustment nga gipatuman ning milabayng adlaw mga katropa. By the way, usa kining naisgutan nga usa ka lady rider in town mga katropa ang nakabsan sa kinabuhi uman kini in town na ligsan og trailer truck mga katropa.
2: Runda balita.
1: Na in town mga higala, sad to say yun in town, nahitabo kining maunga insidente mga katropa kung asa usa ka lady rider ang biktima, perti yun in town pagkabagnos niya dihang gidaro ni ini dagkong ligid sa naisgutan nga truck mga katropa. Uga sumala sa report sa atong Davao City Police Office, nahitabong insidente mga katropa bandang alas 10 sa buntaga ning milabayng adlaw mga katropa. Uga dihang girespondihan kini sa Buhangin Police Station kay sanglit na hitabo kining naisgutan nga insidente mga higala dinhi mismo sa may barangay Buhangin Davao City, Waling-Waling Street mga katropa. Kung asa ang biktima giila kining usa ka 30 anyos nga si Chona Pasana Barinque. Mga katropa, usa matud pa kini ka manager sa usa ka lending company mga higala nga residente sa Piñano, Kalinan, Davao City mga katropa. Samtang nahisgutan nga driver sa nakaligis mga katropa nga truck. Kini mga katropa is ilang 55 anyos mga katropa nga si Henry taga Panabo, Davao del Norte mga katropa. Intaw na naisgutan pang hitabo, naghatod intaw kini og kabalaka ngadto sa mga nakakita. Grabe trauma intaw mga igalak kay sangit wa nagid intaw na itsura ang lawas ni ining naisgutan nga biktima mga katropa. Samtang ilalom na gusto diya kini naisgutan nga driver sa maong truck ala sa mga disposisyon tok mga tulubago ni ini sa maog panghitabo. Kaisangit mga katropa, kinigyod din taon di magkumpiyansa sa mga motorista na nagabiyahe, dapat may mong responsable labi na ang alikayan ang magsikit-sikit sa mga dagkong truck mga katropa. Kay daghan din taon kinig blind spot ang nahisgutang mga truck, labi na kinig mga trailer truck. Kay galang-galang nako mga katropa, mao na din lang yun magkumpiyansa, mahimo nga mainampingon kanunay, mupalayo di mag-insert-insert, di mag-overtake-overtake. Nagbibigay ng mga truck aron balikay sa susamang mga panghitabo mga katropa.
2: Runda balita.
1: Oras ato mga igala, alas 4:20 na gyud sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita.
3: Runda balita.
2: Runda balita.

0: Banda Balita.
1: Balik ta mga katropa, oras sa tolas 4:21 na gyud sa kabuntagon. Bagay-gala, good morning, good morning. Medyo di man ako kayo tantong makita to ang live dari engineer nga why is this happening? Gilang mga katropa, daghang salamat sa mga nag-subaybay gihapon ha kung inyong nakita to ang Facebook live ni mga oras apan sa to mga kaisuunang naminaw. Mga katropa, good morning once again kaninyong tanan mga higala. Kapag lang itong rundahan mga panggitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Okay, mga katropa, sa itong kasikbit ng mga rehiyon, mga igala. At kaisang lit na naapod in taoy duha ka mga PNP personnel. Mga pulis, mga katropa, ang kinimismong in taon o'y gipamusil. In taon, mga katropa, mga insidente natala din ni mga igala sa kining sa may barangay Tinumigis Lambayong Sultan Kudarat ning Milabayng Adlaw, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Patay yun yung taon kininaisgutan ng mga PNP personnel o sumala sa Sultan Kudarat Police Provincial Office. Nakadawat ang mga otoridad o flash alarm. Labot ng ininaisgutan ng pagpamaril sa naisgutan sa pagpamusil sa naisgutan ng lugar, mga katropa, o sumala sa inisyal ng investigasyon. Sakay sa motorsiklo kining naisgutang duha ka mga biktima. Apulos kini mga patrolman, mga katropa, o personahe sa 1202nd Maneuver Company sa RMFB on Regional Mobile Force Battalion 12, mga katropa. Di ang pag-abot nila sa maong lugar na hitabuan, dito gilayon kining gipamusil sa wala pa mailing suspek, mga katropa, nga gamit gipaarakan yun in town kini mga higala.
0: Runda Balita.
1: Gamit ang M16 rifle nga nagresulta sa ilang hinanalig yun in town nga kamatayon, mga katropa. Nagpadayon pa in town ng investigasyon ni ining naisgutan nga insidente. Kinsa may motibo, kinsa may responsable ni ini, kinsa may nagpaluyo sa naisgutan nga mga maong pagpamusil, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sabi kasbahin mga higala, oras sa tolas 4:23 na.
0: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, ha, ang kinimismong mga pagpaningkamot, aninimismong mga kasikbit nato ang kining nahisgutan ng lokal nga panggamhanan, labi na din sa may General Santos City sa probinsya sa Sarangani, mga katropa. Padayong gihapon dira ato ang humanitarian assistance ato ang mga hintungdan ng mga ahensya, labi na ang DSWD ato ang mismong 10th ID, mga katropa. No, sa pagtabang ato ang nagkadaiyang nga mga Bureau of Fire Protection, nagpadala na pod sila sa ilang mga hinabang, mga katropa, labi na sa ilahang humanitarian og relief assistance, mga katropa, ug uban pa nga mga pribadong sektor na walay puas ang pagtabang. May galadagang salamat sa inyo in town nga mga pagpaningkamot. Matagag kahupayan ang mga panginahanglanon sa tumakaigsuunang naapektuhan sa maigo nga 7.8 magnitude nga linog, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: By the way, ito lang paglakbit may galaha kay ang Davao del Sur, mga katropa, probinsya sa Davao del Sur ni hatag o gatig 1 million pesos nga financial assistance ngadto sa Jose Abad Santos o sa Balut Island sa

0: mga laing individual ang grabe intawong naangol sa baog panghitabo. Subala ni Lieutenant Colonel Francis Briones, ang chief or hepe sa Indanan Municipal Police Office o Police Station Magkatropa, nagbutyag mga igala nga ang kining naisgutan nga panghitabo. Dihang nabalintong matod pa kining usa ka Toyota Hilux ga pick up mga katropa. Oga dito mga katropa ni sangko kini sa nagrabihan ang kining naisgutan nga mga sakay niini perting daghan na pulintaw sakay niini mga katropa. Oy, mga kanang kinsi kabuok ang badly injured o grabe nga na angol mga katropa samtang duha ang patay mga higala. So muna mga katropa, be responsible kanunay sa itong mga kaigsuunan, labi na kining pick up mga katropa. Sagaran mga itong maobserbahan nga grabe mo paharurot o padagan may gala. Daway ang respeto sa mga kanto-kanto sa kadalanan, ha? Ayun mang mainampingon dapat kanunay, labi nagdaghan kamugkarga sa inyong mga sakyanan mga katropa. Aron di in town ka na madamay inyong mga pasahero niining naisgutan nga mga disgrasya mga higala. Alas 4:26 na sa buntag mga katropa. Ta maglangay ato ng ambakan ato mga panghitabo sa tong kauluhang bahin mga higala.
1: Ronda Balita.
2: National News.
0: Sa atong national news mga katropa, hatod kini kanato sa New Year's Peak Mountain Resort sa atong makaigsuunan nga buot og laaganan nga kanang tinud-anay gyud mga katropa nga mabati ninyo ang relaxing moment mga katropa. Dinhi na kamo bisita sa New Year's Peak Mountain Resort. Samtang sa tumakigsunan usab mga mag-uma nga nagkinahanglan o pagpatambok sa inyuha mismong mga pananom mga katropa, kay ka nagproblema na lagi mo o kining piyasot perme ang inyong mga kining mga pananom mga higala, aron malikayan ang kining naisgutan ng mga problema sa panguma mga katropa, gamit ka mo o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Doon na kinihinihin sa isang cup mga katropa nga gama mismo mga higala aron sa pagpanindot pagpahimsog sa inyong mga pananom mga katropa. Non foliar fertilizer, mapalit kini sa inyong mga suking agri supply mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Yan mga katropa, good morning once again ha. Hindi na ako makita dere engineer yun mag-appear no sa ato ang mismong kini ato ang Facebook live mga katropa. Sige lang. Ayan mga katropa, ito maglangay ato ng rondahan na ato ang mga panghitabo sa kauluhang bahin. Ilabi na niyong nahitabo ng perting initas sa maong sitwasyon na milabay adlaw ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito gipresinta mga katropa ang mga ebidensya. O labing gihisgutan ni ini mga higala ang kining mismo mga katropa nga labot sa bahad or threat mga katropa ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente Marcos, kang First Lady Liza Marcos o kang former House Speaker Martin Romualdez mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Na may galaha kay sanglita ang naisgutan ng mga panghitabo mga katropa. Grabe dito gitakel yun nga sumala pa sa prosecution panel. Dako yun kaayo kini nga klaro nga matod pa may gala o siya kini ka bahad gayud mga katropa nga dapat yun or kining dapat musangko ngadto sa pag-impeach sa usa ka opisyal sa nasod mga higala o impeachable official sa tong nasod Pilipinas mga katropa. Apan adunay depensa of course, nagsunod lang depensa ni VP Sara Duterte. Kaya sanglit labot usab ni ini mga katropa ang kining naisgutan ng mga lakang. Dito kung ato mahinumduman mga katropa nga gibutyag ni VP Sara nga kung matod pa kung ma-assassinate siya. Kabalo na matod pa kung kinsa dapat pangapat yun. Dito ginan na ni VP Sara mga katropa ang maong mga individual mga higala. Natumpo kong taon si PBBM First Lady Liza Marcos mga katropa o si former House Speaker Martin Romualdez. So, panahon pa ko nang ginatakil mga higala inubanan usab sa pagpresenta sa ilang mga ebidensya ni ining both parties mga katropa. Samtang sa pigas bahin mga higala si agipangunahan ni Attorney Israelito Turion mga katropa ang pagpasaka ni ini mismong pagpangayo mga katropa og temporary kining temporaryo nga pagpahunong sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte mga katropa. So ini mismong defense team ni VP Sara is may bisita kini midangup kini ngadto sa Supreme Court Korte Suprema mga katropa aron na ihangyo kining naisgutan nga pagpahunong, temporaryong pagpahunong sa impeachment trial mga katropa. So kini may gala is pamaagi usab kini sa depensa ni VP Sara at least mga katropa.

0: Opa nga kini bitaw nga mapalangay no ang kini mismo nga kining impeachment trial kay before pa man nagsugod ang impeachment trial agi lauman o gipanawagan mismo sa prosecution panel nga paspasan ang maong proseso mga katropa. So pasabot diyan mga katropa kung papaspasan ang proseso o lang nga ma-impeach na diretso. Di na malangay nga makonbikto na si Vice President Sara Duterte ini mga akusasyon nga gipasang ata bato kaniya mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Grabe perting dali ara in town sa oras mga igala. Oy, paganita kahunat mga katropa. Ini mga igala tanga na lamang nato ang dugang pang mga katikaran. Anining init nga mga hisgutanan sa atong nasod mga katropa unya ha sa musunod nga programa Exciting Pilipinas kauban si katropang Brixa Flores. Wa nagikita igong oras atong pagpanaguban-uban mga katropa. Daghang salamat sa mga nagapaminaw ug kanoy nagasubaybay dinhi sa mga programa sa XFM 89.1 Davao mga katropa. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropang tigbalita, katropang tigronda, katropang Marvin Ibano mga igala. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Ronda Balita. Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4.32 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Brix Flores sa XFM Davao.
3: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Casimiro, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Check your time. Oras XFM Davao Philippines. Standard time, alas 4:38.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: Rex Flores, Saiyan Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
0: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaya ba sa itong mga kaigsunan karon abroad, mayong oras ka natong tanan mga kaigsunan. Welcome no sab din karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Inyong alagad, katrupang Briggs Flores. Panaguban kaninyo mga kaigsunan, hangtod kita sa unahan. Sa pangatod kaninyo sa mga informasyon, mga balita o mga isigutanan. Natong hatagan o punto mga higala din karon sa itong panaguban. May buntag sa itong mga kaigsunan, diri karon sa Dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga gilangkuban sa siyudad. Good morning! At mga early birds, mga kaigsunan, si Ma'am Nita Valderosa, good morning! Maing oras ka ni Modes Canada, ma'am! Si Ma'am Jing Pigarido, mayong buntag o si standby, mga kaigsunan. Kaya iba-ibay karon na follow, like, and share, mga kaigsunan, diri karon sa tuwang Facebook Live streaming broadcast nining buntaga. Adlaw karon nga Huwebes, Miyerkules, I mean mga kaigsunan, no. Pitsa otso na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Bugna-bugna ba yung panahon karon mga kaigsunan? Oy, sa wala pa nakainit karon og init tubig ha, pag init na mo da karon mga kaigsunan, andaman na ninyo karon ang inyong ininit nga tubig mga kaigsunan ha, kay do na po giandam na to karon diri mga kaigsunan nga init pud nga mga isgutanan. Ha? Kinanglan nato karon mahigala ang Santon Plus Coffee Mix. Kinanglan nato karon nga mag Santon Plus Coffee Mix usa mga katropa ha. Kaya bloodbath po nyo yung mga kaigsunan karoon ang ato ang iskutan mga katropa. Dini karon sa pagkatod sa ito mga balita, mga top stories sa mga kaigsunan na nahitabo karoon, nagkakahitabo sulod sa milabay nga mainuras. Dini karon sa ito ang nasod sa Pilipinas.

0: Dinikalo sa itong mga balitang nasyonal. Atulang taon, mga kaigsunan, kay kaghapong adlaw manggod, midangup nga to ang grupo sa mga abogado gikan sa Lakban sa Davao nga to sa Korte Suprema. Aron pangayon ang intervensyon may kalamigitan sa naitabo na karon sa impeachment trial na mamahimong mag-issue sa og TRO, temporary restraining order, o baka ha pagpangayo mga kaigsunan o gining anti-order o anti-order mga kaigsunan ngadto sa status quo mga kaigsunan anti-order. May kalambigitan mga kaigsunan sa nagpadayon nga impeachment trial ang ina-preside mga higala karon ni Senator Francis Cheese Escudero. Nagi-question kuno sa mga abogado gumikan sa kakulang mga kaigsunan sa pagsunod ya karon sa rules sa Senado. Ha? Samtang si Senator Escudero mi tinaw mga kaigsunan nga wala ba yagin niya gusto o gagipangayo kining posisyon isip presiding officer sa Senado sa impeachment court.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Muna karon ang iyang pagpatinaw mga kaigsunan luyo sa miinit miulbo karon nga isyo mga kaigsunan sa posibilidad nga paglangan unya nining impeachment trial gumikan sa question sa pipila ka mga abogado dito sa Korte Suprema.
2: Oops! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Medyo ngit-ngit ang tuwang kahimtang sa panahon ha. Sukan pa kagapong adlaw mahigala. Walay mayong adlaw nga nagpakita mga kaigsunan sa gikan sa itong kawanangan. Kana gumikan ni Bagyong Inday nga misulod kagabi, pasulod kagabi, mahigala sa tuwang nasod sa Pilipinas. Signal number one ha, gipataas na karon dito na pita sa may Cagayan Valley. Gumikan sa Super Typhoon Inday. Dini karon sa tuwang nasod sa Pilipinas, musod ni siya mga kaigsunan. Samtang sa dugang pambahin ang prosecution mga kaigsunan sa House of the Representative or House Panel. Prosecution House Panel mahigala ipasumpina kuno si Zulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Dire bloodbath na gini mga kaigsunan. Chief of Staff si Attorney Zulayka Lopez mga kaigsunan ipatawag kuno sa prosecution. Kinsa Boni usa sa mga hinungdan ugat mga higala ni atong iyahang gitratar no sa mga prosecution nga this is not merely kwan ba kaya bang statement issued by the Vice President before mga kaigsunan but ifrit against the First Family. Sila mo to mga kaigsunan anang ginatawag bitaw nga conditional statement by the Vice President. Kay threat gid lagi kuno, patyon gid kuno ang presidente. Nada. Ato lang taon mga kaigsunan kung unsa gi sangkuan ining tanan mga kaigsunan. Kay sa ko pagpaminaw kagapon sa presentation of evidence, kato mga kinutlo mga kaigsunan nga mga content diya sa Facebook mga kaigsunan para bang indirect no nga siya gyud mismo ang naka-witness. Ha? Sa bagay investigation man lang to. Investigation gikan sa National Bureau of Investigation Agents sa kauluhan. No? Kinsa nagahatag mga kaigsunan siya og ideya nga kini hulga kini sa pagpatay sa presidente. Og ngadto sa speaker sa House of the Representative kanhi. O ingon man sa unang ginang sa Pilipinas. Oh. Pero kung imo kong analisahon mga kaigsunan, kinsa bay mamatay diha karon bay kung patay na si Vice President Sara Duterte. Kaya sulti nga to mga kaigsunan sa itong pinulungan nga Bisaya. Ha? Nga kung mamatay siya, doon na sa gibinlan nga tao nga kung mamatay gani siya, dunay events nga may tabo mga kaigsunan, dunay revenge nga may tabo mga kaigsunan against the First Family. Ha? Pwedeng tipion pod ang presidente ang first ginang first ibang First Lady o ang kanhing speaker sa House of the Representative. Ipagtibanga kuno ninyo. Bitigay kuno kuno ninyo karon sa inyong mga punto diha mga kaigsunan. Para ito mabasa ka ng inyong mga point of view mga kaigsunan din karon sa ito panaguman. Alas 4:49 na sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsunan sa itong mga headlines sa itong Express Pasada.
2: Headlines.
0: Oops, para sa tuwang Express Pasada headlines mga kaigsunan, kinahanglan sa inyo karon preparahon ang inyong Santon Plus Coffee Mix nining buntaga mahigala para sa sugda na itong atoang adlaw mahigala sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay kini mga kaigsunan, dili lang ni, wa lang ni nagtanyag sigun sa kuang ginasulti sa inyo. Wala ni siya nagtanyag mga kaigsunan nga painitan lang atong kuto-kuto. Tungod kay gikabuhi tag pinaminaw mahigala ni aning impeachment trial. Presentation sa mga ebidensyang top house. Ha? Undili kinahanglan nato mahigala nga timanon ang atuang maayong panlawas mga kaigsunan mukuha tag maayong benepisyo gikan nining naisgutan nga kape gumikan kay kini mao mga kaigsunan ko ang atong ginatawag nga kapina tambal pa. Ang pambansang kape ng Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang soybeans, mga kaigsoon, na nagkahatag kini o abunda kini mahigala o micronutrients gawas mahigala sa malunggay nga nagahata, nag-provide kini mahigala o calcium para sa pagpaligon sa itong kabukugan, iron nga mo prevent sa itong anemia, potassium, vitamin A, C, and E. Mga kaigsunan, no? Makuha na ito gikan sa maong kape, mga kaigsunan. Gawas niya na, tagdon usab niya, mahigala nga ito ang blood sugar regulation. Samang soybeans nga mao'y usa sa mga ingredients, mahigala sa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Ha? Soybeans ug moringa, nagpakita kinig taas kayo nga potential, mahigala, para nga i-manage sa ito ang blood sugar levels. O mag-improve sa itong insulin sensitivity. Kana, base mahigala sa indikasyon diha karon sa pagtuon sa mga eksperto sa maayong panlawas. O sa mga kaigsunan ay naglangana palita, kuwa pa mo diha karon nakapalit. Pamalit na mo ato ininyo karon ang Mercury Drug Stores. Ato isab ninyo mga higala ang South Star Drugs, ang TGP o Generica Pharmacies. Alas 4:52 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Dinikaroon sa paghatod na sa itong mga headlines sa ito ang Express Pasada.
2: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa ito mga headlines, mahigala nga itong hatagan o gapagtagad. Dinikaroon sa ito mga balitang lokal. Walong grupo sa dakbayan sa Davao nagprotesta batok ngadtok ang Vice President Sara Duterte. Samtang buot nila nga makumbikto ang ikaduhang pangulo sa impeachment trial sa Senado.
2: Excite Express Pasada.
0: Nanawagan ang mga militanteng grupo sa Rakban sa Davao gipanguluhan kini sa Bayan Southern Mindanao nga makumbikto si Vice President Sara Duterte dungan sa pagsugod sa iyang 92 kaadlaw nga impeachment trial sa Senado. Gipamayag ni Raul Sisay sa bayan nga kung limpyo ang buhatan sa bisipresidente, dili kini angay nga mahadlok nga moatubang sa maong pagsaway. Dipinsa usab sa iyang igsoon nga si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, angay og ang ebidensya og dili pulos chismis marites ang ipatigbabaw diha karon sa legal nga proseso.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Nala po kani usay bayan mga kaigsoonan nga. Ano ipanawagan pa niyo nga moatubang ang vice presidente ni tubag na gani. Wa ba mo kay balo ana? Bungula po ninyo no? Oh. Kani adto pa sa gipahigayon nga sine ano inquiry sa Committee on Justice. Hearing sa Committee on Justice, mga katropa, dito sa House of the Representative, ginagather na ang tanan nga may ebidensya kunuhay nila. Samtang naana po itubag dito ang Vice Presidente. Meaning, niya tubang na. O sa pamaginay gusto kahaaning ato ang mga tagabayan nga mga suo, no? Nga tubang ilang buti pasabot mga kaigsunan. Naghapon dito na gani mahigala ang Vice Presidente sa Senado. Karon nga kumustahon ang iyang mga abogado, ang iyang legal team. Karon nga makahatag kini og mayong kwan ba, kini bang enerhiya sa iyang legal team dito na pita sa Senate mga kaigsunan diin na ipahigayon ang impeachment trial batok ngadto sa ikaduhang pangulo sa Pilipinas.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, retail fuel sa rehiyon pabiling ligon sumala pa sa Department of Energy. Ligon lagi pero tagsa kasimana rapod mga kaigsunan. Di madugay mga kaigsunan, binlan na lang taga tulo o pat kabuok ka gas station aning tuang rehiyon mga katropa. Kanunay kanunay ang mahitabo mga kaigsunan nga dili makapugong og kanunay lang mouth feast ang mahitabo mga kaigsunan na aning atuang pipila ka mga oil company sa Pilipinas. Ha? Sila na itig pamaba kibali mga kaigsunan sa mga dagkong kumpanya sa lana. Kunyawagin nila ma-explicar mga kaigsunan, mapaklaro kung tinuod ba nga dunay reduction or increases nga gipatuman. Parang paminaw na ako mga kaigsunan, increases lay kanunay nga sakto diriya. Ang kining ginatawag mahigal ang reduction sa fuel barang tagna-tagna na lang tani. Kaya dunay mga instances mahigal ang dunay tag size 9 na reduction mga kaigsunan, parang wala man, parang 3 pesos. Naun sa maning asugilan nun ba? Kaya karon sa balita, nagpatuman kuno karon ang mga kumpanya sa lana og dakong aumento sa presyo sa ilang mga produkto. Dimisaka kinigikan sa 3 pesos ngadto 3 pesos ug 30 centavos sa matag litro alang ngadto sa diesel samtang 0.25 centavo sa gasolina. 1 peso and 75 centavo para sa kerosene. Bisa pa man ini subay sa monitoring sa Department of Energy DOE gikan bulan sa Hunyo pitsa 30 hangtod na sa Hulyo 6 nakita og na matikdan nga ang retail fuel prices sa kinatibukang Davao Region nagpabilin nga stable kinitungod sa naitabong rollback sa miaging semana. Samtang gitalaw sa base sa monitoring nga ang Digo City adunay pagpatuman og labing barato nga presyo sa lana sa tibuok nga rehiyon. Unya, DOE, wa mo na tingala ana. Gano nga dito sa Digo City gipatuman ang medyo ubos og barato nga presyo sa lana sa petrolyo kontra diri sa Davao. Aber nga naaraman diri duol kayo ang mga depo sa mga oil companies mga kaigsunan. Aber. At agi dami sa inyong explanation. Makatag mo dili. Ha? Og dili mo makahatag pa motos na nagway mo diha kay wala mo inada, wala mo pulos. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan dini karon sa pagatud sa to mga balita.
2: Express Pasada.
0: Headlines. Dini karon sa itong mga balitang regional. Paglimpyo sa landslide dito na pita sa may bukid nun Davao Road na gipaspasan sa DPWH.
2: Express Pasada.
0: Gipanahad sa Department of Public Works and Highways DPWH Northern Mindanao DPWH Region 10 nga paspasan nila ang paghahawan sa mga na nangatungang yuta o gadanyos sa San Fernando Capalong Road na nagsumpay sa probinsya sa Bukidnon o Davao del Norte. Among dakong landslide na pugos kini sa mga otoridad sa pag-divert sa mga sakyanan ngadto sa alternatibo nga ruta. Wala gika-report nga nangaangol sa maong insidente. Samtang ipaniguro nga mabalik sa tunhay o gamaayo ang dagan sa masakyanan sa humanon niya nga malimpyuhan na ang midahili ng mga yuta gikan sa bukid.
2: Express Pasada.
0: Tanawin yung mga orasan, alas 4:58 na sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alang sa mga trabahante ninyo yung mga orasa, kinahanglan na mumubangon mga kaigsunan para sa sayo ninyo pagpangandam. Kaya kini nga mga trabahante nga taga Davao, kung maulahi mo mga kaigsunan, aulahi na gid mo.
1: Rex Flores, Exciting
0: Pilipinas. Ayan na yung pabutan nga maabot pag alas 6:30 or alas 7 mga kaigsunan, kay medyo mag-busy na kay mauna na ang ginatawag na itong pick up or peak hour, mga kaigsoon. Sa dugang pang bahin, mga igsoon, dini karon sa itong mga balitang regional.
2: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Malacanang giakusahan ni Muhagir Iqbal bahin sa intervensyon sa eleksyon sa BARM.
2: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Gibutyag yag-yag ni Muhagir Iqbal ang chairman sa MILF Peace Implementing Panel ang iyang mga kabalaka sa gikaingon nga pagpanghilabot sa pipila ka maopisyal sa palasyo sa Malacanang. Diha karon sumaabot nga first Bangsamuro parliamentary elections. Sumala nga gipugos matud pa ang pipila ka mga lokal nga mga opisyal nga mukuha og mga buto pabor sa usa ka particular nga regional party.
2: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Ano nga hilabot man intawon mga kaisunan eleksyon na gani na. Oh. Kana mahigala kung basihan na itong atong konstitusyon pagka eleksyon na gani mga kaigsoonan, doon ay katungod kini, no? Nga i-exercise sa matag individual. Constitutional right ka na sa matag individual to vote, mga kaigsoonan. Base diha karon sa ginatawag nga freedom of suffrage. Oh, di ba? Ingano nga hilabtan mga kaigsoonan, kisa man ay magpa-eleksyon, Malacanang o ang mga magpapili panahon sa parliamentary election dito na pita sa may kuan BARM Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan, dini karon sa to mga balitang nasyonal. Super Typhoon Bobby gindama na sa kagamanan. Gipalalom na karon sa heightened alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC. Samtang paspas usab nga nagkaduol ang Super Typhoon Bobby o Bagyong Inday sa Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility PAR. Ilauman nga musulod ang bagyo karong adlaw, Hulyo 8. Dinggi-activate na usab ang mga buhatan sama sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Di karon sila ang paspas nga pagresponde o pagrespond sa mga kamanduan o pagpatuman sa preemptive evacuation gikan sa madelikado nga malugar samtang gipakusog usab nini ang hanging habagat.
2: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Imong mamatigdang karong panahon na magkaisunan, murag doon na gani ko ano, kanibang kanunay na gangiob ang panahon. Kagahapon, sukat pa ni kagahapon mga katropa. Samtang na pagkilom-kilom, doon ay mga pagpangulan na nahitabo, mahigala diri sa siyudad sa Davao. Hoping na sa inyo, wala mo nagrabihan diha kung doon ay may mga pagpangulan mga kaigsoonan. Ang ulan is welcome. Umikan kaya ito ng ipangandoy mga kaigsoonan. Ilabi na nga ito sa itong mga igsoon nga mga mag-uuma.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa lugang pangbahin o gadapusang headline mga kaigsoonan, uluhan sa itong mga balita, DND o Armed Forces of the Philippines, AFP, na alarma sa ballistic missile launch nga gipahigayon sa nasud China diha sa Pacific Ocean.
1: Exciting Pilipinas! Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Nagpagawas karon kabalaka ang Department of National Defense, DND, o Armed Forces of the Philippines, AFP. Human nga naglusad o ballistic missile ang usa ka Chinese submarine sa South Pacific niatong Hulyo 6. Matod ni DND spokesperson Arsenio Andulong, giisip kini nga usa ka seryosong butang nga nakatandog sa seguridad base usab sa report, mabot nga to sa 74 kama Chinese warships o Coast Guard craft ang nabatikdan sa West Philippine Sea sa tibuok bulan sa Hunyo.
2: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Kuratan man day mo.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Kini nga mga kaigsoonan ko ang usa sa mga panghitabo di adapita sa may West Philippine Sea.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Besa to mga iskutanan unyang taw-tawad mga kaigsoonan nga tuhatagan og pagtagad sa tuang pagbalik mga katropa. Kini bang pagpasaka karon og petisyon sa grupo sa mga abogado dito na pita mga katrupa sa Supreme Court, Korte Suprema. Dili baka kini makapalangan sa proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kining butanga mahigil atong hatagan og pagtagad din lamang karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Sa pagbalik ko man lamang sa mga pahibalugikan sa Technical Department, oras alas 5:04 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
4: Paklarex, sana!
5: Exciting!
6: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
5: XFM.
7: Paklarex, sana!
5: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galintura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUS

Balik tama ka tropa dini karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. By the way, mga kaigsoon na para sa tuang pag-alaga, mga katropa sa tuang mayong panlawas. Eba ninyo kalimti mga kaigsoon, kanunay kami nagapahimangno, nagapahinumdum kaninyong tanan mga kaigsoon ng mga tagapalamati. Dini karon sa tuang programang Exciting Pilipinas. Ang kanunay nga pag-inom sa atuang premium D3 soft gel capsule. Kini mahigala makahata kaninyo ka pag-abag. Pagpaligon karon sa tuang kabukugan, pagpalagsik sa tuang mga muscles, uguban pa mga kaigsoon. Usa mo ang agda diha kaninyo karon. Ang pagatiman sa tuang una nga pagatiman sa tuang maayong panlawas. Bigal kay kini ang isip kabahin mga higala diha karon sa tuang inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot mga katropa. Kung dili lagsik ang atuang lawas, luya pod kanunay mahigalang bulsa na to. Kaya sa amin yung pagtrabaho mga kaigsoonan kung kanunay tang nagsakit. Tuwata nilandig kanunay mahigala sa ospital. Diba? Kung hisgutan na tong ospital, mahigala dili na siya mahigala income. Ha? Waldas na mahigala sa inyong kwarta. Now, kanang ato mga pagpaningkamot mahigala, dili na sa question mga igsoon. Naturalmente kana mga katropa. Apan, kinahanglan po nga abagan o kaluhaan po na ninyo, dapat doon ay twin na direction ang atuang kagalingon. Doon na tayo mga pagpaningkamot para sa tuang ugma. Doon na po tayo mga pagpaningkamot para sa tuang may panlawas. O gana, mahigala diha karon mitunga kining Yes to Health Incorporated Products. O sana diha mga higala kinibang premium D3 soft gel capsule. Paglikay ka na to, gikan sa mga viruses. Kinahanglan nga mag-inom kita mahigala og premium D3 soft gel capsule. Kumikan kay doon na kinisay anti-virus. Asa na kuha mga kaigsoonan? Base diha karon sa mga pagtuon mga kaigsoonan, kining antivirus nakuha kini mahigala gikan sa VCO, no? Gumikan kay doon ay mga pagtuon mga kaigsoonan nga ang virgin coconut oil mga kaigsoonan usa sa mga kabahin diha karon sa pagpuhag sa mga viruses nga buot nga mudangop og mohangop sa tuang lawas. Aron ipabati niya ang iyang sakit gato sa tuang kalawasan. Ayaw mo patunto niya na mga kaigsoonan, gumikan kay pwede ka nang ikamatay. Kinahanglan mga kaigsoonan nga proteksyonan nato atong lawas pinagi sa pagpalingkon, pag-inom nato og ginatawag nga premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3 soft gel capsule mga katropa mapalit nato kini diha karon sa mga butika sama sa Mercury Drug Store. Og maingon man sa mga kaigsoonan, mapalit nato ni sa South Star Drugs. Diri sa Dakben sa Labog sa Davao Region o maingon man sa TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Siguro, sa inyong mga lugar, doon na namin makita diyan ang mga TGP. Kanabang ingon man usab mga kaigsoonan kinibang Generica Pharmacy. No? So, diha mga kaigsoonan, kay bisan asan ni dapita mo ronig uhong kining maong mga pharmacya mga kaigsoonan. Akala ni turok. Alright, dili ta karon mahigala bi sa tuang mga hisgutanan mga kaigsoonan. By the way, kini bang dunay mga pag-analisa nato diha karon mahigala sa presentation of evidence kagahapon sa day 2 sa impeachment trial mahigala. Yun na pa. Acknowledge na ito kining atuang mga kaigsoonan karon nga nag-post sa ilahang adri karon sa itong Facebook live streaming broadcast. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning XFM Davao Katropa Digital. Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa. Samtang si Ma'am Nita Valderosa gihapon, good morning Sir Bricks. Mga katropa, mag-inom na ta o kape, natambal pa. Salamat kay Ma'am Jing. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Bricks. Si Ma'am Ninsky Ventura, live, gikan sa Digos City. Swatching, thank you so much. Si Tisoy Loy. Good morning, sir! Good morning, sir! Good morning. Si Ma'am, okay. Si Katropang Martin Navares Magiran, sir. Good morning, ha? Good morning ni mo, sir. Si Harold Salang, shout out. Uy, birthday ni Harold Salang pala. Oh, good morning. Happy birthday, ha?

0: Happy birthday, Sir Harold Salang from New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Oh, happy birthday. Inauta, Sir, nga daghanap ang birthday nga imuhang enjoy. Enjoy your day today kay imuhan ning special day. Hangtod sa imuhang pagkasawa. Enjoy, Sir. Actually, linya na ni kuan ni Master Inday Tanini. Master, good morning ni mo, Master. Good morning din ako ni Master Inday Tanini, mga kaigsunan. Napabaga to'y buhok. Nalimtan ako ang iyang dagway. Nalimtan ako mga kaigsunan sa ni dagway ni Master Inday Tanini.
1: Atong pagpakan!
0: Alright! Mga kaigsunan, ang punto bitaw dito sa kinibang kuana, mabasa na to dito mga kaigsunan ko sa kinibang statement ba ni Vice President Sara Duterte. Nagsugod na maginiani o. Katong iyang statement ba nga kadlaon mga katropa nga nag-live siya sa diha nga kuani kanibang giaristo hapit pa bundaki sira og sira siya mahigala sa kinibang ambulance. Wapoy batasan tong kuan mga kaigsunan, insubordination tong ginahimo sa pulis. Imagine second highest ranking official sa usa ka nasod, bundakan imong sira. Ay, ambot lang. Ako pa'y na vice president mga kaigsunan, nahiktan ko tong pising liog ato ba. May na lang kay na broadcaster ata. Bita mga kaigsunan, kay diri magod makita na to ha. Dito nagsukad nga medyo nakita diri karon mga kaigsunan nga murag persecution nagit kini. Alang ato kaniya mga kaigsunan. Gidakop nang iyang amahan, gidala na mga higala dito sa Hague, Netherlands, gi ratrat pagit sa todo mga kaigsunan o mga issue diri karon sa ato ang nasod sa Pilipinas. By the way, that's the price of politics mga kaigsunan, no? Alright. Ang sulting atong nahinumduman ngadto mga kaigsunan which gi-quote karon mahigala ni Attorney Baligod, no? Mga kaigsunan, sa tuang nahinumduman dito sa ihang saysay. Kadlaw niya nga video mga katropa dihang gi dakop o gaprisohon unta mga kaigsunan si Attorney Zulaika Lopez. Ngadto sa asa to dad uno sa prisuhan sa Quezon o unsa ba? Diri suko kayo mga higalang bisi presidente ug duna sa mga sulti diri karon. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Ano linya? Ug mo ni kagahapon mga kaigsunan ang napresenta dito sa Korte Suprema. Korte Suprema sa impeachment court. All right. Now, dirita karon mga kaigsunan sa kinibang mga hisgutanan usa karon. Kay dunay grupo no nga midangop kini ngadto mga kaigsunan sa Korte Suprema para nga i-question ang kinibang pag-lead karon ni Senator Senator Francis Chis Escudero as presiding officer sa Senado sa impeachment court. Gumikan kay kuno wala kini mga higala na haom diha karon sa kinibang ginatawag mga kaigsunan nga nagsubay sa rule sa Senado. Okay. Na may Senate President. Ngano nga ang Senate President dili ko no amulingkod. Alangan mga kaigsunan nga di man daw kay balo si si Kuan si Gwi, kinibang si Win Gatsalya. Nga ginatawag karon sa uban mahigila Win or Los Gatsalya. E gusto po mahimong president vice presidente sa panahon mahigila nga ma-impeach ang vice president. Di ba? Oh. Now, ang may tabungan ni mga kaigsunan, tukumok, dili man sa kibalo nga mo preside kay talking of laws man eh. Balaod na na. Balaod na ni. Oh, ano siya mga kaso na ha? So, dili ni siya mahigala, pitsi-pitsi lang mga kaigsunan ko nga mga istorya. Balaod na ni.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Alright. Na doon ay kipasaka karon nga petisyon ang grupo ni Attorney Torion, no? Dito sa Korte Suprema. Ang pangutana diri karon, kini bang pag-file nila sa petisyon, wala ba ni nagpasabot nga valid or invalid ang kasamtangan nga proceedings sa impeachment court? Now, sa pagkakaroon mga kaigsunan, ato man gini mabantayan nga sa tanaw na to parang dili pa eh, no? While ang Supreme Court is maybe still studying, discussing about the recent petition nga gi-file mahigala sa grupo ni Attorney Israelito Bube Torion dito sa Korte Suprema. Alright. Hangtod nga wala i-issue diha karon nga temporary restraining order or TRO mga kaigsunan o baka kinigi pangayo usab nila karon nga status quo anti-order or squaw mga kaigsunan, mao ni siya ang pinal nga desisyon unya sa Korte Suprema. Now, mintras wa pa ni, magpadayon gihapon karon ang trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? Now, magpabilin nga magpadayon kining impeachment trial o gadun ay presumption nga balido gihapon ang aksyon nga gihimo karon sa Senado. Ang pangutana man lang ko diri, unsa may mahitabo mahigala kung mag-issue karon og TRO og squaw, kini bang ginatawag nga status quo anti-order ang Supreme Court? Ha? Sato pa posibilidad ba nga back to square one ta unsa ba? Now, kini nagdugang mga kaigsunan og legal nga mga komplikasyon. Mga kaigsunan sa tong lantaw no. Doon ay mga complication ani mahigala nga gi-offer kining naiskutan nga petisyon. Diya karon sa nagpadayon nga impeachment case trial mga kaigsunan. Ang posibleng epekto niini mga kaigsunan nga to ang nalantawan karon kung sa panahon nga ang Korte Suprema moingon nga wala gyud sa constitutional authority ha? Si Senator Francis Chis Escudero isip presiding officer, may mo pangutan-on ang legalidad sa iyang mga rulings karon. Ha? Di karon sa iyang gipagula nga mga rulings gumikan kay wala man din na kasunod di karon sa constitutional authority mga kaigsunan. So wala na hiangay, wala na inline mga kaigsunan di karon sa tuang constitution. All right. Makalangan baka kini o unsa ba? Kay siyempre, ang katong mga rulings o procedural orders nga gi-issue mahigala ni Senator Chis Escudero is invalid na to. Kay unconstitutional man ka. Apan kung ang Korte Suprema mo balibad sa petisyon, mas mulig-on ang legal nga pundasyon sa impeachment proceedings. Na doon na padulungan ani. Kana bang mudaog ang petition nga gi-file sa mga abogado or musukarap ang naisikutan nga petition. Now, kung mudaog simba ko mga kaigsunan no, mag-issue karon ang Korte Suprema og TRO or squaw. No? Mamahimong mapahunong ang trial samtang mahukman kini nga dunay matawag mahigala nga constitutional issue karon. Now, diha karon sa tuang panlantaw mga kaigsunan. Kung legal ang atuang hiskutan diri karon sa legal nga mapanlantaw, ang defense ni Vice President Sara Duterte nagpalapad karon sa

na nakita na ito nga posibleng mapiktuhan ang validity sa tibuok nga proceedings. Now, mawalay bili ang katong ginatawag na ito, makaigsunan nga giform nga giform ang higala nga defense, no? Gihanay na nga depensa sa defense legal team mga kaigsunan ni at ni Vice President Sara Duterte. Dili pa invalid hinoon sa pagkakaroon kay wa pa may court order mga kaigsunan or order gikan sa Korte Suprema. Apan ang petisyon nakamugna kini og seryosong constitutional question karon. Nga mamahimong adunay dakong epekto sa trial depende kung mugula ang desisyon gikan sa Korte Suprema. Muna tinuod mga katropa. Now, sa bagay, kung hangtod nga wala pa'y pinal nga ruling ang Korte Suprema, automatic mahigala nga i-presume na to nga balido ang mga lihok sa impeachment court. Now, pagkutahan na din ni Karun, dili ba hinoon kini makapalangan? Yes, makapalangan lagi. Depende hinoon kung unsay action karon sa Korte Suprema. Na doon ay mga posible nga mga senaryo diya karon mga katropa. O kini mao una, kung walay TRO o status quo anti-order issued by the Supreme Court, magpadayon of course ang impeachment trial. Ah, tinambanon ta niya. Unya ang petition mamahimong magpadayon sa isgutanan sa Supreme Court samtang nagdagan usab ang proceeding. Wala pa may TRO nga gipagula. Now, mientras tanto nga wala pa TRO or status quo anti-order nga gipagula ang Korte Suprema, eh siyempre, mo stick gina siya dito sa calendar of activity ang mga senador. Ang ato ang mga senator judges, mga kaigsunan, ang mga jurors sa ato ang senado, mga kaigsunan. Now, sa maong sitwasyon, dili mapapahunong dayon ang trial. Magpadayon kini, mga kaigsunan. Now, sa panlantaw na to, kung ugaling ang Supreme Court mag-issue na o TRO kinibang squa, unsa may mahitabo, isimpre, mahunong o masuspinde ang impeachment proceedings. Hangtod nga marisolba ang constitutional issues mga kaigsunan. Alright. Now, so mapahunong ni. Kung mapinding mga kaigsunan, para mag-stack up na sab ang medyo murabag nag-andar na ng mga makina, mga higala sa tuang proceedings, mga kaigsunan. Ang kato mga gi-prepara mga kaigsunan nga depensa, no? Unsa ba nga mata nga depensa, pinakaligo na ba kini nga depensa, mahigala diha karon sa kinibang ginatawag na to mga kaigsunan nga kining defense. Ma-failed na po ni gumikan kay Malangan man. So, balik na po sila dito karon sa uno, mga kaigsunan. Alright. Kung pabor sa Senado ang desisyon, mamahimong magpadayon ang trial ug mas ligon ang legal nga mga basihan, mga kaigsunan. Muna itong ginaingon. Kung pabor sa mga petitioner, posible nga doon ay ipikto kini nga mamahimo diha sa proceedings o kinalang usbon ang pipila ka proseso depende kini mahigala sa desisyon karon sa Korte Suprema. Now, dini karon sa to ang obserbasyon mga kaigsunan. Ang defense ni Vice President Sara Duterte mga kaigsunan kung atong lantawon manggod, no. Dili lamang kini naglalis sa mga merito sa impeachment complaint kundi nag-aatake usab kini diha karon sa jurisdiction og procedure usab hinoon sa impeachment court. Sa daghanan nga mga kaso, ang mga procedural o constitutional nga mga challenges og hagit mamahimong makadugang kuno kini mga kaigsunan sa panahon sa pag litigate, no? Tungod kay kinahanglang una silang marisulba. Sulbaron usa ni mga kaigsunan. Makadugang kinig panahon, makapataas sa panahon per se, mga katropa, diha karon sa proceedings. Apan importante din ikaroon nga itong lantawan, mga kaigsunan, hinumduman na ito, nga ang pag-file sa petition, dili kini mismo ang issue diha karon sa pagpalangan sa trial. Ang aktual nga paglangan kasagaran na hitabo lamang,

0: Kung ang Korte Suprema magahatag og interim relief sama sa TRO or SQUAW, o kung ang Senado mismo mupili nga hulaton ang resolusyon sa Supreme Court, money diri karon ang makapalangan mahigala. Og dini karon musulod ang ginatawag nga prinsipyo mga kaigsunan, justice delayed is not always justice denied. Usay ang pagresolba una sa seryosong constitutional issue na makatabang aron nga masiguro nga ang tibok proseso mamahimong ligon o dili mawad-an o bili sa ulahi. Buti pasabot, mahigala nga dili na ito pakapakasadon kining mga abogado karong nga nag-file silang petition nga ito sa Korte Suprema. Gumikan kay kini, doon ay gilukdo, mahigala, gipasan nga ginatawag makaigsunan nga constitutional issues. Ha? Dapat resolbahon eh. Ha? Kinahanglan mahigala nga walay buslot ang tanan mga kaigsunan nga mga dagan di karon sa Senado. Otherwise, mamahimo ni mahigala nga president sumabot ka mga adlaw. What if kung sa sunod nga adlaw mahigala si President Bongbong Marcos na pod ang itaral di karon sa Court of Impeachment. Di ba? Now, sa laing di karon mga kaigsunan, sa laing bahin, ang mga musupak di karon sa petition, mamimong moingon nga ang padayon nga pag-atras sa proseso, makapahinay sa pagpatuman sa kining ginatawag nga constitutional accountability. No? Ang mekanismo mga higala sa constitutional accountability mo hina. Ang duruha ka mapanlantaw doon ay legal nga mabasihan o pinal nga epekto mga katropa. Magdepende kini sa aksyon karon sa Korte Suprema mga kaigsunan. So, welcome na to kining ginatawag mga kaigsunan ko nga petition sa grupo sa mga abogado. Doon na may constitutional nga question mahigala di ato aning ipadayon. Alright! Alas 5.34 na sa Buntag Philippine Standard Time, mubalik ta mga katropa din sa inyong pagsunod sa tuwang panag-uban mga katropa sa Exciting Pilipinas. Human lamang usa sa mga pabalugikan karon sa tuwang technical department mga kaigsunan, samtang ato ang oras, gihatod kini mga kaigsunan ko sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag sa tuwang mga mag-uma para sa kita abundang ani mga kaigsunan.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alas 5.35 na sa Buntag Philippine Standard Time.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crop Gold ba?
6: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
2: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
9: Zanton Plus Gold user. Atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumangod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
9: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay og kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon og parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Balik tama mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban ang exciting Pilipinas, alas 4:41 na sa buntag. Si Arwa ka mo, nakainit niya tubig, magkaigso na, nakahigop na magani, siguro mo diya karon. Good morning kay Ma'am Mary Grace sa Cruzada. Dinapita sa may Dumoy. Dirini sa kwan eh, Bagua Playa. Good morning ni mo ma'am. Ma'am Mary Grace sa Cruzada. Ito sa nga lantaon, karoon mga reports gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Dire karoon sa Caraga Region. Gingon mga kaigsoon ang National Disaster Resilience Month 2026 giobserbar kuno dito napita sa may Tandag sa Surigao. Katrupa mo sa balita, si Katrupang Ali Vicente. Katrupang Ali Vicente, good morning. Please come in. Live report.
1: Formal na ang isugdan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Baguhay lang, pinagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Parkshed sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal og empleyado sa siyudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran og mapalig-on ang kaalam sa publiko kalabot na sa mga pamaagi og paglikay og pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom na hisgutan sa mga opisyal ang mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad. Lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Live report.

0: Yeah, salamat katrupang Ali Vicente sa report, mga higalan, nanukad gikan dito na pita sa may Caraga region. By the way, mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang kuano. Diba karong panahon na mga kaigsunan medyo init o ang mga mata, dalunggan, parang dito nakapokus sa tuwang presidente. Na diha karoon ng mga pagpanaway ng ato sa tuwang Pangulo sa Pilipinas, President Bongbong Marcos. Gumikan kay Maulagi na. Sila, miga o migo sila kani atong panahon sa 2022 nga eleksyon. Doon na unity team nga ginatawag during that time. Now, para bang gisugnod mahigala nga ito sa grabing kabaga sa kalayo o gabukal mahigala sa kainit, no? Ang bangi sa duha ka mga party. Sa side karon sa presidente o sa vice-presidente. Mamahin mo mga higala nga kini, usa lang ka, kuan ba, kini bang... dili man ingon nga physical but definitely makahatag og kasakit mahigala sa dili lang sa duha ka mga partido kung dili apil na ang mga dumadapig mga sympathizers mga kaigsunan then ay mga ginatawag nga mga trolls so on and so forth anyway but bisan pa man ni ana mga kaigsunan ang ato ang presidente gatrabaho ko no mga katropa. Ato ang presidente sa Pilipinas. Despite of the panaway, mga pagbatikos sa kadaghanan, labi na sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte o sa mga Duterte makaigsunan, galihok o gatrabaho gihapon ko no ang presidente. O sa diha mga kaigsunan, paghangyo nini nga, respetuhon na lang nato kining presidente. Mubisita ko no siya sa Davao Region. Apit na makaigsunan, karupit sa 9, mubisita ang presidente sa Pilipinas dito napita sa may Davao de Oro. Wapagi sulti, makaigsunan, wapagi butiag, no, kung unsay, hinungdan nga nung bisitaho ni President Bongbong Marcos ang Davao de Oro, gumikan kay, doon naman sa mga previous sa proclamation, ni ani mahigala ba nga ang Hulyo 23, 2026 Webes ka na doon na sa proclamation number 1327 nga nagdeklara nga special non-working day sa lungsod sa Nabunturan man hinuon eh para sa ika-69 nga founding anniversary layo pa man pizza kuan pa man pizza 23 pa man unya yung pagbisita mga kaigsunan sa kuan pizza 9 diridapita mga kaigsunan sa Davao de Oro bisita lang eh basin o kabahin kini sa iyang mga pagpaningkamot trabaho ni nga relax lang mo kanang mga panghitabo di akaroon sa Senado kanang impeachment trial that is part of the political exercises sa Pilipinas parang ganon no? Anyway wa man gipugngan ang mga abogado, mga kaigsunan nga mo depensa sa matag individual, mo prosecute o mo depensa. No? Di may question di karon sa buhatan nga to sa vice presidente dan tubagon kini. Parang ganon, no? So buti pasabot, in short mga kaigsunan ang hangyo kini nga respetuhon lamang ang iyang pagbisita dinhi karon sa Davao. No? Bisita sa bagay. Kita mga kaigsunan kung kita ang mag-host no diri sa Davao may kaigsunan butan makikita nga mga host mga katropa meaning wat taga pangita og kagubot no hinunoa ang gusto nato mga nga mga taga Davao is kinibang peace kalinaw mamanay ato ang gusto mga katropa now kung doon na siya ay katuyuan nga maayo para sa tuwa din sa Davao Region, mas the best. Malay na ito, mga kaigsunan, kung mahapitan niya ang Davao City, matanaw niya di akaroon kinibang Davao Samal Connectors Bridge Connector Project na allegedly nagkulang karoon sa pundo. No? Basin, huwag iha ka ng bisitahon, ingnon niya di karoon nga, ato ning punduhan. Ha? Punduhan ato ni Oktodo para nga dali ni mahuman uga matarget ang accomplishment completion period ani karong September of 2028. Di ba? Mamanay completion target mahigala sa naisgutan nga proyekto. So, muna isa mga kaigsunan ko, musa sa mga pamagi, ato ang respetuhan, ang ato ang Presidente Respeto, maganitag kawatan. Respeto, maganitag mahigilag kapitan. Respeto, maganitag group leader, kinipang presidente ni. No?
1: Bricks.
0: Nakita sa mga taga Davao, mga kaigsunan, kadisiplinado man ta. Ato lang yung ano, natuwa lang gihapon pa agyon. Gusto nga na yun ato nga palakulakaw na ito sa presidente aning San Pedro Street. Malay na ito sakon yung City Hall, mga higala, o makiglamano siya dito sa mayor. Di ba? O di man po siguro maayo, mga higala nga di po sugaton sa tuang mayor, mga higala ang kamot, palad, mga higala sa presidente kung simbako, mga higala makipaglamano. Malay na ito ba? No? Di ba? Pero kana imposible o posible man kana mga kaigsunan nga mahitabo, but kita magpabilin mahigala nga kinibitaw nga mapaobsanon kita nga mga Pilipino, mga kaigsunan, labi na mga taga Davao, kita mga Davaoin niyo. Oops, on that note, wala man tayo oras mga kaigsunan din karon sa to panaguban sa exciting Pilipinas. Santo na pud ugma puhon mga katropa sa to ang panaguban. Kini inyong alagad si katropang Brix Flores sa ngalan di ay sa kinatibukan puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ako si Katrupang Brix Flores, magbiling kini og usa ka maayong buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
2: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM Katrupa mo.
4: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Naghahatod og batas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna og sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Og ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok og dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Kuday Sinil Kanyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Mapibili sa mga butika.
16: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
6: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarence, Ana?
7: Exciting!
6: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa lasay, stress na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines.
4: Congressman Paulo Duterte, gibirahan ang mga political analyst nga wala makauyon sa iyang mga pamulong. Sa isintaan news nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house, nadakpa na. National power grid sa Cuba, na down. Tibuok nasod, nakasinati og total blackout. Jasmine Paulini, nagkadayig sa performance ni Alex Yala sa grass court. Jericho Rosales ug Maris Racal, gingan lang best actor ug best actress sa The Edit. May bayon sa Europa, gibulag ang sa lalaki ug babayi, nag-viral. Alang sa health alert, kalit nga kakulba sa dughan bisan walay rason, posibleng timailhan sa anxiety. Apan, angay gihapong pakonsultahan.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higalamen buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Miyerkules, pitsa utso na nimulan sa Hulyo tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abayes, sa ato mga pagbuhagay sa balita. Una sa mga hugad sa balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog kadto sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, wala makauyon si Davao City First District Representative Paulo Duterte sa mga komentaryo sa pipila ka political analyst. Niyahang giingong layo sa tinuod nga kahimtang giatubang sa ordinaryo nga mga Pilipino. Siyang pahayag, gisaway sa kongresista ang gitawag niyang mga naag-angkon o pagka-eksperto na naghatag og analisis gikan lamang sa air-conditioned studio. Imbis nga maminaw o makigauban sa mga komunidad. Matuban ni Duterte, aduna pa'y mga analyst nga sa wala pagani magsugod sa ilang pagsusi, daan na umano nga o daan na nga nibawaan ang ilahang mahimo nga konklusyon. Wala may direktiba nga ginganlan ang congressman sa unang distrito sa siyudad. Napandaghan ang nagtuo nga ang usa sa mga analyst nga gitumbok ni nimo si Professor Antonio Contreras kinsa ulahing misaway sa mga abogado ni VP Sara sa unang adlaw pa lamang sa impeachment trial.
6: Samtang gipamugos sa grupo sa militante nga posibleng mawad-an sa pangunang panginabuhian ang kapin 24,000 ka mga driver ug operators kung magpadayon ang Davao Bus Modernization Program. Nangulo sa pagsupak ang mga leftist transport groups, lakip ang Transmission Piston ug Youth Advocates for Pro-People Transport Networks nga nagpahigayon og protesta ug nanghatag og mga leaflet aron nga awhagon ang publiko nga musupak sa programa. Matod ni Larry Argiles, tigpamaba kini sa Transmission Piston nga ang proyekto anti-poor ug anti-small operator tungod kay dili makaya sa daghang gagmay operators ang gasto sa pagbalhin ngadto na sa modernong bus system. Gibanhaw sa walhong grupo ang panawagan human sa plano sa dakbayan nga magdugang og 20 pa ka mga DC buses karong tuiga, lakip ang paglantaw nga maduso gayod ang 83 bilyones ka pesos nga loan sa Asia Development Bank alang kini sa Davao Public Transport Modernization Project.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pika sa hukad sa itong mga balitang lokal, kapin 33,000 ka mga PWD sa Davao City. Magkadawat kini og 1,500 nga subsidiya. National Disability Rights Week, sugdan, pinagi sa subsidy o subsidy distribution. Ang Express Balita Manukada ni Jovetta Espanyol.
3: XFM Report.
7: Muabot sa kapin 33,000 ka mga persons with disabilities kan PWD sa Davao City ang gilauman nga makadawat sa tag 1,500 pesos nga annual subsidy gikan sa lokal nga pagamhanan sugod karong Hulyo 17 diin sabayan kini sa pagsugod sa selebrasyon sa National Disability Rights kan NDR Week. Sumala ni Persons with Disability Affairs Office Chairman Attorney Redendo E. Martinez sa paiginabi sa XFM Davao na ipahigayon ang ceremonial distribution sa Rizal Park alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa pito ka mga barangay sa Dakbayan diin lakip sa mga barangay mo ang barangay 1, 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5, barangay 38 ug barangay 39. Dugang paniini nga anaa sa kapin 500 ka mga PWD beneficiaries ang gilaumang makadawat sa unang adlaw sa distribusyon. Gibot sa gusab ni Attorney Martinez nga misaka na sa kapin 45,000 ang rehistradong PWD sa Davao City o sa kaindikasyon na mas daghang mga PWD na ang nagpalista aron maka-avail sa mga benepisyo o programa sa syudad. Gipaklaro sab niini nga human sa ceremonial opening ipadayon ang distribusyon matag barangay base sa schedule nga ipatik sa opisyal nga Facebook page sa maong opisina. Gipahinumduman usab niini ang mga benepisyaryo nga magdala sa ilang PWD ID o voter certification o barangay certification isip kabahin sa mga kinahanglanon aron makadawat sa naisgutan nga subsidy. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Juvette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Davao del Sur mihatag og tig 1 million pesos sa Jose Abad Santos og Balut Island sa Davao Occidental. May express balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
8: Nagkantidad sa tig usa ka milyon ka pesos ang gitunol sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Sur ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental nga labing na apektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region nga mao ang Jose Abad Santos ug Balut Island sa Sarangani. Uban sa presensya ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, gipangunahan ni Vice Governor Mark Douglas Cagas IV ang turnover ceremony ning milabayng adlaw uban sa pagpasiugda nga ang maong tabang pinansyal nagikan sa tibuok katawhan sa Davao del Sur. Gidawat nila Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ug ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang maong financial assistance dungan ang pagpadayag sa ilang kinasingkasi nga pagpasalamat uban ang pagpasalig nga maggamit ang maong kantidad alang sa recovery sa ilang mga lungsod.
9: Pagdating sa recovery, so kalintabang ninyo sa mua, labi na rin po sa less fortunate na katawhan sa isla. We will buy light materials para katong mga total damage is makabalik na sa ilang plus assured everyone na kaming kwarta ninyo madapat dito sa dapat. In behalf of the people of Balut, I bow to the people of Davao del Sur na hindi nyo po kami iniwan. Maraming salamat po.
10: Just like it, I always say, this tragedy has a unique way of uniting people. From the people of Jose Abad Santos, the Jasenios, pinaparating ko po sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagpakita ng pagmamahal at pakikiisa sa pinakamahirap na panahon na aming kinakaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat.
8: Mahinumduman nga nagbilin og dakong danyos sa naisgutang mga lungsod ang miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8 diin sumala sa Office of the Civil Defense 11 na pulo ang patay sa maong kalamidad, daghan ang mga naangol og mga namising gumikan sa landslides, nilibusab ka mga balay ang naguba, ginatos ka mga establishmento ang nangahugno ug lisod ang transportasyon pasulod ug pagawas ni ini nga mga lugar tungod usab sa pagkaguba sa mga nagunang kadalanan. Taliwala sab sa trahedya, padayon ang pag-abot-abot sa mga relief ug humanitarian assistance gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga local government units ug mga pribadong sektor agig pagsuporta sa mga apektadong residente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Bundanga. Dugan pang hukad sa itong balita nga lokal ni kabat sa total kapin o total 9.5 million pesos nga balor sa Cebu o marijuana ang blampuson nga nakumpiska sa Davao City Police Office sulod lamang sa tibuok semana nga operasyon. Sumala pa ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan gikan Hunyo 28 hangtod Hulyo 4 ning tuiga sa 27 ka gilusad nga anti-illegal drug operations. 33 ka mga drugista ang naresto sa kapulisan. Ana sa total 1,401 grams nga shabu ang nakumpiska nga nagkantidad kini og kapin 9.5 million pesos. Nakip ang 9.5 grams nga marijuana balor kini 1,140 pesos subay kini sa standard drug price value. Mato ni Gaspan na pinagadako nga na-recover sa maong simana mao ang 7.7 million pesos nga balor sa shabu. Atol kini sa gilusad nga by-bust operation sa mga sakop sa Balyog Police Station sa Barangay Bago Galiera din na sikop ang usa ka top priority illegal drug personality. Subling gipasiugda sa DCPO na nagapadayon ang mga operasyon ini subay sa kampanya batok illegal nga droga sa pagsiguro nga mamintinar ang hapsay ug malinaon nga dakbayan sa Davao.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, malampusong nakatapos sa Alternative Learning System o ALS ang tulo ka residente sa Children's Village of Davao City, Bahay Pag-asa atol sa graduation ug moving up ceremony nga gipahigayon sa Kalinan Central Elementary School. Lakip sa mga nakagraduar ang duha ka elementary completers ug usa ka junior high school completer gikan sa Bahay Pag-asa. Sumala ni City Social Welfare and Development Office dakong lakang kini alang sa mga kabatanunan aron nga makapadayon sa ilang edukasyon ug makabuot ang mas maayong kaugmaon. Gipasabot sa CSWDO nga padayon nilang suportahan ang mga programa nga naghatag og ikaduhang higayon sa edukasyon alang kini sa mga kabatanunan nga nagkinahanglan niini. Giawhag usab ang mga completers nga ipadayon ang ilang pagpaningkamot ug paggamit sa edukasyon isip dalan padulong sa positibong kausaban sa ilang kinabuhi.
3: Express Balita.
1: Aduna kay 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Hatod ka na to siyempre sa Santon na vitamin C. Sa 60 anyos nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house, dadak pa na. Ang Express Balita Manokada ni Philip Oligario.
3: XFM Report.
11: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos nga lalaki nga nalambigit sa kaso sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong babaye sunod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko pa nasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, 6 kabala ug usa ka sachet nga dunay sulod nga gituang shabu. Gikumpirma usab sa suspect ka ang dinakpan nga lalaki maura gihapon ang suspect sa kaso nga nalambigit sa batan-ong babae. Gikataho kaniadto nga ang bata giingon pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspect og nangayo og tabang sa pagdala sa iya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatan-on og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspect human niya giangkon nga ang bata mao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman, isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaroon, nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Section 11 sa Article 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang investigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpaligon sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Nakya Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, duha ka mag-uuma gipamusil samtang nagtrabaho kini sa Basakan. May Express Balita si katropang Jonathan Lee Soriano.
3: XFM Report.
12: Swerte nga wala na igo o naangol sa pagpamosel sa suspek sa Purok Sales sa Barangay Bismarck sa Don Carlos Bukidnon niyatong Hulyo Sales na 2026 pasado las 8 sa buntag. Ang mga biktima na ilang nga sila alias Bobby 46 anyos o alias Roberto 61 anyos base sa report sa Osaka alias Sammy 46 anyos ag kalit nga niabot sa basakan na sa iyang igsoon o walay igong rason na gipamosel ni ini ang duha ka biktima. Human sa netabo ni sulay pag-iki sa suspek sakay sa Toyota Hilux nagpahigayon dayon og dragnet og hot pursuit operation sa aga kapulisan aron pagsikop sa suspetsado. Pagkalas 11 imedya sa buntag sa susamang adlaw ni surrender usab sa presinto aga suspek samtang narecover sa lugar ang usa ka fired cartridge case sa personal grudge aga motibo sa krimen na nagsumikat sa lada dispute. Sa karon nagitanggong na ang suspek sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station ipaubos usab aga suspek sa paraffin test samtang ang narecover nga basyo itugyan sa Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination. Katropa problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter o guban pa kinahanglan nga tumaran og Santon Herbal Capsule alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jotan Lee Soriano, XFM News.
13: XFM Report.
1: At doon na kita iya, 19 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ito ang mga haon sa Balitang Nasyonal.
13: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Ang atong Balitang Nasyonal, ato ka na ito sa Premium D3. Og detalye sa ito ang Balitang Nasyonal, manukad sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
13: Express Balita.
14: Pumasok na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday na may international name na Bobby. Ayon sa PAGASA, pumasok ang bagyo bandang alas 3 ng madaling araw kanina kung saan namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay po nitong lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nananatili pong nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Samantala, patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na sa Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bahagya pong maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms naman ang inaasahan sa Pawan, kalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto sa posibleng flash floods at landslides dulot ng malalakas na pag-ulan ngayong araw.
13: Express Balita.
14: Katropa, nag-anunsyo ang ilang lokal na gobyerno sa nang suspensyon ng klase ngayong araw ng Miyerkules, bunso ng masamang lagay ng panahon. Sa Caloocan, suspendido po ang klase mula daycare hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Malabon, wala ring face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Samantala sa Navotas naman, kansilado ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng kani-kanilang lokal na pamahalaan at ng mga otoridad para sa mga susunod pang anunsyo hinggil sa suspensyon ng klase.
13: Express Balita.
14: Nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte bago ikalawang araw ng kanyang impeachment trial kung saan sinabi niyang "I will be blooded but unbowed." Dumating si Vice President Duterte sa Senado bandang katanghali para sa isang pagpupulong kasama ang kanyang legal team. Matapos ang kanyang maikling pahayag sa media, agad siyang nagtungo sa meeting at hindi na tumanggap ng mga katanungan alinsunod sa payo ng kanyang mga abogado. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi dadalo ang Vice Presidente sa ikalawang araw ng paglilitis dahil ang kanyang pagpunta sa Senado ay para lamang sa isang maikling pagpupulong sa defense panel. Iginit din ni Poa na patuloy na makikibahagi ang depensa sa impeachment proceedings sa mga ipinagpapatuloy ni VP Duterte ang kanyang kulin bilang Vice Presidente.
13: Express Balita.
14: Sa kaugnay na balita naman, nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na hindi required na personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang naging sagot ni Escudero matapos magtungo sa Senado ang Vice Presidente kahapon ngunit hindi dumalo sa paglilitis. Ayon sa Presiding Officer, pinapayagan ng konstitusyon na katawanin muna ng kanyang mga abogado ang kanyang kaso maliban na lamang kung hihilingin ng impeachment court ang kanyang presensya sa paglilitis. Una nang sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na handa si VP para na dumalo sa paglilitis kung kinakailangan.
13: Express Balita.
14: Plano naman ng House Prosecution Panel na maghain ng salpina laban kay Vice President Sara Duterte upang tumistigo bilang isang hostile witness kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na may kinalaman sa amunay grave threats. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorne Nakapunan, wala umanong hadlang para humarap sa impeachment court si Presidente dahil napatunayan na nitong nakapupunta siya sa Senado. Nilino naman ni Kapunan na hindi sinusuko ng prosekusyon ang karapatang hilingin ng pagpapalabas ng salpina at magsusumite sila ng formal na motion sa tamang panahon sa kabila ng naging pahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na maaaring katawanin ng mga abogado ang kaso ng Vice Presidente.
13: Express Balita.
14: Samantala, ipinakita sa Impeachment Court ang video na nagmula sa USB drive na isinumite ng testigo bilang bahagi ng ebidensyang inihaharap ng House Prosecution Panel sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, makikita sa naturang footage ang umunay mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ng pagbabanta at utos na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang video ay bahagi ng presentasyon ng ebidensya kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na tumatalakay sa umunay grave threats laban sa Pangulo, Unang Ginang at dating leader ng bansa. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga ebidensyang inihaharap ng prosekusyon sa ikalawang araw ng paglilitis laban kay Vice President Duterte.
13: Express Balita.
1: Balik din sa to sa Dark Bench sa Davao karon atong oras mga katropa alas 6:25 na atong luparan ang balita-balitang international.
3: Balita sa international.
1: Ang ato balitang international hato ka na to sa Vision X Plus. Sa detalye, nawad-an og kuryente ang tibuok nasod sa Cuba human nga down ang national electric grid. Sumala sa state grid operator nga UNE kon UNE kalit nga nag-collapse ang electrical system nga nakaapekto kini sa kapin 10 million nga mga katilingban sa tibuok nasod. Parayon pa nga gibistigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa maong insidente apan dugay na nga problema sa Cuba ang mga brownout tungod sa karaan nga infrastruktura ug kakulangon sa fuel supply. Sa wala pa mahitabo ang total blackout, giingong halos 2/3 na sa nasod ang nakasirati kini og pagkawagtang sa supply sa kuryente. Nasaran nga dako ang epekto nini sa adlaw-adlaw nga panghinabuhi sa mga Cubano, ilabi na sa trabaho, edukasyon ug uban pang batakang serbisyo.
3: Express Balita.
6: Sa Pikas Bahin, mokabat sa Jasmil ka mga residente ang gipahikling gikan sa ilang puloy-anan tungod kini sa dakong wildfire nga nagpadayon sa habagatang bahin sa France duol sa utlanan sa Spain. Base sa taho, kapin 4,600 ka hektarya na sa kalasangan ang nasunog samtang 16 ka tawo ang nasamdan lakip ang upat ka mga bombero. Matod sa mga otoridad nga naglisod ang mga bombero sa pagpugong sa sunog tungod sa taas ka temperatura ug kusog nga hangin nga nagpadali sa pagkatag sa kalayo. Na siren nga nagpaabot na sabog tabang ang European Union pinaagi sa pagpadala og water bombing aircraft ug kapin usa ka gatos ka bombero aron nga suportahan ang operasyon sa mga responders. Gilauman nga mosaka pa ang temperatura sa pipila ka lugar sa France hangtod kini sa 40 degrees Celsius nga mahimong makapagrabe pa sa sitwasyon.
3: Express Balita.
1: Aduna kita 27 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag ug karon sa tuang balitang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports.
1: Ang balitang paugnat sa kusog hatog nato sa Turbo Men Enhancer. Sa detalye, giangko ni Jasmine Paulini nga lig-on nga

0: Good morning!
1: Sir Harold Salang sa may New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Happy birthday daw sa iyaha.
0: Good
2: morning! Good happy birthday sa mga nag-birthday ka nga panahon na Hulyo 8 na mga katropa. Masunod pa na nga ito ang The Secret of Health. Kaoban na ito diya si Doc Remy Lituoy, mga katropa. Huwag ang programa nga bulsay sa mga issue por issue trabaho lang, walang personalan, yours trolling yung mga kaoban. Sa ngalan sa to ang Gritibok ang Puwersa sa News and Cardaferes XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol pod nga greetings, belated happy birthday sa atong kapamilya o katropa, Denso Ruego.
3: Kinsa nang birthday?
2: Denso Ruego, happy birthday mo din ha, Denso Ruego. Huwag mudawat pa mi karon o pahalipay. Pahalipay, kita'y mudawat o pahalipay.
1: Oo, mudawat o kaning invitation.
2: Yan, so...
1: Ikaw, kinisi katropang Andy Causon.
2: Ako sa mga katropang Alan Aba is kami magaingon.
1: Kamaturan ang Sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lituoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santo Blasco.
14: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
13: Santo Blasco.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
16: Zaphone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: X
0: X
13: FM.
0: X FM.
8: Kaklarik sana.
7: Okay.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po naga-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dung.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?
17: Mag-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklaris, Ana!
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Isibo inyo mga palyadong relo, alas 6:48 sa buntag na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Kumusta mas? Lamang gyapon kita, mi amigos y amigas. Salamat sa ato ang mga tulog kabuok. Kamot rin aga pamalakpak. Nga piang pa yun ng isa mga katropa na nakulangan na putin sila, ha? Kumusta naman yung mga kaoban niya? Merkoles na kita mga katropa. Welcome sa ito ang programa nga Bullseye! Good morning and syempre maulan na o mataliksikon o dilimayong at dilimado na itong panahon mga katropa. Gumikan lagi kay si Inday Inday Kabalitaw. Timing mo pagkaining bagyuha mga katropa? Si Inday gisalang din na mga katropa sa kining sinado karon ubos sa impeachment trial pero karong bagyuha mga katropa super typhoon Inday naon sa mare
2: pinawa
1: ang misunod na kini mga katropa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR ug ang tanan gi advisean mga katropa nga magamonitor mag-update gikan sa DOST o pag-asa lamang ay mag-update ato mga social media mga katropa nga why klaro. Ang weather update po diri sa to sa Dakpen sa Davao mga katropa una kita mag-add nga tuson na ha ato sa unahon kinatong lakad sa panahon karon mga katropa ang Davao City magkasinati kita og pangulog og pagkidlat og pagtunaligsik mga katropa gumikan lagi sa pagasulod ani nga bagyong Inday karong adlaw alas 3 sa buntag gani nang buntag ha gani karong adlaw lamang sulod na ang super typhoon Inday dito sa kauluhan dunay mga pipila ka mga schools mga katropa ang gideklara nga walay klase sa tuwa mga katropa okay lang ta sa all right bisan pa man tuod og aduna tay pagka apektuhan o naapektuhan ta sa pagdaot-daot sa panahon mga katropa ang atong hourly weather update nato karon panahon na ang atong alakat sa panahon dili mayo mga katropa gumikan kay na kita karon sa matulag totalig sikon og dunay mga pagkulog pagkidlat mga katropa sumala pa sa bagasa ang ato ang kainiton og kabugnawon nakita sa 27 degrees Celsius mga katropa ang ato ang pinakabugnaw bugnaw na na ha, pero init na na 31 degrees Celsius mga katropa ang pagkainit no kung muinit manggaling karong adlaw mga katropa pero musaka pa ni mga katropa kay ang panahon pabago-bago man ang lakat sa panahon. Good morning, welcome, welcome sa itong programa nga Bullseye. Inyuhang alagad sa kaginaan, katropang Alan Abais, managlawig tahan to dalas 9 sa ito ang buntag o sa ito ang adlaw karon sa paglawig sa kahanginan. At ang ito sa mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan, o mga baritag, impormasyon at magasawhan tungod ka importante man ang mga barita. O ka siyempre, dili kini mahimo nga mag-agirod sa ito ang programa, mga tropa, kung wala kini ito ang mga produkto. At ang back app dili sa ito ang programa nga Bullseye, ang produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Na lamang sa itong produktong herbal, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Unsa ba nasa Santon Plus Gold, gama kini sa 100% nga extract, ha? Extract, well-extracted nga mga supplements, mga katropa. Natural ingredients. Aduna kini mangustin, malunggay, aduna po ni ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, ha? Lazada o mga butika sa inyong mga lugar. Mga katropa, di po ni makagrito nga oras mga katropa kung wala tayo. Ingon nila, init diri sa syudad karon mga katropa sa Dakpen sa Davao. Pabukid ta kung giinitan mo mga katropa. Kaya kung giinitan yun mo diri, sa pagdunay bagyong Inday mga katropa nga niabot na magpabugno tag samot mga katropa. Malagino ta kay hapit na gyud makumpleto ang pag-klase sa mga kabatanunan kay nanapoy magklase karong bulan sa Hulyo mga katropa katong late end sa klase late po sila magsugod pero ang uban na naginot pagbakasyon syempre pag magbakasyon ka mga katropa mapabugnaw ka ayaw na pagpalayo dito na ta sa ito ang paboritong staycation kung ikapoy na mo diri sa ito sa Dakpen sa Davao at ito ta sa New Year's Peak Mountain Resort dito ni sa Marilog District mga katropa nga nawa ka nung pusamot kay bugnaw ang lakad sa panahon babati ni mong kabugnaw og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga nakaparelax kini sa imong anona og lawas mas malingaw pagyud ka mga katropa og makatilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran perfect ini para sa barkada pamilya o bisan solo travel planuhan ang imong bakasyon mga katropa og day tour New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw kini sa tuang adak bayan sa Durian ang New Year's Peak Mountain Resort. Naimutang kini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District ng ato ang Dakbayan sa Davao, mga katropa. Siyempre, kamo din ang nag-like, nag-share, nag-follow sa ito ang XFM Davao Katropa Digital, mga katropa. Doon na tayo mga, Miyerkules na tagaroon, napit na po ng Biyernes, mga katropa, mag-raffle na punta sa gusto makapag-stay sa New Year's Peak Mountain Resort. O gato mga winners, mga katropa, last week, claim your prize na, mga katropa. Okay, para okay sa all right, ha? So, salamat matsala mga katropa sa inyo po nga paglawig, Dre. Sa mga nag-monitor nato karon nato ang dial sa tuang FM band 89.1. Naglawig-lawig ang ato karong programa. Labi na sa mga taxi drivers karong oras sa mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na tanan.
0: Good morning!
1: Dito maglangan sa mga balitag impormasyon at pagkasauhan tungod kay importante man ang mga balita. Una sa ito nga balitang lokal sa ito mga headlines na ito karoon mga katropa.
0: Headlines.
1: Kongresman Paolo Duterte gibirahan ang mga political analyst nga wala makaoyon sa iyahang mga pagpamulo.
0: Headlines.
1: Yeah, 54 mil ka mga driver o operator. Posible ko na makulban kini kaldiro sa Davao Bus Modernization Program. Sumala sa mga grupo sa mga kabataon ng militante.
0: Headlines.
1: Buhi na po ng mga grupuha mga katropa. Kapin 33 mil ka mga PWD sa Davao City. Magadawat kini 1,500 na subsidiya. Ang National Disability Rights Week sugdan pinagi kini sa subsidy distribution mga katropa. Pinaduratay pagiginabi niya kang PDAW Head Redindo Martinez mga katropa. Katropon niya pikas ng
0: headlines.
1: Davao del Sur mihatag niyo gatig 1 million peso sa Jose Abad Santos o Balut Island sa Davao Occidental. Ipangunahan nila ni Governor Yvonne o Mark Cagas Bautista. Claudio Bautista po mga katropa, doon na po siya andam dito, no? Unya itong hatagad pagtagad unsa kini. 9.5 million nga droga na kumpiska sa DCPO sa tibuok semana pa lamang kini nila nga operasyon.
0: Headlines.
1: Og tulog ka mga residente sa bahay pag-asa nakahuman kini sa ALSA program. That's very good.
0: Headlines.
1: Kabalitang regional, 60 anyos nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house nga gusto kini mag-yes-yes yo mga katropa karon. Naghimasrihas na.
0: Headlines.
1: Huwag ka mag-uuma, gipamusil, samtang nagtrabaho lamang kini sa basakan.
0: Headlines.
1: Ito nga balitang national mga katropa, ang prosecution sa ongoing impeachment trial against kang VP Inday mga katropa. Ila karon na tripan nga isa pina ang kining abogado ni Inday o aide ni Inday nga si Attorney Zulaika Lopez.
0: Headlines.
1: Wa tay mahimo diha, musipot yu ka kaysa pinamang ka.
0: Headlines.
1: Ito balitang national power grid sa Cuba na down na tibok nasod. Nakasinati kinig total nga blackout. Nako!
0: Headlines.
1: Ay magkabala ka diha kay sudlan mo diha, double light. Double light resolution nyo din ha sa mga blackout. Kapin 10,000 katao gipahikling tungod sa wildfire sa France.
0: Headlines.
1: Sa France siya mga katropa. O kanyang mga lugar nga naay mga kakahuyan. Grabe dito ang kainito, no? Kay makasunog. Balitang showbiz sa Jerry Corzales o Maris Racal. Lagingan lang best actor o best actress sa The Edis.
0: Headlines.
1: Balitang LRG, baybayon sa Europa, gibulag ang sa lalaki o babae, nag-viral. Bawal maligo dito nga musagol sa babae mga katropa. Ang mga babae po, bawal maligo kung musagol sa mga lalaki. Ipambulag sila pero mag-ipon ng kwarto. Sa ito ang health alert, kalit nga kakulba sa dughan bisan walay rason, posible kining timailhan sa anxiety, naman angay gihapon kini nga ipakonsulta sa doktor.
0: Headlines.
1: Oto naglangkob sa ito mga headlines ganong oras sa adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 8 na nimbulan sa Hulyo tuig 2026 sa ito nga programang Bullseye! Mga katropa, sa ito nga pagkaginod nga tusunahan, una sa ito mga balita, informasyon mga katropa, siyempre, ato ang pahigupan o kape una. Kaya dito makahimo, kung wala tayong mga pangapi, karo mga katropa, atong kape nga nabugno na, atong ipahigup. Oy, ang itong taxi driver nga ni Hendry Tay, no? Na misplaced na ko imong number, Tay. Balik rin tayo kay istorya ta. Gwapo ito yung mga revelation kagahapon, ha? Kay naibog yung ka sa paghigup mo nang anhidyog ka para mo higup o kagkape. O niya, doon na po kay impormasyon tayo, no? Ito ang hatagan ng pagtagan, mga katropa. O niya, totoon sa mga balita. O niya, mga katropa, kay mong higup sa kundi, mga katropa, kay didyog ko, kay istorya, kung di, kahigup o niya itong kape nga Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix. Nanam! Pura tagahigop mga katropa o karaging sabaw sa tinola karong mga panahon na. Dirita sa mga pagbuhagay sa mga balita, kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita. Unang pagbuhagay sa balita atong tagan o pagtagan mga katropa ang ato ang patroller! CGD SEM naka heightened alert na sa posibleng epekto sa super typhoon Inday. Now yun lagi day ang nagdala karon day og disaster sa tuang nasuday. Ang super typhoon wala pagani mga katropa, no? Detalya tuang hatagan pagdagad manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
1: Right, Marv.
2: Naka-heightened alert na karon ang Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM agig pagpangandam sa posibleng epekto ngatod sa Super Typhoon Bobby. Sa interview sa XFM Davao kang CGDSM Public Affairs Acting Officer in Charge, Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez, ipaipektibo na sa buhatan ilang deployable response group uban ang pagpa-heightened alert sa 7 ka mga Coast Guard stations o 51 ka mga Coast Guard substations sa tibuok area of responsibility sa CGDSM. Naka-standby na sa ang nagadayang kahimanan ini alang sa hinanaling pag-responde atol sa emerensiya. Subalang sa UST Pag-asa, alas 3 ni inilabag kadlawon, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday na doon ay international name nga Bobby na nagdala kini og hangin nga dunay kusgong 185 km per hour og hagros na 230 km per hour. Nunot ni inig butig ni Benitez na padayong hugot nga nakamonitor sa sitwasyon sa panahon ang CGDSM, inubanan sa hugot nga koordinasyon sa mga lokal nga panggamhanan o partner nga mga ahensya alang sino naliusab o epektibong pagresponde. Nag-awag sab ang buhatan nga doon sa publiko, labi na sa mga marinero o mga mananagat na mahimong mailampingon kanunay, musunod sa weather advisories, huga mutuman sa mga direktiba sa lokal ng mga otoridad sa pagsiguro sa kaluwasan sa matagusa. Natropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Dika salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano. Atong luksohan na mga katropa ang mga balita sa tuwa nga sister station, sa tuwa mga station diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Atong unahon mga katropa ang manukad gikan sa XFM Bukid Noon. 32 anyos gipusil samtang nagtagay lamang ang suspek pa rin pang gipagita sa kapulisan mga katropa. Sabi kaloy po dani mga katropa, lingaw-lingaw lang ganing inom-ino mga katropa niya, pusilon ka. Ako, people mga my friends ni. Na nauso na kining pagpamusil niya sa may Bukidnon area. Detalye manukada ni katropang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
3: Nagaangkon og samad sa likod sa ulo ang usa ka alias Zuboy, 32 anyos. Human kini gipusil sa suspect samtang nagtagay kauban ang iyang mga higala niadtong Lunes, Hulyo 6 to 2026 sa CMK Barangay Poblasyon, Impasugong, Bukidnon. Ang suspect na ilang si alias Badoy, hamtong ang pangidaron, subay ni ini samtang nag-inom ang biktima uban sa iyang mga higala. Kalit matod pa nga niabot ang suspect og nibunot dayon sa iyang pistola dayong pusil sa biktima tumong sa ulo ni ini. Human sa pangpamusil dali nga ni ikyas ang suspect samtang ang biktima gidala sa rural health unit sa lungsod isip outpatient. Human nasuta nga ang injury ni ini sa ulo, minor lang. Sa investigasyon sa kapulisan nga personal nga bikil o panagbangi ang motibo sa krimen, gumikan sa karaan nga panaglanis may kalabutan sa sugal. Nagpahigayon na karon og drug net o hot pursuit operations ang impasugong PNP o giactivate usab nila ang upland shield aron madakpan ang ni ikyas nga suspect. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabi sabon nga mubabag sa imong kalimutawa. Para sa tinaw nga panan-aw tumar og Visionex Plus Subgel Kapsula, kay aron na kinilutin na siasantin na beta-carotene o vitamin E nga matabang nga mupatinaw sa atong panan-aw. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: XFM Report!
1: Gikan sa XFM bukid noon ato nga luparan ang XFM Jensen. DENR 12 gipahugtan ang proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy nga nakit-an kini sa Sultan Kudarat. Puti nga unggoy ha. Lumdumang kuan ni puti nga unggoy dito sa kuan, dito sa may lugar ni Jose Rizal, dito sa dapitan mga gatropa. Nga niingon tong mga Rizalian nito nga, "Sir, pag makakita kayo ng puting unggoy, huwag niyong pansinin kasi mawawala kayo." Nga nakita man yung mig unggoy nga puti dito sa bukid nga na sagrado kung umatot pa tong bukid sa relihiyon nga si Rizal ang ilahang Diyos mga katropa. Nga yung mga Rizalian ba, si Rizal ilang Diyos. Karon mga katropa, nakita yung mig puting unggoy. Nah, dugay yung may nakabalik sa mga doon yun siguro mga katropa nga dugay may naka lusok kinay puting aonggoy. Diniingon na itong Rizalian mga katropa, o tingnan nyo, matagal kayong nakauwi kasi nakakita kayo ng onggoy, ano na puti. Eh, tanongin mo ako ma'am kung ano yung ginagawa namin kapag nung nakita namin yung puting onggoy, kaya kami na matagal na nakauwi kasi nagpa-picture pa po kami. Hindi kami nawawala, nagpa-picture lang po kami. Pero dito sa Region 12, doon na po na iputing aonggoy mga katropa. Ang gila ko nung kining ipa-undergo sa protection. Talagsara ng puting aonggoy. Ato ang siren ng aonggoy. Aonggoy naman nun eh. Siren na itong balita, manukad sa itong katropa. Katropang Ivan Polonan.
0: XFM Report.
4: Dali nga giaksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudrat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism, usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon niini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam o uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy o sa pinoyanan niini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kung pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawhag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakit-an ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: XFM Report.
1: May dapat i-preserve na ang mga unggoy nga puti o ang kini mga uwak nga puti, mga katropa o kini mga albino. No? Dapat isahon na lang na sila o sa kalugar para mahimo kini nga tourist destination.
0: Bullseye!
1: Ay nga buntag kay Harold Salang, shout out live watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Jim Pigarido, good morning mga katropa. Renal Jepte Torinti Radison, good morning, shout out ko no. And Geraldine Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Bumalik nga to ang Bullseye mga katropa. Ito nga pagbalik at undalikata ng mga news trending. Karong nga mga oras sa standby. Alas 7:09.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan ng mga butang sa biyahe. Ang extra weight, makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
3: XFM.
6: Kaklarik sana.
10: Exciting.
0: Pusay.
1: Alright, balik tayo mga katropa sa tuang hugna sa mga balita karon sa tuang programa nga Bulsay sa tuang pagbarayon. Dito sa tuang mga news trending karon mga orasa mga katropa, branch manager sa kompanya na ipit patay sa prime mover truck mga katropa kaluoy in town ani mga katropa. Ha? Kining usaka branch manager, babae ni mga katropa, ang gamay nga istorya di ani niya. Wala jud ni siya na assigned sa Davao City. Oh, niya karon mga tropa, gi-assign siya sa Osaka company nini sa Maybuhangin area. Nagreklamo pa gani diay ni siya unta kay lagi kanang buhangin kun mga tropa gikapoy kuno siya dinha. Umikan sa ka-traffic niya sa kaysa kalaman siya og motor. So, karon mga tropa, kagahapon nakuan siya na ipit anang prime mover truck. Kana ganing mudikit maugaan ang mga katropa ng mga dagko ng mga truck na amanggoy tendency nga dili ka makita mga katropa kung magtapad ka na nila. Oo, dili ka makita sa ubos na siya kana gitawag nga blind spot. O niya, kung ugaling mag-overtake ka na mga katropa, layo pa yun, magpakita na kadaag masirbato ka na daan. No? Sa lubot makita ka, pero kung tapad mo sa driver, di yung ka makita na mga katropa. Ang tendency maguda na mga tropa kay ni tapad kuno siya kanang ni paong-ong siya ba. Di man ka makita na sa ubos. Nagpaong-ong siya diha sa kining dung anang truck. Mo na nga pagaginot sa prime mover truck, wala din ni matikdan nga naa di ay puy motor siya nga tubangan. Mo na na kuan siya mga tropa no. Ang naisgutan nga babae kaluoy pud ta no. Ingat gyud mo labi na ni mga nakamotor mga tropa karong panahon na kay pinakadaghan ng mga kaso sa mga disgrasya sa tuwa sa dakpan sa Davao. Kung pangutan nimo ang taga Traffic Management Center mga katropa, di naman ni TMC karon ah. Karaan naman ng TMC lang.
0: Bullseye!
1: At mga taga City TMO mga katropa, ang pinakadaghag listahan karon sa mga disgrasya sila kanina mga nakamotor. Nagamag ang mga kabalo lang musakay mga katropa ang motor pero di kahibaw kung sa disiplina pagsakay sa motor o ganit di kahibaw kung sa disiplina sa kalsada. O ganit mga safety ng mga measures ni mga katropa kay kanamag kung magmotor ka ang imong lawas mo ibanggay. Unlike anang naakay four wheels mga katropa kay ang imong ibangga di ang imuhamang lawa ang imuhamang sakinan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Reporta mga katropa, good news ni mga katropa kay sa Jose Abad Santos Mayor o ang Jose Abad Santos Mayor o si Jose Abad Santos Mayor mapasalamaton kini mga katropa sa pagbisita ni Congressman Claudie Bautista ang saad nga pabahay dayon kini nila nga giplano mga katropa. Okay? So, ingon si John Joyce man siya, no? Mayor Joyce. Isa may buntag, mahal na mo mga Jasinios. Mo-report lang ko sa inyo nga karong nibisita diri si sa Jas ang halang doon na ito nga congressman nga si Claudie Peralta Bautista. Isugo na niya nga maghimo og layout sa balay aron nga pabuhat niya pohon para sa ato mga kaigsunan nga nangaguba ang balay tungod sa kakasug sa linog. Ato dahin kini nga giasikaso, kauban ako ang atong mayor, Jason John Joyce, o atong former mayor, Jimmy Joyce, gihatod namo sa atong congressman ang layout sa balay. So, kudos sa palakpakan po natin yan. Nanay, mga pabahay diya karong mga tropa, si Claudie Bautista, alam niya itong mga nabiktima diya sa kining linog. Naghampag tabangunong dito mga tropa. Dirita sa Pikas Bayan mga tropa, beh. Blooded but unbound kuno. Kagahapon adlaw mga katropa si VP Indesar Duterte abi nila kanang musipot na gani sa impeachment trial ni sipot sa Senado. Pero wala kini misulod nga to mga katropa sa impeachment court. Nagpa-unlock kini og kanang media interview pero wala interview na hitabo kay nag-igo lamang kini nag-announce mga katropa. Ato paminawon dabe ang clip sa iyahang gi-anunsyo kagahapon tubangan sa media, mga katropa?
10: So, my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
1: As simple as that. Ma'am, kumusta kayo, ma'am? Ma'am.
3: Pinawa.
1: Wala na yun, ni si Inday, you know. Ma-edyo kayo mo himog senaryo ba? O niya, tungkol na mga katropa, doon na po'y reaction ng prosecution panel. Ila dyan yung ipamugos nga musipot si VP Sara sa hearing ni ay pamahayag sa prosecution, mga katropa. Biatong paminahon po din, mga katropa.
11: The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court.
12: We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
11: Kindly proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents, or will simply answer the query of the counsel for respondents.
12: This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an end presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. The one of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore,
1: hostile, you know,
12: if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
11: The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply.
1: Ayun. So, thank you so much. Ha? So, kipa klaro, mga katropa, sa kining presiding officer, presiding judge, mga katropa, nga si Chief Escudero, kay gusto man yun sa prosecution nga nanamag yun si Inday sa premises, o niya gani, nagpa-unlock pa siya, mga katropa, o kanaganing interview, briefly, nga to sa grupo sa media, mga katropa. Nga nung din naman yun siya musipot, diri, kay ang amura bang witness diri. At para pa ni iyang ipanglitok diri nga puwerte ra ba yun? Panglunggo ara ba yun? Liog si si PBBM. Kaluton na ba yun iyang papa o kanaganing kaluton nga to sa libingan ng mga bayani ilabay sa West Philippine Sea? Kanyang naani siya diri. O niya ra ba? Isa ra ba diri sa ibutyag sa witness na mo diri? Ang kinirabang iyang giingon nga ipapatay ko noon niya ang presidente, ipapatay si Romualdez, ipapatay si Lisa, huwag katukuban pa niya mga tropa. Grabe ito, no? May nagnasya din rin na namag isa sa toa sa Senado. Giingon si Chief Escudero mga tropa. Hindi man ito na ipamugos kay na naman siya representation sa council. Karong mapanahon na, no? Dili pa, yun ni mo mapugos si Inday. Ano ito? Abang nga na, maabot talaga na...
0: Bullseye!
1: Naroon niya po na diha, no? Manayming regular si Inday.
0: Bullseye!
1: Sa Pigas Pine, mga katropa, sa toang news trends, ganun mga oras, ha? Dirita, mga katropa, balikan na ito ni nga toang mga tiyabaw karun rin sa Davao del Norte, mga katropa. Kaya yung serye, karun mato pa sa mga brownout, ubos kini sa pagdumala sa DLPC sa Norte. Agoy kay, gibasol na po nila, mga katropa, sa Nordico.
0: Bullseye!
1: May mga reklamo, mga katropa, nga ningon nga ang brownout kuno 3 to 4 times a day. Nga kinsa may paninglon daw nila, mga katropa, ani nga ang DLPC na may nagdala kuno matod pa. O niya, kanon na may pamahayag, mga katropa, nga oy, tungod manigod sa kini mga kuryente sa Nordico, nga karaan na, tungod ni sa poste nila nga apyugon, tungod ni sa... Ang Nordico, yun lagi, sadaan lagi.
0: Bullseye!
1: Nag-take over na ang DLPC, sala gyapon sa Nordico, bisag ang DLPC na mo'y nag-take over. O niya, lagi be, kay katong sa Nordico, run out, malag ka nang isa ka oras, duha ka oras, mga tropa karon kay isa ka adlaw na malagi daw.
0: Bullseye!
1: Kaya tungod, ang rason, kaya kung doon ay mga repairs, mga katropa, doon ay mga na, dili sila kasuito sa linya ba? Kaning third party sa DLPC, na nga pa in town sila ag-asa ni Subayon. O niya, nitabang na lang gani, mga katropa, ang lineman sa mga taga-Nordico. Para lang yun, para ma-address ang problema, o di yun ingon o kanang mag-antos ang mga katilingban. With that portion, atong palakpakan nino ng Nordico. Nitabang man sila. For the sake, mga katropa, nga di mo mag-antos dihag taas-taas.
0: Bullseye!
1: Pero nga nung magpagawas man yung mag-istorya nga tungod lang yapon sa Nordico ang rason. Naghahabi po mo din ha, oy.
0: Bullseye!
1: Kuha lagi, mga katropa. Kaya naman mo din ha, mag-coexist na lang mo hangtod sa 2028. Para maayo kayang transition ba? Maayo man, ako'y problema sa DLPC, taga-Davao guta mga katropa, no, maayo nilang servisyo, 100 years ba naman ka diyan nag-service niya compared anang wapakabot na pulo katuig? Diba? So, expected na to mga katropa nga, kung magtaod silag puste, kung magtaod silag kurinting ila, kung magtaod silag ilaha mga kwentador mga katropa, o siyempre, gasto yun na.
0: Bullseye!
1: Mas maayo mag yun ng... Mas mayo mag yun ng ang kwintador na lang posti o kanang kuryente sa Nordico ng ilahang sapawan.
0: Bullseye!
1: Para dili mo magastuhan diyag dako mga katropa. Pero unsaon taman karon mga katropa nga nireklamo pa man gani ang Nordico nga napaman sila sa Korte Suprema at tangan lang daw tong desisyon sa Korte Suprema.
0: Bullseye!
1: Pero kanang yung giantos nga brown out in ha, sabta lang ninyo ang DLPC na unsa man taon mamura mamugkaroon pa. Ha? Maanad na mo din na. Kami bitaw na risk nagpansin na po. Magsigig brown out na. Naanad naman eh. Ay, nako. Maanad na lagi mo diyan, Madugay. Masulbad na ginayang problema niya, Madugay. Gaw, ay sigig tawag din. Gaw kay... Otro biya ko kagaw nga. Gusto niyo kag DLPC, gaw. Lipay na naman ka niya. Niya ka rin, mayroon ka din nga. Gabi, gaw. Isa kaadlaw ng brown out na mo, gaw. Basula ng... di na, Nordico, leg. Laem na ilang pusti daw, gaw. Ha? Kailangan nga kurinti gaw, nipis man daw gaw. Ay, kagaw!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tungod na sa dilimayon yung transition. Ano man ha? I'm not against DLPC, I'm not against Nordico, mga tropa. Dito ta sa mga tao, mga konsumante. dili maayo inyuhang pagsulod. No, pinugos ba o nya kamo na may gi wa may nakiglalis sa inyo hang gitagaan mo dinag prangkisa. Wa may nakiglalis nga gitagaan mo di katungod sa balaod ina nga musulod pero iklaro hapon nga gibot jak sa balaod ina nga manapaw mo sa mga poste dinaog kanang nordiko nya pahawaon mura-mura mo nagpahawa laganig bata mga katropa di nga way pulos. Okay ba? Wa kani may pagpasalamat nga ang nordiko mga katropa for the sake nga nagka problema niya tong Danico niya Danico CDA sila ang nagantos.
0: Bullseye!
1: Karon na hapsay nang tanan niya karon yung sapawa niya tapos ingon ana alam mo makatamak og katungod grabe pod oi kanang istorya lang mo din ha niya tapos magtransition bug maayo unsa kay maayo ani karon kay di na mamarinyo sa 2028 ato na lang ni tapuson ng inyohang 2028 magcoexist sa ta karon iba wa yung may problema diha.
0: Bullseye!
1: Ang gilikayan magud nila mga tropa nga dili sila magapamusti og ganang bag-o kay lagi makapaningil jud lang maayo.
0: Bullseye!
1: Tanawa ka ron, 12 pesos na ta mga tropa, nagtupong na. Abot, mabalik ba ka ni sa 7? Nga alaman tayo na 12 na ta, nga 7 pa ni Kato.
0: Bullseye!
1: Mabalik ta mga tropa, sa tuwa po nga pagbalik ang kining istorya na to ni mga tropa, kini mga threats, pamulong, kunumato pa ni VP Sara, batok PBBM. Nangunang kini sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial. Ato nga pagkisayro na po ng mga reaction sa tuang mga abogado nga naga-monitor may kalabutan ninyo. Ito may interview na tataon mga katropa si Attorney Raymond Bato, ang co-convenor sa Saraol Group mga katropa. Doon na po siya yung mga pipila ka mga panglantaw may kalabutan sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial. Standby ta mga katropa, doong oras. Alas 7:25.
13: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation.

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
17: Unsa din ang Crop Gold ba?
16: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Crop Gold

0: aton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang crop gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
1: Ang crop gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-crop gold na ta.
2: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting! Pusan!
9: Balik na din mga katropa. Duna kita 35 minutos na palabay. Sige la 7 sa buntag mga katropa. Una na mag-add to sa ito ang una nga buhagay sa ito ang issue. Pro-issue, trabaho lang, walang personalan ha. Doon na tayo mga nasagap po nga impormasyon nga karong adlawa o mga karong simanahan mga katropa. Mag-aginod rin ang El Presidente ng Pilipinas, si PBBM. Oh, mo labigar ko na matupad dito sa Davao de Oro mga katropa. And expected nga siyempre mag-bit-bit kini o kani mga hinabang. No? Adto na ni siya sa, naka-adto na sa Del Sur, naka-adto pa yun sa Kininga Cotabato, naka-adto sa itong Nalinugan mga katropa. And inana, katrabahuso ang atong presidente karo mga panahon na mga katropa diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Ito, doon na mga kritiko diha, nga maingon sila mga katropa nga panahon na ni nga Tony siyang sugaton sa masigarbo nga pagbuh. Ako di ko uyon ana ba. Naman tayo mga criticism against kay PBBM pero kanang magbastusan ta dili ato siguro pa ipakita nga ang kita mga taga Mindanao bastos na lang yuta kayo no. Wala na ba mo suguan ni Inday ana? And di po na makatabang.
10: Bullseye. Bullseye.
9: Kung ang uban mga tropa na lipay kay natagaan sila og ganang hinabang, at least man lamang taga natog panahon nga makahatag nato og hinabang ang kini mga nasa nasyonal. Pero kung imong pugnan mga katropa pinagi sa pagsaway murag lain mo paminahon kada kaning magsingit-singit mo og kanang naa si BBM nagsingit-singit mo Duterte dot dili man tay nanay ta ni kanang be professional lang pud siguro ba. Kabalo man ta nato mga katropa nga do naman tay mga criticism rin ha pero ipakita nato nga kita matinahuron pud ta. Usantina siya diha.
10: Bullseye.
9: Tanawa na diha og kanang makiangayon ba nang iyahang gihatag nga tabang nato. Sa mga tao diha nga nakadawat, eh, malipay gyud po na sila, di ba? Deka malipay nga ang uban, nalipay mga katropa, malipay tanya na. Pero bitaw dili mo abot diri si PBBM bitaw mga katropa, masuko ta.
11: Pinawa.
9: Pero naa si PBBM diri mga katropa, masuko lang gyapon ta. Tungod lang kay ang atong political leaning, doon natin mga political color. So, ipakita na to ba nga kana ganing professional lang gyapon ta. Sama ba sa inyong pag tanaw nga to kang trillanes nga ni patong na diha sa kining airport mga katropa o niya tapos nagbaktas padulong sa gawas sakay sa kenan patay mali langgot wadyo mo nagsingit-singit og bu ba pangit na ay murag kanang you can recompense evil against do not recompense evil against evil but you can overcome evil by doing good.
10: Bullseye!
9: Ano lang mga tropa, so welcome lang gunang mga hinabang na yung mga eskwilahan, nga matabangan, na yung mga fisher folks, mga mag-uma, nga matagaan sila. Kasi pa malipay, di malipay anak mga katropa.
10: Bullseye!
9: Nga ito man ang ginaampo na. Masagdi lang guna sila good mga katropa, kaya total naaman na. Pero pag human mga katropa, nga makaingon tag natin pagpanaway, ala sige di ha.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Okay, may strike kan pag yun yung mga tropa yan, tapos laing ka paminaon. Alam na yung grupo sa mga militante, karon nga isakay na po kayo, wanagi, kadawat siguro ba niya, karon nagsugod na sila, malmal. Bot-bot niyo.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Mga threats sa pamulong ni VP Sara Batok PBBM, nangunang kini sa ikaduhang adlaw sa impeachment at trial mga tropa. Kagahapon, ilang gipresenta ang kining ilahang vital witness. Kasi mga kuha nito mga tropa, no? Mga pagpamulong ni Inday nga Lungguan Putlag Liog BBM. Onya, napatoy gisultin Inday sa press con mga katropa nga sinasabi ko, sinabihan ko si Amy Marcos na kung hindi kayo titigil talaga ay ipakalot na ko ng lubong diha ni inyong papa o labay sa West Philippine Sea. And then, kung papyon ko, naramay niingon ako nga, mubalos ko nung mato pa sila. Ingon ko nga, siguro ay yung balos na sila, sila Risa, sila si BBM o si Romualdez. Kamalo ka, daghang mga yung nana mga tropa nga mga papamulong out of frustration and also, kinsa ba di adunay threat atong panahon na? So, tungod niya na mga tropa, makisaw-saw tataon-taon, no? Matawagan na to si Attorney Raymond Batu. Ang co-convenor sa Saraol Group mga katropa. In observation sa kasikas kagahapon sa kining presentasyon sa prosecution mga katropa nga naara ba to'y grabe mga objection yun all of, no? And ang uban nito mga katropa, lahat po ang ilang ginatanaw ba? Ang ilang ginatanaw dito, kay kung ang primerong speech ni Luis Tro mga tropa nga nag-bubbles, tiny bubbles. Ang uwan po ang ginatanaw mga tropa nga, nagtulo ko naman ito pang sipon. Grabe, wala po yung laing nakita dito. Nagtulo ko naman ang sipon ato ni, sa ito, Attorney Ligutan. Wag yung kapansin na lang mga tropa, kanara nyo na matikdan. Ikanong adlawa, di na siguro na bubbles, di na siguro na sipon mga tropa. Saan naman? Nasa itong linya ka ng mga katropa, si Attorney Raymond Batu. May kalabutan sa ulahing impeachment trial o mga observations. Una sa tanan, welcome back. Dari sa tuwa sa program nga Bullseye, Attorney. Good morning.
11: Hello. Good morning, Sir Alan. O sa Bullseye na mga followers o nagpatanaw.
9: And siyempre, sa topon ng mga kaigsunan, no, nga gusto po magkipag-gokabildo, ato makauban ka ng mga katropa si Attorney Raymond Batu, ang co-convenor sa Saraol. At at the same time, no, ang iyahang mga observation at tutagan o pagdagad. Attorney, kagapong adlawa, nagpresenta ang, una-una dito na kay Inday, no, na surprise ang tanan kay si Inday, to arito og nagpa-interview og makadyot unya blooded kuno but unbowed unya ang isa ka abogada sa prosecution panel nagsulting nana mo si Inday og nganong dili man jud siya musipot dinhi kay kuya ra ni hostile ra ba siya no hostile kini mga word nga ginagamit ito attorney ba sa sulod no unya tapos good thing kini ingon si presiding judge nga no need kay nana may ganang representation from her counsel no pero unang-una, attorney, unsa may imuhang tanaw, may kalabutan na ng ikaduhang adlaw sa impeachment trial?
11: Sige, sa pag-abot sa Inday, no, I think one way of supporting her team, no, ang defense team, and to prove to the world, to prove to the people that she's there, na musukol siya. Matong iyang term sa Invictus na maski kalatawag mo ninyo, kaduguan ako, di yung kumu undang. But to sabot, she is not taking this lightly ang kaso against her. No? Musukol yun siya. Kaya nagyan mag-una disulti mo, nagbaliwala lang siya. No?
9: Oo.
11: However, itong technique ni Attorney Kapunan, na kung naabaday siya sa attend ba siya sa hallway, actually, it was a trap. No? Kasi musamok to siya. Kung naanisulid si Inday Sara at dito, ang buhati ng Attorney Kapunan, ang first witness nila, i-call on the witness stand si Inday Sara. As a hostile witness. Kasi if a person manggod is inside a room, no, even if hindi siya as nag-cooperate, no, pwede ko natawagon as witness, as a hostile witness. However, tama ito observation ni Chief Escudero na hindi namin mo mapugos ang respondent or akusado na mo testify against yourself. And the prosecution cannot use her as a witness for them, no, para to bolster their case. At the same time, kanang technique na hostile witness not applicable if the respondent is involved. sa criminal case, dili na pwede kay na may right against self-incrimination. Mm-hmm. Allowed ba siya sa civil cases? Kung sakali, no? Inga na. But however, in this particular scenario, dili yun na objectionable yun na siya. Pero I think, what they want to create was an optics, no? Ay patawag siya. Uyog ba na? Muuyog siya. Kabalo bitaw ta na political man eh. It's more on drama and legal, no? Sagol mo na siya. So it was supposed to be an optics, pero wala na dayon. Dumigan kay Gibara naman dayon siya. But it's a good thing, no? Mm-hmm. It was a good thing na niadtujud siya dito. At nakailang intention to use those witness cannot be done.
9: Ayun. So, buti pa sa botani karon attorney, no, nga, na-detect na nadaan sa kampo nila Inday nga pag makasipot siya, doon ay other nga mga option nga himo ng prosecution panel.
11: Oh, just to say now, sige, can we move that we call to the witness stand the respondent because she is here in court. Objectionable dun na siya, pero makakaita na siya ugong-ugong. Makakaita na siya ugka ng optics ba? Baka uyog na na. Mga na po ng storyahan.
9: Naibarang na daan nga basig ini ang may tabo o usat to sa mga nalikayan. Dito ta sa court attorney, no? Kani nga pamahayag sa katong ilang witness sa NBI, katong NBI sa to? Forensic forensic expert. Well, katong tanan, undeniable man to katong mga statement ni Inday, no? Kay bisa pa man tuod moingon siya nga ang kuan ani ang pagkatino sa iyang nakita dito o kaning sa social media ang kining iyang pagtan-aw dito dili to ingon og kanang AI. So wala man po siguro denial gikan sa kining kampo ni Inday nga dito tinuod kay nagpa-presko ng good po siya. Oo. Katubang tanan, attorney, unsay tanaw ni mo ato, gumikan kay naka-splice man lang po, no? Nga, karon gilalisan nila nga dapat may balaan tong duha ka oras kapin. Pero admissible ba to? Nga, katong, kuan to? Katong mga splice lang ng mga video?
11: Splice video, di na siya admissible, no? Kasi it doesn't, it is not that the whole context, no? However, basically, namaguto sa rules, no? Sa rule 132 na kapag ang other party presents only a portion, the opposing party may require that tanan na mga recording in this particular case ni Inday ipagawas mo itong 2 hours pero gipili lang natong 2 minutes, no? Pero allowed po ang defense na ipagawas po itong tanan tibuok, no? Dili lang kay ang 2 minutes kay ingani na mo nang reason, si Alan Peter Quetano Gapon, man, magpaminawon na ito sabay-sabay. Uh-oh. And that along the way, mo yung sila, mo niya, mong gina-prove na mo, pag-abot nila dito sa statement ni Inday. Kasi di ba din mo makita ang timuok na konteksto kung katulang splice ang imuhang ihatag. Kaya kung it itself, at it stands alone, pero na-adjoy panghadlok nag-ipang buhat. Pero kung tanaw na ang whole konteksto, nga ano ito na itabo, unsa nagsugod, then maintindihan sa public o sa senator judges mao din katuyuan di ay mao din nakasulti siya na so di na great threat o sa din na siya kada out of frustration out of anger kay gida ko basically so like ta ana na siya.
9: Di ba ka ang uban ko nagka-comment, no, na paranoid lang siguro po ning uban ba nga kabalo naman ta tama timo attorney out of frustration nga statement and then anger and then nasabta nila nga siya pa mangani daw ang adunay threat.
11: And that's correct. Bogey tong Operation Romanov, no. Iha lang tong out of answer dito sa kay Princess Maui by saying okay, if they kill me, I will also kill them through a hired assassin. But it is a rhetoric play, magod. In answer lang to prove na ayaw mo gadlock sa kuha. Kay, sige lang, kay kung manay mo matabo sa kuha, it is not even conditional. It is an act of revenge, no? And out of frustration, musulti siya na, no, human nature ba, kita manggod. Namagod tayo defense mechanism. Sige, laptan ko niyo mo, malus lang po ko, naman po mutindo para sa kumar, gana gani, kanang automatic mo yun na sa human nature sa tao. Kung wala on tay in atong situation, hilo mula tanan, kalit lang sa ingon, yang ipapatay kay and everything, ano. Marag, that is something different already, that should be taken seriously. Pero kinimang good, it is more defense mechanism, automatic na, by a person, human nature na, i-defend yun niya yung sarili. Sometimes, mali ang pagkasulti, mali ang pagkabuhat, but nevertheless, aura man ta, makasulti man ta na. So it is not considered as grave threat.
9: Matingala bito ta attorney no kay katong the last time nga si Santiago pa ang NBI director gisulat sa pag-imbestiga may kalabutan ini ingon man siya nga wala man siya nakita dito nga kini gimbugaton no out of ano lang to siya kada ganing expression lang to niya nga iya ha tungod kay feeling niya nga api-api siya no wala gi tagag gibugaton pero karon grabe
11: Tunod na. Tunod to. Katong kay Santiago, judge mong gusto niya. Learned. Hindi nila makontrol. That's why he was forced to resign. Tunod na. Gipa forced to resign dito siya. Mm. Mauna ni hawa na lang siya.
9: Hawa na lang siya kay forced to resign. No? Mauna nga, mas guwapo niya si Matibag karon, ha?
11: Oo. Dito si Matibag kasi kay... makontrol nila.
9: Ayan, oo.
11: Si Matibag makontrol nila, pero si Santiago dili.
9: Ayan, oo. Mauna ni, makita man nato na, no? Ang mga tao, nakibalo po niya, na. Dito ta kay Rizal Ontiveros. Oo. Nagana na kauyon sa iyahang pangutana, napoy mga gingon og too early for her, no? Nga nag-intervene, may kalabutan sa gi-question niya. Kini ba ang imo mga gipresenta karon, no? Sa prosecution, ingon siya dito mga attorney mga wa man ni nagapamatuod nga si Inday nag-contract kinig o nag-hire kinig mga assassin. Why are these acts impeachable? Motoy gingon ni Rizal Ontiveros, no? Gitubag ra ba pud to ni Virgil at prosecutor Virgil ba to? Ligutan, di ba?
11: Ligutan.
9: O nya narabatoy conclusive pud nga tubag pud niya nga nakahiring pud si Pia nga dili ni maayo kay conclusive naman kani imong statement. So, unsa imong take dito attorney? Unang-una kang Rizal Ontiveros nga naga-question, tama ba to nga sayo kayo nga gi-question ni Rizal Ontiveros katong nga portion?
11: Actually, ang context ato siya is sayo jud to siya, okay? Because of the last question. Mm. Kung giingon unta niya dito sa question niya, Mr. Prosecutor Ligutan, this video does not offer an evidence to prove na naa siya gi-hire na contract killer. Yes, ma'am, it is not. No further question. Gipungutan naman good niya tong term na is this an actionable offense, no?
9: Yeah.
11: So, ibig sabihin, it should not be directed to the prosecution. Kaya pang closing statement na, pang memorandum, pang sleeping argument na. Considering na ang witness is nag-authenticate lang man sa video. No? So, it was really too early. However, my observation is that nindot po itong honest mistake niya. Kaya naman, sa iyang kagigil na sirahon sa Migato, probably as some sort of grandstanding para mapag-usapan siya, nakatubag si Ligutan. Pagtubag ni Ligutan, nigawas si Noon ang ilang theory of the case. The prosecution theory was unfolded that early. Na dapat manggod ng theory of the case manggod sa isa kag prosecution ba ikip manggod na nimo in your heart taguon jud nimo na di nimo pribalo
9: so
11: the focus of yes digawa si no na ang purpose
9: day nila sa defense to, panel karon
11: oh nakabalo na ang defense karon that's why when si Jesus Cudero said try niya gi-repair na oh tagaan po ta kag chance na defense ikaw magstorya ka karon right lang po to si Tarbasa no we will do that later Sabi sabi din na mo iyatag po na mo ang defense jury.
9: Makaingon to sila. Aha, dito sila diha.
11: So, ibig sabihin pala, nag-misod yun ay sila probe. Kay, naklaro man dito na ang ilang purpose is to prove that video has somehow, motto siya ang reason na na-adjud siya great threat. So, may gawas itong ilahang
9: pero okay. Okay, naputol. Nanaputa sa 15:15 aniro. Bro, pinig sildo ba kay 15:30? Amalyo ko. Okay. Sa to pa di ay nakahatag inuntog pabor sa defense panel nga naka-say comment dito si Ligutan kisa pangalan ni abogaduhan ni Virgil Ligutan.
11: Ligutan. Ligutan.
9: So, nakahatag itong pabor. Anyway, sakto ang imong observation na attorney. Maubag yun na sa kaning magkakakuha sa trial sa korte, no? Sa inyo hadiya nga pag-deliberate. Inana ba po ba ang kanang makakita ka, uy, nasulti ni mo, na-slide ni mo ang una-una. Ah. Di ba dapat din mo ni i-reveal tanan ni mo ang nasa imong una-una?
11: Dili. It will come at the right time, no? It was at the right time yesterday kasi nagsugod ko si nag-present sa evidence. Tayo, nasayo siya niya. Karun, so, nabasa ka rin sa defense. Mo din na inyong way of how to prove this case. Diha din mo ang rules na gamiton mao din ni mo ang gina-injection, di ang labanatan ang depensa.
9: Ayo.
11: So, mauna.
9: Pero kaya, nag-move man si Pia nga ipa-strike daw tong kuan, katugan ni nga statement ni Ligutan.
11: Actually, it's out of ano to ba, nakalitan po si Pia, wala niya naisip dayon ba, na nanindot to siya, no?
9: Oh.
11: But, gaya na lang, pag ingon ni Escudero, is we will table that. Dapay na sa... nato na istorya kami. Table so, dato na siya.
9: Nga, unta, mayroon yun dahil si Chis Escudero diya, si Winto diya. I thought, attorney, nga, wala na si Win sa kilid, no? Naalang yapon, giganahan yun ginon siya.
11: Nag-istorya siya, Nag-istorya siya. Nag-appeal siya. So, may silbi siya doon.
9: Ah, okay. So, nitingog nyo siya.
11: Question siya kung nuhay. Appeal siya question.
9: Anyway, karong adlaw, unsa may next move ana sa imong tanaw, attorney? Kung nagkaroon, cross examination na ba?
11: Yes. Ang nindot mo good story, good nila na, ingon nila na, daghan daw objections and defense, no? Tapos, daghan daw kayo, kuti-kuti kayo, pangutana, and everything. Galis, nungan sila itong photocopy and everything. So, ingon nila, pero may daw ma-overrule si Norbasa and everything. But, as I was looking at it, ba?
9: Mm-mm.
11: Ako ah, I was looking at it. Murag, either nakatabang or discarte to.
9: Yeah.
11: Kaya nga naman, naabot nila ang alas 5, alas 6, naputol ang cross-examination karon. So, yung sabihin, the defense has the whole night to prepare their cross-examination. And, ang ilahang natabo din na is that mm-hmm. i-playback nila tong mm-hmm. testimony kagabi eh, ilahan ng isa-isahon o bungkag.
9: Alam
11: mo, unsa magod, in practical magod na, na kaso magod ba eh, sa rules on evidence nato, ni presentation of witness sa rules of court, ina-require magod na, na humanon niyo mo ang direction, humanon po niyo mo ang cross-sabay para bili ka ron o yung wala na ganit preparation, kanang automatic sa imong mind na kung mo, na ay automatic ka mo cross, no? Para fresh pa imong mind o kanang, kanang may continuity. Karon wala na'y continuity kay na naka-break sila so ang nindot po dyan is that recorded so all they have to do is to rewind it and study what he said and from there mag-start ang ila dito tayo magtanong dito tayo magtanong pagtabangan nila dapat tingnan ng defense
9: exciting din niya so, exciting din niya
11: ay dugo din niya dahil paminaw na ako yan dapat na nagtaban pero andam sila andam sila madumagan pang pagandam ano na siya
9: pero dito ko sa kining last na lang attorney ha kay kamarata kining
11: okay lang po.
9: Si Attorney Ligutan, ningon siya nga ang photocopy now is considered an original. Sa ba ni, admissible ba ni siya nga ang photocopy, original na mahog ni siya admissible hindi. Ba sa court?
11: Partly correct, partly incorrect. Kasi hindi okay. Mo na tanood. No? When kapag ang issue on authentication, o issue on authenticity, dito ka na lang kung genuine ba siya o kanadyo na siya ang subject sa inquiry, kinanglan yun ang original. So, not, pagdili po na siya subject to the inquiry, it just passes through along the simple situation. Then, dili na kinanglan ang original. Pwede na ang photocopy. For example, kung ang marriage contract is trying to prove that they are married, tapos dili siya subject of an inquiry, kaya dili na siya annulment, then therefore, you can present the adult photocopy.
9: Okay.
11: Or, for example, kanang mga written contract, kanang falsified siya, you cannot present yun sa original. Kaya paano malaman kung falsified siya, di ba, or in everything.
9: Oh, oh,
11: so, kailangan original. So, kung just to prove the contract existed as to its existence, pwede ang photocopy. Now, the question here, Manggood, during the pre-trial, Manggood, wala Manggood ni-stipulate na, wala na i-stipulate sa defense, na ingon ang defense noon. Kailangan sila ginastorya, Manggood, dito ba, ganang hash ba? Nang hash, dito na lang ako. Kung iba ko forensic expert, pero pagitan na ako ng minsas. Kaya nabi yung ma-splice lang maskig 1 second ang isa ka video, mausap din ng hash value, ana. Malahi na din na siya.
9: Uh-huh.
11: So, when they ask ka tong kay Meta, katong pag-preserve ba siya, ang kaya lang i-preserve ni Meta, kung unsa na ito i-upload, ang problema, Manggood, wala nila, yes, di man nila ma-present by kung katong ang nag-record yun. Kasi ang nag-record, ang mag-authenticate. Nadidipad yun nato na masulti na accurate na sa sakul. Kasi pwede ba niya na palung-palungan, di ba, bay?
9: Correct.
11: Ang ginagawa sila lang is, oh, palungan din, add the pod, palungan, yeah, add oh, i-record the pod, post, ano, oh. So, di ba, sa kapkat, ano, basi di magiging, ano, so, it doesn't talk as to the whole, kaya, ginabalatan sa defense na, you should present the whole story. And if that was only uploaded on that particular trend, di,
9: so,
11: doesn't speak
9: guarantee,
11: the whole story.
9: Di siya guarantee.
11: Yes, di siya guarantee. Kaya ang whole context kay threat man ang ginapag-usapan that namagod na siya meaning na kung sabudid ang imuang tumong na gisultinin mo na asam nagikan, asam yung mahugot na nagisultinin mo na siya. So technical na siya, no? Para sa mga lain nagtanaw, boring kayo, naglagot na sila, nagyaw-yaw sila. But for us lawyers, we learn many things. Ako lalo na ako, hindi naman ako forensic expert, pero ani day ni, nindot po nindot ang pagstuon gapon.
9: Oo. Sabaga, nagtuon mo siya 2 weeks.
11: Bay, katubay ha, isa pa nakabutang di ay. Ma-prove magod ni mo ang video, ang is only the 2 things, no? Is katong original na nag-upload, katong yung tag-iyaan ng video recording, ha? Maudin na siyang i-present team in court, no? Para i-authenticate. Kung wala tong, kung sabay, kailangan ni mo forensic expert. Now, forensic expert ba, hindi na makayaw 2 weeks, ba? Sukugan yung si Malikutikiya ba? Asa ka mamakita 2 weeks? Tapos din yung pag si Tulpo na, ano ba yan yung lecture lang? Gidalihan mo? Tama po ito kay Rapi, ha? Nindot mo yan, lecture lang yan sinalihan mo. Hindi yan siya yung nagkagda ka dyan na actual training, extensive. Let's say, ni-add ka pa sa FBI, dito dyan ka nag-tuo niya, nakai-certificate. Wala man siya ba? Yan, lecture lang niya. Provider
9: lang
11: po. Imagine ba yan, kirecord ba niya sa OBS? Iya lang gikopya sa ato OBS. Ya, OBS ba? Free pa dyan na siya. Free pa dyan na siya na software. So, dinigid siya. Kaya lang dyan siya tools
9: ba? Sa akong na-historya na attorney, isa pa kung dili ka NBI, you can still do that, no? Sa iyang naghimo.
11: Yes, pero only to prove na existing ang ingana. Pero as to the authenticity of the whole video, hindi na siya ma-authenticate kay ang dapat yun yung original uploader o yung video owner. But as to the existence na naakay gi-upload from Harry Roque, na mauning gi-upload ni mo, parehas, wala problema niya. Ma-prove niya na. Ma-authenticate niya na. Dito lang unta siya. Ang problema man ba kay ang purpose clause man, ang purpose of the testimony ni Niligutan. So, ting maayaw mo kayo mag-katawa gani kay maayaw mo plaster. Iyan ang gina-prove karon na nag-draw na siya inference ba to the public that mawag to ang magkaya niya ipasabot kung sa'y meaning ato. Hindi man na pwede. Hindi man tong forensic expert makatestify ko kung sa'y yun ang meaning ato. Mawag nang iyang madungod na mamamatay tao tapos bupost pa siya dugay ka. Ayun right, President, First Lady, why kayo mo post ba? No, bugoy po ni bataan. May po. Baka ingon po go. May siya ba? In with due respect kay Atty. Ligutan, ha? He is good at the wrong side. Okay, now, checking. Yan, sa local courtroom, pag objectionable na mo na siya ba, aksam ka na siya sa court. Labaw na ka ng repeated, i-repeat niya ang answer gani sa witness, siya, i-repeat niya tubag. Pagpagutanan niya, i-repeat niya, pagutanan na po siya. It is clearly making an emphasis. Later on, masuko mo gunang local court. Siya, manala, nagadugay-dugay, magala. Yes. Pero nagamit niya because this is political.
9: Ayan.
11: Nagkaroon siya emphasis. And later on, maklaro na yun. Tapos ang voice modulation, perting nindota, murag parehas niya mo ba, inarag si commentator ba na. Dating nga, naman po din taon
9: ko. Grabe.
11: Grabe ka modulation. No? So, ibig sabihin, on that aspect, may bilid po kasi. Pero, hindi magod kayo super important ang witness lang. Nagbangi na magod ang mga tao. Basically, paano dito eh, what the bilid dito? Kahit ang mani mo na gilid, and besides, it's already there. Nabadaga na nakakita, no?
9: Okay.
11: So, ang pinaka-main witness, kada dyan may direct personal knowledge, huwag ka ng psychiatrist nila i-present.
9: Anyway, sugod pa lang daw niya sa bloodbath attorney, ha? Napad daw sila sa pag-gising-gising, yes. No? Wapad yun daw rin nagkadugo, ha?
11: Pero, nalitay ko lang kay ni Adto CBP Inday. mas kay Ignacio Salcedo, it was, and gimmick niya ang iyang team, no? It was a message na dili ko matras. Sukul ko.
9: Unbowed.
11: Ano,